gbẹ ti won ti po mo gbọn odun bayi ti won gbọn ju ba ogogo ninu star ni lilo e wa ri bayi ko ba je pe eyan ki ku laye ko ba won da

0: all these answers. Go to Osi roundabout. All you need to do,
1: don't call
0: Mrs. Adebi.
1: People
2: of Lambeth,
1: hey, Mrs. Awe.
2: Oh, Mrs. Awe. They are the people you will call.
1: If you read boss your friend,
2: so that you will get a free boss.
1: Then I tell our global church, number 11 to 15, Adebowale Close, Barua, Ibadan, Lagos.
2: Aita Alombo. You are coming to Aita.
1: Global Church.
2: Global Church.
1: Enyara Boru.
2: People of Aboru.
1: Ebe Sister Faith.
2: Oh, Sister Faith.
1: 081-081-63-28-20-69. Tabi Sister Mofe.
2: Oh, you call Sister Mofe.
1: 080-080-33-06-86-06. Enyara Yetoro.
2: People of Ayetoro.
1: La Fenwa. Itele. Mopo Junction. Epe King Debbie. Lori 070-070-67-33-26-51.
2: Or you call Ogunbesan.
1: Lori 081-526-5236-839-339-333. Enyara Lusada.
2: People of Lusada.
1: In Ketu Lusada. Epe Brother Sunday. Ogundairo.
2: Oh, Brother Sunday. Ogundairo.
1: 081-028-2985-925. Enyara Festac.
2: People of Festac.
1: Boss, you and Beth.
2: There's going to be a
1: my
2: boss.
1: My two.
2: Masa.
1: First Gate.
2: Abuju.
1: Alakija. Iyanoiba. Boss, you and Beth.
2: There's going to be a boss.
1: All
2: you need to do.
1: Pastor King.
2: Please call Pastor King.
1: 080-62-62-30-87-87-00.
2: People of Yanaba.
1: Alakija.
2: My two. People of Festa.
1: Pastor King.
2: Call Pastor King.
1: 080-62-62-30-87-87-00.
2: People of Ikorodu.
1: Brother Chush.
2: Call Brother Chush.
1: Lori 080-080-39-39-77-77-93-93.
0: 0803 17 17. Those are Ikorodu people. People from Ikorodu.
3: 080 080 39 39 77 77 93 93 17 17.
0: Gbogbo
3: eyin te fe wo bus,
0: all of you that you want to take
3: free bus,
0: because of time,
3: o le ma pe number.
0: We can't call all numbers.
3: Gbogbo awon eniyan
0: of all the captains
3: to wa ni charge adugo e,
0: charge of your location,
3: pe pastor e mi,
0: you can call pastor
3: e mi
0: on this number 08136307945 08136307945.
3: Oluwa o,
0: Lord,
3: jodunu anu e,
0: please in your mercy, everyone in darkness,
3: Oluwa gbe won jade,
0: Lord, bring them out,
3: loruko Jesus,
0: in the name of Jesus,
3: meeting gbenu awon woli,
0: the spirit that dwells in the prophet, the strength of the evangelist, the strength of the apostle,
3: that
0: they not spoil themselves with money or women, Lord, I beg, at this time, everyone in darkness of this world, Lord will bring you out, and you live with that problem in the name of Jesus.
4: On FM 92.9.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: السلام عليكم. أرو دودو. Akonse eto ta gbe kale ile ise Radio Bond FM 92.9 lati ma to imole si oro Olorun oba ala lati fokun wa mo eleyin ta o ma gbo lati mu Al-Qur'an ati Hadith Anab Muhammad oro ododo 30 minute program ni le meji lose ni gbogbo ojo Saturday lago 5 owuro titi di ago 5 abo owuro bakan na lojo Sunday ago 6 abo irole titi di ago 7 irole insha Allah ta lo so ni gbowo re baba wa ni alayelu Obaridu wa nu lai aki olu the force olowo eko baba forward kolon won ba na pade sun won ni esun olore o si je ki emi gigun ati alaafia ku ba ni je ti won e ma pade awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro esi islam e ko alquran ati sunna nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati dupe lowo awon alase ise radio ijoba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gbogbo awon alakoso ti won fi aye sile fun akotun eto na fun alaye lekun rere 0802 848 3735 0802 848 3735.
7: Alhamdulillah Rabbil Alamin, Sunna Salatu Wassalam Ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. A dupe fun Olorun Oba Ala Subhanahu Wa Ta'ala to tun se ni orun fun lati tun pade yin lori akotun eto wa eto yin oro dodo. Eleyi alailuwa oba ridwanullah aremu akelu the first olowo iku baba forward ti won se onigbowo re abi olowo ba ala ko tubo mo ba wa kon won lowo esan ti yan ma ri ninu riran ise olowo ba lowo bayi ki olowo ba ku ma fi dun won ni aye nbi ati ni ojo gbende alqiyama motola oyedokun na ni oruko mi ile ni afi nki wa kaabo si ori akotun to wa ni dede akoko yi gege bi se wa pelu mi ni ara igbohun si afefe ohun na ni awon sheik wa fodila ti sheik akib abu abdullah eba assalamu
8: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa ti a ba nfi okan ba wa lo lati nkan bi ose bi melo kan seyin ni awon Sheik wa ti yan na fun wa nipa awon ti o mo wa labe boji Olorun Oba Allah ni ojo ti ko ni si boji kan ayafi boji Olorun Oba Allah gege bi hadith Anabi sallallahu alaihi wasallam ti Anabi to royin ran awon eyan bi meje fun wa to je pe won mo wa labe iboji Olorun Oba ni ojo na abi Olorun Oba Allah ko se ojo na ni irorun fun gbogbo wa akolohun ko ka wa kun ara awon eru e to je pe ni lu wa labe beji Olorun Oba ni ojo na o ti salaye fun wa awon irin eyan bi marun ninu awon meje ti Anabi sallallahu alaihi wasallam ti on salaye fun wa fun iran ti awon ti ko ba pelu wa lati igba ti a ti bere mani kan sheik wa kankan sare ni na na awon marun akoko ti a ti salaye fun wa laarin iseju melo kan foto ni pe abo si elekefa ni emi abolo ba la ko ma sha la ise ni irorun fali atafadol mashkura ya sheikh
8: alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adupe fun olohun
7: alhamdulillah
8: ashe salatu fun anabi
7: muhammad sallallahu alaihi wasallam
8: adupe fun olugbowo oro dudu adupe feyin ti tun gbo wa na osose adupe fun awon oludari ileshe bond fm 92.9 abelon ba we parpata atawana kolon ki o shanu wa ko je ba ka ba ni bi tuliri
7: amin
8: la hawla wala quwwata
7: illa billah
8: azim asara ifun wa pe anabi sallallahu alaihi wasallam didi so awo ifun wa
7: sallam
8: bi o se ko fe ka mo pe ojo alkiyamo ojo ti o ma buru ni fun gbogbo e datan ba da agbelo mo wa sigbiyanju ki inera ati le kokojo na ko dinku fun wa ko ma leju fun wa agbono ma se gbeju kan ta na bi so fun wa ni
7: sallallahu
8: alaihi wasallam ke le ma ojo kan bo yamal qiyamah ge ba se bere pe igbagbo muslimi me fa ni inu e ori yamal qiyamah pe ta ba ku bayi o ojo kan bo torun ba ku gbogbo yamal nahshuruhum jami'a ojo to ma ku gbogbo dada mo po ojo na ku ni jojo dekun ki se tori pa po ku saye ta ma du ko amu tori pe ran ba subhanahu wa ta'ala o fe lo maisha fe lo lare arabi ni fun odidi thousands, 40,000 years. Olorun ba ma pa wa ti da kan ma lo ma bo ni. Ah ni ri kankan se akan ma inira si bala si bolu la kan ma wa kige bi. Eru Olorun ba ta ri ti Olorun ba wa da wa lohun. Na wa siko yi. Olorun ba da won kan ma wa gbadun. So ki wo pe ti ki lo le Fatim na fi because of that olori wa ma fun wa ni million kankan o. A be pe ki la ma se o ba lati ma gba abere be. Ki abere ki lo ma je kemi na wa ninu awon I want to make bad no journal.
7: Nah.
8: Arab Sasama Shola is
7: Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Agba da tikin shagba ya. Don't see on to fin jeon sabe we. Arab Feko Jekwa ala ma po. Tama wa jano lu fin shala yi. Ti yaba wa ma. Afari ni fon lati wa na to ma wo al jano. Ti wansi jeogun al jano lo jano.
7: Kona kuma sa shere fu. Kona kuma sa shere fu. Kona kuma sa shere
8: fu. Ashiri dan wo baye ni si. Ta fi dan wone ni. Arab wana wa me jekan. Ama ma bad no journal. Eni akoko imamun adil imamu to shedede imamu to shedede imamu lento wa ni waju ni mashalashi ni bise ninu oselu ninu agbegbe ninu ilu olori ebi imamu ni
7: naam
8: to ba ti shede lara won yen to jan kiyamo olorun fun lalu janna shabun nashara fi ibadati llah
7: naam
8: awo odo ka ko won kan le mo pe ta en to ba lu odo re daada to lu odo re da to wa pada dagba to ku si biti Olorun ba yo mi sibe na le n to kusin musulmi. Ibi yo odo re daada yen Olorun ba fi sabojiji loja kiyama.
7: Keji.
8: Mun le keji. Ene le keta. Rojulani. Tahabba awon okunrin meji kan to fere ara won. Si mahabbatillah tori to Olorun ba. To ani o le je bi se lati pade ni. O le je adugbo ni o. O le je ni ni ajo ni o lati pade ara tun gba number wa lati gba lati dore. Tori esin tori to Olorun ba to parapo. Lojo na mejeji a wa labe ojiji oja kiyama. Bada bisa sala to so fun pe ojun qalbu alakum bil masajid
7: na
8: okunrin abi omo niyan lokunrin odo ni omo kekere ni agbalagba ni ti okunrin fas mosalashi o ni fe lati ma ron mosalashi daada ti se ko lo te phone mosalashi o ko lo charge phone o eh ko lo sise ni ko lo se mosalashi wa mo tan ba le yan lo bi kan le je ke ma lo mosalashi ki ma lo sazuka won ti olohun oba je ke lo mosalashi ki lo fe yin lele mo selashi nitori fe yin lele o ran ti olorun ba ti olorun ba
7: o ti de mosque
8: o ti ke ton o si wa ni mo selashi na ti won mi fin ba irun ba ni mo selashi ni ise kan lele ti olorun ba ma fi san lesan pe loja alkiyama o omo wa labe ojiji olorun ba subhanahu wa ta'ala elaka run ta so kan irojunu da to marat zat masubu o jamal okunrin ti obirin fi ise agbere sina to fi lo ke ko ba un se o wa ni inni akhafullah on pa yo lohun oba awa wo birin yi o zata mansab obirin to ni nkan ta won yan ni ni olowo ni yi lawujo
7: o rewa
8: wa jamal o tun wa rewa ki se pe ko ni lowo o lowo lewa ki le tun wa ki le nfa laro birin o wa ni o ma wa service ni wa ni to olohun le mi service o emi service iyawo ni iyawo emi o service obirin olobirin emi o service omo lomo beni mi o sa tori pe ta ba so pe obirin olowo ko se dada ko je to ti gbeyawo o le ma ti gbeyawo o kon gba o le ma ti lo korada o kon gba yin si bise ni o wa do pe die to ma fi lo ko na ko gbadun ara won olowo pe sinu office e mi omo iṣẹ to gba so office oga ni o to ti rewa wa ni to ma tete lo lele ni o do de mi to ba di role o gona si ti ma pe gugu to ba do de be si na lo ma fi lo e wa ni madam inni akhafullah rabbil alamin mi o ni se n pa yo lohun ba a lo so san ni we ni be lo jal kiyama o gbagbe ko ma o ma jiya a ma gbadun la beji se lohun ba ni
7: kiyama ni
8: ko se ran fun emi ati eleleke ji ke fa anabi so san lo junin ta so da ko bi so da ko tin fakhfaha okun ni to je pe abe ni to je pe nowo o wa fi owo na o wa fi pamọ oni baligh fi al-ikhlas hatta akhfa sadaqatu an-nas o se sara o wa to je pamọ tawon yo te fi mo
7: now
8: e kan ba de bi se ni e kan ri pe an ko kan gbonje wa fun wa ni to dagun meji la ta fe je onje o san kan gbe wa fun wa lo san ni ta lo gbonje wa fun wa o ah eni kan lo wa san o kan ni ka fun gbonje lo nje ni o a kan se pe gbogbo nu awe o a ka gbonje lo leni
7: hello
8: gbogbo nu awe o a sa gba kan lo leni gbogbo nu awe o a sa gba isun isunu lo leni ta lo wa fun wa ni kini a mo idi to de fi se be ni pe o fe ke ni kankan mo
7: laarin won
8: ato laarin won ba ni ta na bi so so pe hatta la ya'rifu yaminuhu ya ashimaluhu
7: na'am
8: min yaminihi awa lafia re o mo nkan ti owo otun na ara bi so re e o fi pa bi aroko ni pe ke on fi fi se bi life owo otun se fi se bi life owo si wa ri ngba to se to wo yin sapo da bo ti be ni ta na bi so so so fa be ni pe o pa bi olowe lowe ni anabi so pe
7: la nu ri ko jazaha wala shukura
8: ko fe ki awon eyan ti e mo bo nse se
7: now
8: ko fe ki awon eyan yin o ko fe ka eyan mo pe ohun se ka eyan baba ma wa gbe sipo ti ko si o pe nta pe sodako ise olore ni sodako ise olore ti o de wa pelu o si wa pelu aniyatu al ikhlas aniyatu salihah
7: now
8: ikhlas ni pe sincerity la nu ri do mi kun jazaha ko fe kawo yan dupe fun wala asu jaza ko fe kawo yan so on lesson kankan
7: now
8: wala asukuro ko fe kawo yan dupe fun e se ana e se sa o ona wa to se fun amaran wa dupe fun amaran wa dupe fun e ta ba fa le fa bo ko to ya so pe wo lagbaja ma gbonje fun lola jari wo re nti jari a ma se bayi ku wo re o kan ma jeun lasan ni e bi e be nti olofun oran mo bi tin kan tin wa se bo e ko mo pa wa la nse ni o ti kini yen iyen ti baje ni
7: allah
8: akbar an bo wa sibe yen tori ni idi tawon yen ma fi se olorun ba salaye pe into budu so da party kun o to khu fa na'ima fa inna allah bi alim
7: mi ti lo ba le
8: olorun ba mo pe so da sakayi o afiyan kawon eyan ri ko saburun be a to duhu to khu a to je pe ma a to duhu aba se ta gbo kawon eyan mo o si tolorun ba o fe nbe amma ke yen ma se sara kawon eyan ma mo olore ninu debi pe subhanallah gbogbo pata ba se yen
7: naam
8: tawon yo mo yen gbogbo pata ba se yen a n se ikhfafu niyya a n pa niyan wa mo bi taqwallahi pelu payo olohun ba ni
7: naam
8: tori pe ko yi saba rorun keyan se sara keyan ma fi kawon eyan mo ìlú tí o ní sí a ṣe é ṣe é gbẹ náà ní ẹkú wúre gbẹ náà láti ṣe ẹnu ẹdí fún ọràn ẹkú jẹ gbẹ náà ní ẹgbọn bí tó ti ń wá ìjọba tí ń ṣe báyẹn èèyàn tún bá nǹkan jẹ nìyẹn ń bọ wá sí bẹyẹn so tí èèyàn bá tọjú ẹ pamọ yẹn ìpáyọ ọlọrun ọba lẹnu yẹn ń gbé síta yẹn pé ọlọba bẹyìn ní ọba ìnà láàrin mi àti ẹ ló wà kò gbọdọ dìgbà tó jẹ pé tí a fẹ ṣe sàárà a gbọdọ láàrin yẹn pé mẹkàwọn lè náà mọ kán mọ kán mọ ọtọ ni pé mẹkàwọn lè náà jẹ àǹfààní nínú sàárà yẹn ká wá darúkọ pé oúnjẹ yẹn ẹ gbé lọ sí mọ́ṣáláṣí báyìí ẹ gbé lọ sí báyìí náà gbé lọ sí báyìí torí ká a fẹ́ gbé lọ ẹ ti wò ó pé táwọn gbé lọ àwọn lè ní díẹ̀ jàwọn lè lọ ìyẹn la fẹ́ káwọn yẹn mọ̀ pé báyìí láì gbé lọ so wá dé bẹ́ẹ̀ àwọn ajẹ́ káwọn yẹn mọ̀ pa wà ní anam sọ̀rọ̀ sáré pé gbogbo tó bá ń náwó bẹ́ẹ̀ ládà kan tó máa ní o ní pé ọlọ́run ọba tó mọ àṣírí yẹn ìyẹn pé àṣírí pé ìwọ ló ń ṣe yẹn ọlọ́run ọba máa pín ní ìlàlẹ́ kìyàmọ̀ a fi sábẹ́ òjìjì akọ̀rin pé bóun ṣe mú tó báyìí ṣe ń lagù tó nígbà tá a wà lábẹ́ ẹ̀sì ni
7: nígbà
8: tí a wà lábẹ́ ẹ̀sì tó kàn jẹ́ okùn ti ń gbádùn ti ni
7: báyìí
8: wọ́n bèèrè pé àwọn kí làwọn lè ṣe wọ́n kí lè ṣe ni eléyìí tẹ̀tẹ̀ rí o gbogbo ìgbà tó bá náwó ìgbà tó wà láyé kí n jẹ́ káwọn yẹn mọ̀ pẹ́ kí n jẹ́ káwọn yẹn mọ̀ pẹ́ ìyẹn lọ́lọ́run bá fi fún san lẹ́sàn agbá kejì wa ni pé báyìí bá mọ̀ pẹ́ ni alimina ila ṣe aburú wa bẹ́ẹ̀ ni la kò sábùrú bẹ́ẹ̀ ẹ bá yí sọ ntúbodò sọdọ kọ́ ti kún ọtọ fò ntúbodò sọdọ kọ́ ti kún ọtọ fò tẹ bá jẹ́ kí sara yẹn kó jáde láwọn yẹn mọ́ abẹ́tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ọlọ́run bá mọ̀ kò sábùrú bẹ́ẹ̀ àmọ́ eléyìí bọ́ wa ni sin lie There's a thin line between your intention to show off and your intention to show the intention, the sincerity. Ala photo wa laarin pe ka se ka ri mi ati ka se nitori t'Olorun oba ka won yan le mo ko le encourage won ko le gba won niyan ti ka won se o fun gan ko ni gba ko ni jina en to se tori ka won yan le mo ko le ran won ni okan ko le ran lokan ko le gba won niyan ti ka won le ma se ko ni pe ta wa so pe eh ele le yin na lana 100,000 okay ma worry $2 a pade bo ye so yan o ti na ba niyan ti nje ni na okay eh o le jola ko so pon fi lo ma na o emi na prepare 200 kale se to na ye prepare kale yan ni niyan pe fe ju lo le fi pe kale ni gbalada
9: mo se t'Olorun mo
8: ni se t'Olorun mo se pe o se kale mo ko le gba yin niyan ju ni bo eyin na ti ba na niyan pe eh ah o la yin o ni beat me ah yo ko possible
9: riya ti wo
8: riya ti wo Olorun ba subhanahu wa ta'ala si je ka ma bu to wa ni bi riya ti asumu Olorun ba so ninu alquran alkarim ya ayuha alladhina amanu Olorun ba ni ninu suratu al-baqara 264 Olorun ba ni ya ayuha alladhina amanu Olorun ba ni eyin te pagbe ododo te gbagbo nu omi Olorun ba eyin lu gbagbo ododo la tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha sera burukan lele loto ani manni al adha wal adha aburukan ye ba buruto Olorun ta ni so fe ka yo ni bibe gan gan gan riya na si ni Olorun wa tesiwaju Olorun ba ni eyin te gbagbo e ma basara yin je bil manni pelu ke ma kaun sente se sara si wal adha abi ke ni eni ti e se sara si ke ni lara ikanu si to ba se pa to ba yin pa wa gan ni oluwa mi bayi se owo ti e ni we wo lo ka to wa nbayi be se so yin gbogbo lada te fe ni be ti baje
9: Allahu akbar
8: e di o yin e wa la n gbe ti wa gba wa la n gbe lo ti ma ku dan dan ti pe ti pe Olorun ba si gbagbo lada yin je na ni
9: Allahu akbar
8: lo fa to pe e di awon yen kan se dada fa ti e fe daruko won lori radio
9: damn
8: won se dada ti kan se dada won se dada e de mu kan won ni e ro pe n kan se boya o gangan ni e ra won agbagba inu esin ti won se dada e ma woru baba wa ki olugbo se wa ni
9: damn
8: awon gbe to ikale awa la ro ki ka ma ki won o fe ka ki awon ko da won ti so pe e ma fi ba soruko mi e ma fi ba soruko mi baba la foruko won si won ri eni ti be e sa ma se
9: baba ni go yin ye kabiyosi
8: o si kabiyosi ni ma mlo e ma lo be mo e te ba de te abi ke te fufu gbogbo ele awa la ro pe ah ka le so ka won yan le le mo pe ise olore da ka won na wa se na o ton lo wo e lo ni kabiyesi ni awon billionaire won so pe won le gbe gbogbo o ya gbogbo e ma se wa si so ti le afi ti le afi pare ni amọ won se amiyan ti pe ka won yan le ba ja fani ko le wule fa won yan
9: ni
8: o ti ra wa won be yi awon yan be o ni nkan bi nkan se ra bere pete o bo fi sise olore mo yin se fa won eniyan bo se fa sin bo yin fa ra ilu dada re pe ton ton se amọ yen won so si ta ku sen to mo iru yen lo anabi so sa so pe to ba dal ki amọ sheri ru yen si olorun ba kom sen lesson ke wa labe ojiji ni kono ko ma sa so go wa lesson
9: amen
8: awon to ba se lo pe wo awon la gbe yin o awa ni o abe to so to n ba awon to na wo so pe eh ti daruko mi e mo ti mo fi le 50,000 wa je o kekere ni eh so ga e gbe ona ba kan baba wa raji lagbaja lagbaja ona fi 50,000 eh now you are talking
9: 50,000 very le mari gba
8: now you are talking se gbe pe na gbe so yen lasan lada yin ti baje
9: me
8: bo so wa so ati ra awon yen be na won ti yin won ni aye buru pelu kan ton se awon ton se fun won tun ni lati gbe osu meta ati irowo gba o
9: imagine
8: won kan se nta na pe won be announced awon la kan announce won la won fun awon ti fun adisin o aburo to ni yen wa leni lara well answer won ko ni ra ba won ti won se daada si alman pade yen mo se ra se n to aso to woye awa la eri so fi aso fi ti abi ko fi ti na sele fi ti mo wo dada kin to ra fun lati mo ka de ka ba mo si ra so ye fun
9: Allah
8: mo wo dada ni
9: ah ah
8: o ti di eni wa ro ke ah
9: eni na di woye yen pa gba ba
8: eni an so pe aso te ra fun mo e je wa ye yen ba yen eni kan so fun leti mi loni pe mo o fe be nikan se mo kilo de eni wa kilo de eni ma se dada si ni ah gbogbo to se yen kan bi wa te ke mo nse ama lo so nta ko lo nse gbogbo e o wa le bi mo ba ayi so pe o lo nbo mi o lo nse kin kan bo ti nbo mi
9: Allah
8: o ran mi lowo o amo to ba ran mi lowo 10 naira ero ke won mi lo fi ran mi lo tori emi ti e ba se mo iru edi be gbogbo 10 naira ti 20 naira to na e kun la danbe
9: Allah
8: olo ba ni tubitol o ti basa e je zaka sadaka abi se olore o ti ba kini je ni wal ata abi ta se nkan fun ta wa fini ra ba iwo ti wo se wo kara so pe a se kini fun la o ni mi na ni kilori yin jagan jagan ladugo ba se wa lo wo so tara fun e ko jade kin ja wo lo wa ni bi ah oju wa ti ah emi na si yeye bayi o iye ni be to ba wo so yen to ba fi kin un to fi se ibada o ni lada kankan o tori po ti balada na je
10: na
8: abi to wa to nkan lodo ata sile kan ni wo e ti fun ni zan tele fun ani ko ma lo ni e je e wa jale jamule kun ma lo gba
10: o wa ru pa
8: emi na yeye to bayi yi te fun yen ni lada o e ku gba fun yin pada beta tori e ni lada kankan be mo ti baje olorun ba ni ka kini o ka le de yin fi ku malahu ria anas ben to nowo ka won yan le ri ariya o ibi ti riya o ti wole ni
10: na
8: ka ri mi yin fi o nowo ya abud o si olorun ba
10: na
8: ya jihad o se gbiyanju ria anas gbogbo meteta yen olorun bo ni ko ni lada to ba ti je pe ka ri mi wa nbe
10: allah akbar
8: so tori kare mi yen ko ma ba ba se je la nabi sallallahu alaihi wasallam so fun wa pe ta ba se sahara to wo tun ba se ko wa lafia ma mo si tori pe to ba fi le mo si won ba na la ba so mi na fe se bi apere be so tell me mi na fe se awon na fe se o le no wi by now o le no wi ni awon masalasi kekeke yen o ti di pe kini yen la da to fe gba nipo da la re won lo to sika ko ro se dada lada yen o ti baje to ba se o ti ba gba lada o ti di ariya o ni
10: na
8: anabi sallallahu alaihi wasallam
10: sallallahu alaihi wasallam
8: inna akhafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar o ti mo ber fun ju mo ber ju o ni shirku al-asghar won ni kini shirku al-asghar ya rasulullah o ni ariya o ni e bo kekere o ni ka ri ni
10: na
8: to pe imam ba se je ni bo ti won ba se yen je yen e wa ro pe ti sise re pe te ojal kiamo e si ni ba kan be e ni bo si le oko e ni ba kan be anabi sallallahu alaihi
10: wasallam
8: anabi ni salasa ameta kan bo se se to ila mete ta yi bo se dada to yi o to ba jale ojal kiamo olorun ba subhanahu wa ta'ala la yuzakim olorun ba oni fo won mo
10: naam
8: olorun ba oni fo mo olorun yanzuru ilehim olorun ba oni wo won oni raye ti won lojal kiamo olorun azabun alim olorun ba fi ya je won
10: allah
8: oni awon ola mete ta yi o anabi ni akoko le nto lowo to na fi sabilillah ama ni yan re kari mi ni
10: allah
8: o si nlo na lo nlo leyin lo lo nsoro sa won to na fun iwon baje ama won ri otun sesi igba na won e igba da si wa si omo mi a so da de gidade ma je ka lo so do baba mi ni aba le bi apa wa na ni o ni baba se nye ye wa na o wa lo be yo ma je wa ni ke joko aburo yin no je na ni ke joko ati ya ke dide ani ka ma ta ti eja omo mi awa ro pe wo ti ba nlowo inshallah e ni lo soro baba e mo se ibanu je te ko bo mo yen yen dada yin ti baje a so ko en to no fi se bilila abi to ri ri ya oni be ni eni to na yin mo abi la kai fi se bilila abi to se jihad fi se bilila a wa lo jal kiyamo a mete ta ma de pe olorun ba o ati se repete o ati waju e ni o anabi sallallahu alaihi wasallam wa so pe iwo to je olunowo gbogbo to nowo yen ani ya to fi na re wona wo ti pe lohun ba ni ya mo tubela saro yiru fa ma la o me ku wati wala nasir ojo ti se gbogbo gbo koko lo ma
10: gbo de kun kedere bo
8: a be wo bayi na ma ri be wona ti ri to pe tohun ba fe wo pelu se ta nse o ni o ti se aniya al ikhlas o kan lo fe wo o ni inna allah la yanzuru ila suwarikum wala thiyabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum o kan lo fe wo ati se ta se olorun ti ri okan kun gba to nowo yen o na tori tun tolorun o na tori ka le ri eni fale ya o le ni orupo ti ri won ti yen o nowo o lada kankan mo ya ma won na lo
10: allah
8: be le nto se to lo lakaye o se waasi o se gbe awon so pa fa yen good aba yen good amun gba to ba fe bere waasi a ro pe amelo lo amen meta mi ko ti raye ko ti raye mi ti ready eni ko po mo fe dish out to stuff ni stuff ma be so only station lo fe lo se program only station wo ni ah emi ma wa se kin na regular station e gbe mi lo si awon station lo kele ko bond fe ni ko ma lo loke loke bond fe mi se keke ke yen
10: ti taye o ti gbo mi
8: ti taye ma ti gbo mi fun ka yo gbo ka yen le mo pe ina wa ma yen so pe ah afa e da o ti wa so awon ya ti gbo kaka ko gba dada be loni ko si lada kan ko fe be ma
10: o ni je dan sa ki re
8: ti yen ma lo ni eleketa ni to se jihad fi sabilillah
10: na
8: o fe lo kini jihad na ni
10: naam
8: o fe lo se ibada be jihad na ni o fe lo se haji be na ni amọ to ba ti haji gbogbo pa to ba ti de bayi eyin ni eyin me fa bayi ni eyin me fa bayi ni eyin kokan odun kan haji kokan ni
10: Allah.
8: Eyi kan aji kan eyi ke aji ke ba li be. Awon lo so pe aji.
10: Aji.
8: O ti ye da.
10: Aja.
8: Gbogbo ta ni aja mi. Gbogbo ta ti ni yen. An ko so pe ataji to se o ati mora o ko si lada kan kan be fun.
10: Gbogbo receipt mo ni mo.
8: O te gbogbo e ti tan ni. Be ni to fe lo mosalasi na to wo so mi o fe mi le wole lo mosque. Fe mo fe lo mosque fe just to kill me. Wọ́n lọ sí wa mọ́ra wọ́n ti wá dé mọ́ṣá ṣe ìmọ́mù ló bóyá ìmọ́mù tó ti ọlọ ìmọ́mù yóò rà á ìmọ́mù àgbàdo aṣọ tẹ
10: wọ́n yóò
8: ṣe rí kò bá di aburúkọ ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala sọ pé kò zinatakum indakum lisala ẹ máa múra dáadáa ẹwọ aṣọ yín dáadáa ìbá aṣọ takwa aṣọ àlàáfíà aṣọ dáadáa aṣọ rẹ wà ní kẹwọ lọmọṣá láti àmọ́ tá níyàwó ti wáyé pé aso ti won wo yi o fe lo se show off ni awon o de si di mo sele se awon ti yin dada pe aso yi a se mo mi o ba ni be bayi ni o ti yin dada wo na le so pe aso yan o mo da mo ti ra pe aso yi aso won go 40,000 ani ya di kan bayi pe wa 250 mo ro bayi
10: wow
8: awon yen si ti yin e irun yi oni lada e aso yi oni lada e agbada to fi se oni lada e lo ko se anu wa
10: amen
8: adam so so pe gbogbo be olorun ba so pe o ti se nkan to fe se o ya da mo wona na lo no fata na bi so so fun e
10: pe
8: any care fa tolorun ba ma fi se abe ojiji e lojal kiyamo den se pe onowo hatta la ya'lamu yaminihi shimalihi min man yanfiqu yaminihi unti owo otun re to no
10: no
8: owo alafia ko ti e mo pa rara rara o da ka ma toju sara wa dada ka ma so kuduru si waju olorun ba ni awon ki je ka tun se awon o ta ba ni kuduru
10: pele
8: ba se won ni kuduru e we o se ade ka ma nawo na ni amo ya mo ni scholar zaratin khairan yara bo ite ni ra na ni 100 na lo ma so di fun e bo se 100,000 ni 1 million lo ma so di bo se 1 million ni 10 million ni bo se 10 million ni 100 million ni bo se 100 million ni 1 ko ton ba ma se fun to ba no se bi la o la fe ka na daada ni am ba se na yen ka ma sho aniyan wa tori ba se na la na bi so pe
10: so
8: da so so la te ba se na wo ko wo si ko ma won ti o wa la fi ayen ko ma mo ti owo tun
10: to na
8: ehe so ka ale encourage ara wa agbara niyan ju pe emi na ti se o yin na try se o yin na try se o ka so be ko sa buru nbe
10: am
8: ka se kon ka kon dake ka yen ma mo pe rara rara on to lure lopolopo ni ore to wa be sin be lo ja ke amiya to si gbogbo ori aye tori sara ni lada ta bajo ta ba soro sara awu opolopo ore to wa ninu sara asoda ko tutu fi ule mo ita to asehia
10: igbo
8: na iku aburu mo jona ku o accident o gbogbo die to ba se sara dada olohun ki so ba firu kiyan pa won ni
10: allah akbar
8: olohun ti ba
10: se sara dada aburu ye danu
8: abi aburu danu ni sara te ba se sara dada
10: ama
8: ta ba se nse kaniyan wa fi se bi lillahi ni wajihi la tori pe la nuridu minkum jaza
10: wala shukura
8: wallahu ta'ala
10: o da ise awon sara ti afa riran pe e lo se sara bye bye
8: bye gbogbo to ma se riran ton ni ka se sara e jinu safa yin pe se sara te ba ti ni ni
10: ki
8: se pe nkan jije mumu nikan ni e le se sara ke fa won yan ni charge card
10: a
8: le se sara ka san wole ke won mo
10: a
8: le se sara ka san school fees won mo
10: a
8: le se sara ka ran kan lo si adugbo wa
10: a
8: le se sara ka tun adugbo se ale se ko se do na ko je pe ti muslimi kan wa gbogbo to ba ti ma wulo fa won yan
10: ale
8: se sara si be ale se sara ka de awon yan lorun pe eyin moto yi le ni o to ba se nlo akoko lekeji e ma gbogbo lo awon yan
10: iye
8: te ba gba ni mo so sara na ni gbogbo yin
10: ko
8: da ale se si si do fa so pe mosa akara ole boko adopa ale se sawa ma ke bi se sara fa won
10: yan
8: right do ale se sara fa won yan
10: ani mo ko sa sara ni to gba
8: mi iro o wallahi ta'ala
10: am jazakallahu khairan o da bi kan se ko kan ma da ke mo ni bet ari ojo ari akoko mu so lokun mole abelo ba la ko mo sele ba wa so won ni esan re a n gbadun won bayi alai ni gbadun won mo olohun mo fi sadawo olohun wa je kan ona kan ba ni bi ti o lere lati nkan bi ogbon iseju odije na le tin gbadun fodi lati sheke akun abu abdullah lori hadith anabi sallallahu alaihi wasallam to nshalaye awon rin meje to ma wa labe boji olohun ba ni ojo to ye pe ko ni si boji kan aya fi boji olohun ba ala eni kefa ona ni won shalaye fun wa leni pelu yondo olohun ba tolohun ba tun mu gba laye wa wọ́n máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹnì keje a ń fi àkókò ní àfihàn kí onígbọ̀wọ́ ètò ìṣe aláìlúwà ọba ridwanu lọ́à àrẹ̀mú akíọlù the first pop of lagos àbẹ̀lẹ̀ ọba aláàkú mọ́ṣẹ́ aláìbá sun wọ́n ní ẹ̀sùn eré ní ayé nì àti ní ọjọ́ ìgbìndé alakẹ̀yàmà bẹ́ẹ̀ ni àwọn aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ bond fm 92.9 àti radio nigeria lápapọ̀ adolo ba ala ko tubo mo ba ku won lowo ko lo ba ala oko ba adoba ko lo mo e ko sha won ni ese titi di igba mi ran ti a tun ma pade wa mi o ma yin mo ti won la oye dokun na lo ndagbe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ofe afeju radio afede feyo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa bi ni won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifaso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede okun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo ogani wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yoruba pombele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won apajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le fun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio amejiji to jasuaju orisirisi eto agbo ko se lowo wa ni nbe ifeso wa po ameli to moyan lori asuaju elede enu gbogbo ijele oro

0: ti ba po ti ofin gba mo
1: eto ti fin ko le parun lai lai o won ni emi onise o ma gun tu se lo ko se nti o ni ku ko se nti o ko baba yon diguro e ja gbele aye ka gbe sirere o ore lo pe ni eleyi lara awon ise ti baba wa Sirike Waka worldwide nigba aye won Alhaji Sikiru Ayinde Barista ti won se agbekale re koloba akodele fenire ile la fin kin sori to wa to yin ojumo re it is a radio Nigeria Bond FM 92.9 ti a fi kale si ojule kini to ni halegbe okunu adekunle fajuyi lagbo ile ijoba oni gbogbo nikeja leko woni adase ni ohun ni ibo gbodo homo eniyan be kuruba si ti juba ile dadaniki ile olanu fun an kan sara si olorun ba ndupe fun olorun ba to ji wa sile alaye lojuba ti toni bi ma se wa ko anu na je pe arigba o se olorun oba won ni laarin awon ajo loba loba na je pa ti yan ijoba gugu an loba loba ile awori kafota ni ipinle yi akewon labe alailuwa to je alaga obari wan baba tunde atolu olowo ipo baba fuad akin lopolopo popo sisin ojo be na bi to te kokode kan akin o oba ni ka wa o ko se latara nabi kari ka se bari on be fun muhammad a gboro gba gbe bi blessed ko se to laaro yi en to je landlord wa to ko gba wa laaye ye awuse to mi bu ka fota oba de emi oluwa segun ja so da si de akin o bakana na gboro gba gbe to ba na so lai baba do de dawa akena oni sasa e ba le opolo akin ti wo rodu feto yi toruko juma rele se bond fm i see okan jua nu ojo mi de amu mefa monday to sunday wednesday thursday friday saturday yameto olulu ogun like ogawa na nakana sugbe to je alabu feto yi lati gba ti asisi de to lagun merin daji moto party le ruko ri eruko yo gba ti ona ni ganya ti bi lo asiru oni se agbara lo ba nke salejo wi pe ko wole mo se n bo wa bi ko mo wole ori lesson lo wa ki wa laaro yi ori lesson ba kan na agboro ba n ton ki fe eto isere ojise oluwa eda julius oladoye opabola si ese bute meta ba loja gbo ni lu ibadan atira ko baba won fu ara won kan to lo ti matira sa dupe lowo yo imam okan lawon oni ore onarare e doctor tujo lale kan ale adu ateta re si wa oloye fakayo de age pe ju latadu ekiti radio irin ari gori to je pe eta re si wa dupe lowo yin o adu awo gba alahaji ajayi ogidi olu won ni jebu aye pe ni ipele ogun adupe lowo eyin na se gogbele awon orin evergreen ti o gbodo ku baba alago ni sobolu akin lopolopo lagbagbe alaji justice entertainment akin babo ki ogun okenu arai we fe to wa sere niba je pe fu di kan tabi ekeji bi pe irun mu lo ko se fa to baba e ba ni waye fe to yi bi ta na tin se to ta na tin da si ni adupe lọwọ yin idowo lu ege na ruko temi je enikeji mi wa pelu mi laaro yin gege bi se wa
2: kende akinjimi
1: da ori ori lesson lo wa ba lalejo eyan lesson christian bo ba ku ki omo loyo jesu ko tabi ba n pare
2: ami mi a farahan
1: aha yo faran o fi de kiti o fi pe e da ko rugo wa je mo ko yen na je lokoloko ge wa le ise yi agboro gbagbe won ni omo mi pe nga fatile e na gbe ju lopolopo adupe lo won mo ma gbalagba kan ni baba e ma ti e ban se suru e ban se suru e da se eni adorun odun ni 90 years mo ma wa wa ninu ojo ide bi arugo mo ma mu oko lowo o mu ada lowo o to mu akote pe yo ko nkan si doko o wa lo legbe ti gbo si npa mama alako kan wa npo pelu oko ayokele re okan baaki o do ti mama o silekun iwaju grandpa e ma bo o mu mama lowo e wa wole ibo le lo mama ni mo lo si farm ni mo lo si oko mi ni mo fe lo mu nkan ninu oko ninu ojo yi o gbe mama o gbe sinu oko ayokele kan de wodo wo wo mi le do e je ka kokko lo si oko ina ka lo mu nkan na wa te mu nkan tan oko nara ko ba tun ni ah grandma ojo yi o ti mo wodo bo sin se we an lo si bi odo mi ni flat ni omo ni o si omo mi o to kuna oko ayokele ko mo mo ri o pim pim pim pim pim pim pim pim awon oko ayokele to won denu le ara kore silekun ya won silekun ti nu darling e bi ala ko we don se mo to wo kitchen la ara won where you coming from no go we say on my grandma my grandma o ya moju tu mama o wo fu mama o ya lo si dan ni table awon je ti wa nbe won jo jeun papo o ri ni won lo pa wa lalejo lori ti wa itoju won ri gba ti jeun tan ya ni eyin omo mi eyin omo mi omo yin da won lawon o ti bimo ta lo lo mo dodo ta lo tari omo siyan gbogbo awon agan tin so ko ere bi lori to e tojumo re toni lo ba yo gbadu ayin ni mo wa fo kan mejeji lorun eyin omo mi toko ti yawo ko to di odo to n bo e ti bi ah yawo kole o sa mi oko na odo bale omi le doju re pe adua grandma ile mo to biju oda ma gbe lo sile o mama le mo le gbe mi lo sile eni te ri oluwa lo ran mi ni se lai pe lai jina awon kan to da bi iye meji ototo omo kura o fo lo awon toko ti yawo yi won wa ninu dun ayo ta wa ojo ti toni won ti bi mo ore ni won lo ba la lejo 081 691 3968 olafikun ko te ri pa kan soke lo tori pe ago wa 081 691 3968 se lu ti sele sin ri hello oruko yi ta lo pe wa
0: oruko temi ni kajado ko sireva ale atetem la baba ka no abo ke oko la taboru
1: taboru
0: e ko sha no
1: awa ni ya
0: ẹkọ
1: àtúnṣe
0: o ọ̀rọ̀ ní ẹ̀kẹ́ náà
1: ó kẹrin
0: àbáwò dáadáa orí níwọ̀ orílẹ̀-èdè
1: bẹ́ẹ̀
0: ní gbogbo ọ̀nà kábáwò ẹbáwò ilẹ̀ àwa yorùbá ń bí kẹbáwò àtẹ̀yẹwá ọmọ ẹ̀gbọ́n ní tọmọ àbúrò ọmọ àbúrò ní tọmọ ẹ̀gbọ́n láti ilé àtẹ sí ilé àná wọn máa ń kókó sí ìjọba gbogbo àtẹyìnwá èèyàn mẹrin ló ń tọ ọmọ ẹ tó jẹ pé òǹdó mi tó ń tọ ọmọ ẹ gbà náà ó ti lẹsàn
1: orí lẹsàn bẹẹni
0: orí lẹsàn
1: nda bàbá wa mọmọ tó wà yìí kí la pè é sangẹ́lì la pè lé ní àbímọ láìka torí orú mi lójú olúwa lójú.
0: Orí táwọn ọmọ yẹn wá yẹn nínú àwọn tí àwọn bàbá wọn náà ti ṣe lóore kọjá. Orí òpin bí ká ò ti gbé náà lórí òpin.
1: Ẹ̀ṣẹ̀ gan bàbá ẹ̀kọ́ àkíyèsí
0: náà. Ẹ̀kọ́
1: ṣẹ́ ló. Dada le 08169139968 náà ni ojú òpó. Orí lẹ́sàn 08169139968 náà ni ojú òpó yá dá wọn lóhùn. Hello.
3: Sàlámà lẹ́kọ̀ọ́.
1: Dédé yẹ ń pariwo.
3: Jẹ́ ń pa. Bàbá rẹ̀ Canada orí níwọ̀n.
1: Orí lẹ́sàn orí lẹ́sàn ló bá mi lé lójú. Mọ́mọ́ ọ̀kálà àwọn kan ní ilé àbí ta ló ń pè wá.
3: Ọ̀kálà àwọn ló ń pè.
1: Ọ̀rẹ́ Túnde Ọlálékà. Bó lẹ ṣe rí sí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù. Ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ tọ́wọ́ yìí. o mo to ye pe to fi moto pe de lo le o si po ranu kini bi gba to je ke oju wo le fi wo
3: da ti awon ti obi awon eniyan ti se da na o san ye ni yan wa kuya ya ti won ni o bra ba bi ya te nikan nu won ni o je nu da to se dada
1: san
3: ori ni e ya gboro ma si ori ta bi ko je dada ta won na ti se si bi kan Olorun wa gbe angeli dide fun won se ko si bangeli se wa yo wa le wa eyan o le wa ni wa rapo olorun lo ma bi se ran won yo si se de ate yo ma lo
1: da
3: ya ma sori
1: da ke ma sori
3: da o da ko ma sori o e ba sori yo re san re
1: eni
3: ba se re re yo ri re o eni ba se fun ko na yo ri o fani da da se o
2: koni se ya yen lore pelu oko ni ya lo e mo bo se ma ri
1: ninu ojo
2: o te so pe o ye ki n se ya lore ko wonu moto awon mi ma te so pe ya ma tu je ki inu oko mi tutu sugbon ko so be o tun mu ya wole ojiya dele ton won tun we fun o ni nkan ti emi mo ore yen o ye ko tun ju be lo nitori pe ari omo gan ti o le se be fun ya nitori ani mi o le je ki inu oko mi ko lo tutu ko to gbe nko o le ma run sugbon ohun wo pe mo gbodo se laanu asiko ti e lo to Olorun fi se lore na
1: da ta gbaju fun laaro e nitori ama tata pise ni pe ja gbianju ka ma sore Dr. Mufta wo ayanuga Eke baba aye toto lolufe ile se bond fm akin o fun igbeyawo omo yin tori pe idunu na lo nje agba grandson ti won se lonede pe ki igbeyawo taiwo ladele ati ona radilakun ti o ladun kale lola eledo esi ma je agba gbe okan nunu wa na imam al-fatab gafar a we lawale fun ye ni sunday akoko inu osu kesan for carol islam apole iyan islam alejo pataki ni high chief jedili ayinde ododo oba elet of ije ododo land kolo ba je kojo oko ni ile ijo sin dim central mo do je pe won fi ameye na da won lola alimam tajudin holamile kan di go wa kale lagbegbe alaji imam sadudin sarafadin atara o wa kale ojo oko dimu lati se o please call ojo oko ni agbara oloba ori leso ijagbeju ki a ma se ore adu awo gba ni agbara oloba
2: o
1: ti jome lori akoto blessed aloko o se o ma so ri bo se se mo yiwa pada o dabo
4: Ile se Radio Nigeria fi kede yi fidi re mule fun ara ilu pe gbogbo dukiya re ti se ile to nbe ninu ogba ile eko ekose igbon safefe National Broadcast Academy to nbe ni number 1A Adekule Faji Road GRA Ikeja Leko ko si fitita olobota ile se Radio Nigeria nipa awon onijibiti ti won fi owo ile soro aje won ti won fe ma fi dukiya

0: lo fun aji lodun 2027 ni ti wepe ajo to mu to in ajo aji ni orilede Nigeria ti kede o pe owo ti won yo san fun ajo aji todun yi je 7,882,822 naira pere be ni owo ti won yo fi gba form mu fe lo ti aji je 20,000 naira pere latare leyi gbogbo awon to fe ile eko ni ajo aji gboro lo san owo won sawon ile ifowopamo to abani sun be ni ipinle eko nipa lilo bank draft ko si ko bayi Lagos Green Welfare Board sori re kodo ri gbedeke ojo kan logbon tukeson odun yi ti won ti da sona e tete se kia kia koto je ba fi ara tabi e fe mo si e pe awon number won yi 08086813 tabi 0823174373 olukede ogbeni Abdulhakim ajo magba kowe igbimo arin ajo ajni ipinle Eko
1: eyin mo dey emi go ti furu bi ama polongo mi diana kiri ni tori e wo ko furu iyan ta ran aduke ti ki su pin iru le nigba

0: fun mi go ara bi rin e se ra buro ororo ni ohun ti ohun to wa ninu e ni temi o ara power oil ni papa julo won sese se apopelebe power oil tutun bi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
1: apopelebe oro 90 ml power oil tutun 300 naira bi ni owo ore o

oko nu we royin te si waju bod fm lawa 92.9 fe so wa po to kari aye oju we kini we royin the nation ni o si de royin royin lo si je balogun loju we royin tori pe ko si royin to bi to won ni yin mi ole da america ma tin gborin for ole de wa nigeria won ni o ti kede bayi pe igbogun ti awon isin okoko ati awon aseru balu nigeria yi pe tin ra yondi re o tori pe owo pa ba awon ti won gbogun ti ilu awon ti yi won ni ole da america la gbo pe won gboro lati ri pe awon mo to lo bi igba ti won ko wa si nigeria lati wa ran nigeria lowo won fe da opada si opada nigbati ati ni oju ija nla sai pe owo tin ba won afishofo won sugbo awon kan tu wa to da bi pe won ma seku na ni won je awon lami la ka ti won da won yen leko ati awon ajo tele mu ye won to ye pe won ma se lowo ge bi ijade iroyin se jade lati new york won ipo to ye pe o po ni to je ti ole da america la gbo pe losu tun bo won nigeria sile ti won pada sile won awon ti won je ise ole da america ni won ni won sa bi won se wa lati wa ran nigeria lo wa jo ise n pe o si so ayo gidi pe awon si wo ojo ola ile adlawo gan nu ogba ti nigeria ba ti ro opola won ni daju gbogbo ile adlawo na lo ma ro opola en to je odari fun awon mo ogun ta ri wa se ole da nigeria ti ile adlawo so won pe ni us africa command africa general Dagvin Anderson una lo so dimo olori gbogbo ipa ti nigeria ko lati gbogun ti awon isin okoko ati awon iseru balu pe owo si n ba won to ye pe ni bayi won tin fe sile o wa toka si pe ajo waye ninu osu karun odun ta wa yi nibi ti eni to je oludari awon isis ni le chad basin abu bilal almi towo ti ba to je pe won pa bi bi igba to ye pe won pa ye pe inu awon dun pe ajosepo america ati nigeria na lo je ki owo ba arapa iyen bilal almuniki and that's the one sodimo pe nigeria yi pe lati wo sise ponu yi pe won sise takun takun to je pe won o gbojege bi ti wo mo

0: anything bamba ya wo re soro ni ya sile ku sile ku lewo tori lopo gba on ta ba ti le kun mo ki saba hande aba on ta ba be han ko de a se ni gbangba oli atojo tele tojo ko to wa lo smo pe ko si nkan kan ta fi nbo nbe o won ni on ti ara ta ba so fun ko lewo won ni jeje mo pe lodun 2025 to koja lo o to lo bi trillion kan bo le de naira ti se 1.928 trillion o lo ni joba papo ori wa nigeria ni won so fun owo na monomono gege bi owo rowo na monomono ori de wa nigeria won ba lo yin sele won ni pa ibu ba ibi agba se npese na won ba se nsuna jade won ni owo tin ba jade po repete won ki awon ti won je ara lu ko ba le lo ko ma je pe owo ti won ma san ma po o na de gbin oju ati ma fi owo se worowo owo to wa fi se worowo to fi je pe erin na mo na owo te so fi be ko ti o ka ja lo won ni jeje won pe trillion kan abo ti 1.928 trillion naira ni ge bi won si de yele na mo na o se saraye la ro yi won ni lopo gba awon eyan ni se lo opopo oni mo pe boya awon ko yo wa ko boya ijoba kan wa won si ma ti gowo na mo pe oni awon bi ti ijoba ti won na opopo owo ta ri nigeria 8928 trillion naira ni ge bi awon ajo to si de yele na mo na o se saraye la ro yi won ni lopo gba awon eyan ni mo bi se lo ni mo pe boya awon ko yo wa ko boya ijoba kan wa won si ma fi ti gowo na mo pe oni awon bi ti ijoba ti won na opopo owo ta ri nigeria ti won na si won ni ijoba fara won ni won wo pe awon fe ki eru to wo ko wa lori obo nigeria no le gbianju lati pe ko ma dogbon fi owo isewo ranwo fun ina monomo tori pe ina monomo pataki ina monomo se koko ina monomo o ba si o lewo tori pe o na le re aye e ro gbo iwe ero the nation la ro e ba
1: lo ko kon so bo refe na ro je pe o nte si waju lo ti pe so tele ga fa wa yi ba ko leader si ko na gbo bo ba si ti mo ko buruko ba lori pe subo mo pe o ti mo alaja ti ko abaka je ko lo pe ti o to re yo so nkan ti o fi je o ba se pe ijoba apapo si akesi pe awon le ri te so nipa iro ko pe lati ojo kini osu kewa bi pe ipo kegboro ko le wa nigeria bi ba wa won ni tan so fun na ni pe an fe ki owo ipo ko wale gege bi jade lodo en to je loran wa ro to lori ara lu ikan siro ni kini ko iso na ogbe ni pan shayab to sumo alaja ti ko pe akesi pe oro elepo de eje ko wa sile ati pe ti je ati mo na ko ba rorun de o on ta ba ni ka ma wo ni sse bi jo ka pe akesi pe awon moto to lo petrol egbe na ogofa na ti yi pada fe da da mo si cng sugbon petrol ko wa cheapest ati ko abaka to so laaro ti tuni yo rorun oju e pe so da e je na ka laaro
0: oko nu we ro yin tesi wa yone fm laware 2.9 agbawo bi oba ku so ni lorun ese asi ma fun ni dede to wa pe royin iwo lo ni ni oba gbe kale daada sugbon tori pe wo ko lo ni royin ni ajiwo marufu ni o si mo laara na lo fa to fi so pe eyan po ri ile je je mo pe gbake je are to le re ati ko abaka to je onije du pa le me gbo si ka mo kwati congress won so ni mo laaro pe awon gbo pe ile ise are nso di ijoba papo so ni mo pe awon oko to ye pe nlo afefe tole to n pe ni cg to lo bi egberun lona ogofa na awon ko jade melo lo mo nigeria to pe afefe are oko alarefe dare melo omo nigeria lo fe gbadun e ko te ko se wo ye se se bi gbate pe abule ko nikan le ndari ni pe e o mo le po ju be lo e wa so pe 120,000 fiku na le ni laarin tin se joba bo 120,000 fiku na le yi si alarefe dana be lo fe run lara omo nigeria ile iwo po ka okiro omo nigeria ti le koko ju a le se to fi je gbugbe orun o na ni pe ke gbianju ki e je ki o ko wale ti en to je onuran pataki nipa iroyin kede fun ati baba ka franco e to ye pe o ni ta ba wo iye ti won gbe kan ni oko to ye pa ni nigeria ta won nigeria to wa lojo ona nigeria ti nlo 19 lo lojo ona nigeria lojo o le billion 14 million to ye ko so re o ni ta ba wo iye ti won gbe kan ni oko to ye pa ni nigeria ta won nigeria lo to wa lojo ona nigeria ti nlo 19 lo lojo ona nigeria lojo o le billion 14 million oko to ye pe nlo e wa ni 120,000 oko le pada me lo wa ni 14 million on ti ati ko abaka to n gbojo ati ma se la won gbo na atelu atelu isejoba are bola me tinu wo pe gbogbo awon kan te ko so pe ijoba yin se won se won ni o fi be da be ni pe won mu ara iya tin je ara won mu dikun se lo nle kokoko tori de yi ohun to le mu ke omo nigeria ko je pe won gbadu to si ko sara sinu pe emu owo epo wale ati ko abaka lo so be la re mi ko e no gbo iwe oro yin sa the punch

0: se daada yi oni form dci edegbeta yi ipo atileyin fun awon obi ati alagbato lati ran lowo fun awon omo won oni ipele elekeji lo je po waye ni council secretariat ni kopepope ogbere digbare ro whatsapp pe jowo isakoso ijoba run lori eto eko ati nton mo ti awon odo tin ko odo na ni asiwaju aleyin won olomode ojo bi agbe odoye o te pe lo pe eto eko mu ni okokodun tori pe ojo waju awon akeko onbe lowo awon bakan je ko dibu won fun bu awon olugbe pe gbe ke lo fowo ti digba lawun fowo ti ogiri e fowo so pe pelu isakoso ijoba oni agbado iko na agbado agbado okeodo ni eto toro mo ti eto eko ati idagbasoke aro oto ati won amaye derun fun bu awon olugbe ni ifojusun won sugbe eto eko mu ni okokodun wi temi do mi ron ti eko to lo ni e to side to lati ri alamoju to fun abale eto eko gbe ni afisi alaran to pe akesi igbari fun idawo to pe the box examination bi pe ya keko egbarade to le man gbodo yeyin wo àwọn sì ti gbọdọ̀ máa ta káwọn ọ̀tọ̀ wọn bá dẹrùn nílé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kó wà níbẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ arákùnrin náà wọn ń gbé nípa àdánwò tó pé yọ̀wáyé ní kòpẹ́kòpẹ́ wípé à ń gbé lè fún wọn ó sì jẹ́ ìwúrí fún àwọn kókó nílé iṣẹ́ bọ́dẹ̀ fẹ́ ń tẹ̀síwájú fún àgbàdo òkèdè ẹ̀sìdè ètò ẹ̀kọ́ mú ní ọ̀pọ̀pọ̀dún.
1: Ojo ti ko pa wa enikan mo ibi ti ko pa wa se enikan mo en ti kuko laarin wa enikan mo sugbon e oko pe to je e ti olorun mi wa ni pe gbeda to wa sile aye na ni yo pada lo iku ma wole ologun ma keyin iku ma wole awodi o ma keru ojo ko berebere kale jeje mo pe en to je alaga fun awon ajo eleto kan ni orilede wa Nigeria doctor Aminu Yusuf na ni won so di mo pe iku ma pa lojude o lenu osu mejo pere to je pe won yin won si ko ge bi alaga awon ajo eleto kan ni orilede wa Nigeria Yusufu oni en to pe ninu osu keji la odun ti o koja lo na ni Are Bola Ahmed nu yan won sipo ge bi alaga awon igbon eleto ikaniyan lo je Olorun ba ni pe lanode seju e ti Friday awon to sumo won won so di mo pe iku won na tayaba lo je fun gbogbo awon papa julo awon ti won je awon ise won tori pe won o ya won lenu pe baba na won le je Olorun ba ni pe leye osoka won ko lo ni pe won yan won Yusufu ni won ni won se ise takuntakun nipa eto eko nipa igbonju ati ma ku awon eyojo nipa oro iselu nipa isejoba ati nipa mu ma mu idagbasoke ba awujo won ni won mo yan awon eyan si mo won nipa ka ni ogbon idanuse ogbon atinuda to je pe imam ki lo sojo ba ni bi awon aje eleto kan ni won se wa so won ni won bi alagba Yusufu ni ojo kedogun osu kerin odun 1960 ni ilu osiese ni ipinle Niger won ni won lo si ile eko alakobere LEA primary school ni Sungeru ni won tun lo si ile eko giga ti Federal Government College ni Odogbolu ni Ikele Ogun won ni igba ti won jade ibe won wa bere si ni se eto okowo won ni won ti bere si se eto oselu pelu awon aralu laarin odun 2019 si odun 2023 won ni won sise ge bi onimoran pataki lo nipa oro oselu si gomina ipinle Niger won ni igba to ya won ni won tun ko ipa onipa awon to je pe won se eto ipolongo bo fun Sinubu Shetty ma campaign lodun 2022 won ni won si je igbakejo oludari fun grass mobilization ti ekun ti arigun ariwa won ni won tun wa na awon igbon to je pe o polongo fun idibo are won ko to le ko won yan won ge bi alaga awon ajo eleto kaniyan won ni won je are apapo fun awon Niger State College of Education alumni yen awon to keko jade nile eko giga Niger State College of Education sugbon lanode iku pa won lojude ki olorun ba loju eni ko ba wa te won si afefe re eno go iwe ero the nation laaro e ba mi
0: koko nu le se bon efe la roje contest wa julo bi ekrin sale kele ga fro awon mo to tulo lu mi gba o won ni sokan se pataki ko ju meji ti bata ni lo fi ya je bata bi ta ba wa loju kan a ho bi ose ta run pasa mo ro yi are ona koko fo le yoruba land ibaga ni adams ni o ni se re awon loba loba an ba le ko lu awon loye kankaka ni ri lo si waju le yoruba o ni wo se fo oro se yin o nipa ta won ko fo ju ri ju pelu apero kan to pe o waye awon egbe bi meto toto ti won fi kale si ile amerika gbe ka mu ni okokan won ni awon egbe Obra Progressive Union OPU ile amerika laigbagbe afro fusion festival wipe ojo se pade pataki ni o won ni ojo waju orede wa Nigeria o lo nbe lowo mi pelu yo papa julo ile yoruba ka mu ni okokodo lati pe o wa ni isokan won si pe awon loba loba ati bale oko lu si akese pe eni papataki lati kono orede wa Nigeria oloya to ba gani adam lo pa akese ojo ni sa telegram lati na kala
1: awon odo kekeke atawon osa pepepe loko ni papa awon kan le rin to ba di alagba lugu ewo okun afesun labi to ba ima ni ma lo ti ma bo ki olorun lo ko ma lo ko ma se lo nbibo mi jeje ko egun mo gba apa mo gba orilede Finland lo ki lo tun sele Samu Epa e to je omo ile wa Nigeria kan to fi ole le Finland se bujoko n to je pe o wa ni ogba ewon lowo lowo lawon gbe pe afemo ni o tun ni ri olokoko gboro ewon he o ntori pe awon ti won pe lejo ti won pe nija won ni won to kara sile ejo o ton so di mo pe ewon ojo ti won da fun se mo epa won lo kere won ni e sa wa pa la gbe pe o je enikan to wa la to pe polongo e fun an bi afra e fun an bi afra sugbon isewo soro ti e won ni aboroya bi enda mi nu agbada ni won ni won pe lejo ninu o si pejo ko temi lorun ninu osu kesan odun 2025 ko to ri pe won wa pada da lejo pe yo lo fi ewon odun mefa jura ge bi PBC PG se so won ni eh orilede Finland awon to je olupejo nbe so di mo pe alawon ni gba pe gbogbo awon nkan ti sa mefa to ti fa lese nipa ko ma soro ko si ma soro bakun gbede mi pe awon oro to so o ti mo ke awon yen possible kon ma pa awon eyan pe o ti fi enu o ti fi ba nkan je eyan wa godo fi enu ba nkan je ka ma wo niran ka so pe to wa ju se wa je odun mefa pere pe won ni gba o won ni bayi won ni kon fe gbe sa awon pa won fe gbe lo si ogba oni ose beta san kuta wa won gbe lo si ile ejo ni orilede Finland lori pe to ba je pe nkan ti awon ti won pe lejo to pe won ja fun ni won ni afemo na ni won won lokoko gboro repete won ni pada won fun se mo pa o won ni osu kokoko lodun 2024 won na je ko pe lejo ti o gbe lo so si so me pe won o je bi pelu alaye gbogbo alaye re to wa se won ni won o gba o won leyin osu mewa gba ti won pe lejo ni ile ejo kan to be ni Pajat Hame won ni won fi si ewon odun mefa sugbon awon alatako re ni orilede Finland so di mo pe anise looto omo Nigeria ni o Nigeria lo si sugbon ko le kan wa ni ilu awon ko je pe yo ma tako to oro si bi kan to pe awon yan ma wa para won bi gba to pe o fe ma pa awon yen si awon lorun tori de won gboro ju si ewon repete si to ba je pe boya ile ejo wa gbo nkan ti awon ti won pe semo pa lejo ti ile ejo ba gbo a je pe ewon olokoko gboro de busa emo pa nu omo le wa Nigeria ni sugbon Finland lo fi je joko e number we the nation la ro yi e te
0: ko nda ko ko nu ele se bo le fe na lo ye pe ante si waju ala fi bola won wa la ro en kan ko rin ti e dototo ni an wo ko wa jade nu ko ara imu kan nu ko re sugbon mo lo seto sibile wa Nigeria o se lu bo bo pa ko bo bu lese e ja jina si mo ja mu so ti ka mo ja ba ka gbe o ta fi nkoja lo si ipile Kogi o ile ise ago olopa je pa ni ipile Kogi ro bo kan je awon igbo se lu ep si susowo ogo efori bi asare ana boko je ge bi alukuro olopa ni ipele to ko je asp afusa to sa lo pe akesi oro yi o la won pa ni jaye ni ale ojo thursday na mo gbinna ya o opa yo kere ti alaga fo ego si lu apc ni ipele Kogi won da duro ti patipa won si pon ni Isaac Yunusa won pa ni pa ifona fosu ojo na won ni ojo na titi merun se titi merun se si itobe o chadamu ti o jina si ojuwo ojijo ni ijoba ibile oju ni ipele Kogi lo je ko se labi en to tun wa lo opa ya tele na e ko lo to le soro won je na gbe pa ma lo sinu gbo won na won lopa o sise lori re oju o kini dazi weekend balance ro in be no we saturday telegraph e lo pa

tẹni tẹri tẹ kisa n ta tan ẹbi ẹni lẹ bẹ ni alifi o ẹbẹ ni ba so bi re lo e so pe o so apo ẹni ti o pon ẹbi re le e so pe ku adanu afi ti o ba bi mo saye ni ma ko won sa ma ko won njo to ba need baba to need mama to need signature agbole won to n lo gba letter lodo kabiyesi ilu yin to ba wo hu a o da be nkan ti o wa office boro ni security ba ni get out who are you abu ekun o ga si ni nile ise amo gba won ori boro security are you there get out there lo abu ekun gba aye ore lode won ta n gbiyanju lati so ni pe bi eni le bi eni mojutu e bi re daada o won lo e bi re nu won segun o segun e bi re nu afa ni won wuli ni e bi eni ti o bi o lo ti bi o hun o paro won bo so yinbo bi ope re ibadan baba re se wa na nu o le mu chiru wa lati bi kan ko wa je baba re awon oran ti o bi e lo ti bi ehun abi ko gbaruku ti won ko duro ti won gbogbo yin o se fi adeleke se ran eh se fi je bi adeleke keko ewe bi sanu oye karo ko ojumo gba je ise wa bond fm 92.9 stable of radio nigeria Je ta fura gunu gun ko je ta fura kala ko jo ko eniyan okay you're right your boy your name she right now she ta ba be ni aje we ta ba be ni akiko this is my profession she ta ko ni she ta mo ni de gun wa gbogbo igba akala ra kaje ro gbo aga to ngbo mo mo sele nbe o si karuku wa ebi wa o ni daru aerobics exercise nla wa yi ngbe nte pe bi lose to koja te tu pe lana te pe nje ta pe kini o ma sise bi ara se nbe ninu owo asiri nbe ninu egbo evi tura se a ni rogun cancer a ni rogun stroke a ni rogun leukemia atoniran ron to nje jejere oniran ron to nje aisan buruku prostrate okunrin mura o o ma yeye prostrate aisan buruku ni aisan buruku prostrate o won ni soruko aisan buruku prostrate o ni mo do ti rinu dishona pastor ko buku ni o ko ni pa wo ko ni yo ba ye wa je ni o gbogbo ti mo ti so ko ja pa so won e mu sise lori re o awon letter yin de e ma ko do fun won gbogbo igba yin na ma prevent re

Batinde anu okuri ama se mi bagba Batinde wahala ti koju okuri ki se kekere okuri mefa okuri kan okuri mefa atabo o wa di okuri half okuri mo se o half okuri we yo ba wele ti ofe si one and a half okuri ni one and a half ele ti ofe you're right e ma be agberu sile ewosan lori kuri ta wa yi e lo ye ipufupa yi wo e lo wo se o gaju e lo ye wo eje yin eje wo be ma ti dodo nurse nurse lude tori gbogbo wa la nlo afura ni a nlo gini fi e so yin digba fida e ma gbe fida sorry mila ma gbe fida kadi oni tora re ni to ba ni domi gbona gbe fida kiri o eri dadi wa lati jebu won gbe fida kiri ni won ni domi gbona moment bo si je kan mi lo wa be o wulo fa gwa ra won se gbe won ma gbe ti e kiri mi na ma gbe temi everyday pa pati pilot ba ti se si soke yin ya gbe fida ni dani ani ko le ko boluwa ka ya ma lo se kikiki le bo se wa ni e ilera se koko ilera se pataki omi gbe alubosa elewe egun weda si ke ma mu shiboda o le to stage kan koki e tu se kini e sa sinu o je kini ko yo o le tun se lagu ara esi ma gbagbe ti asiko si mi ba de esi mi o te ba sun esun asiko a ki sise ngba yen o e ma sinmi o se o yakubu e ma sinmi o Get a machine there, Lori Cori. Bola, what is it? Esra, Esra, Esra, a fapa, Fesse, we go kinu in time to nature of life near our cocoa, Kubesi, Lora, Yarela, so on pare. Exercise, exercise, Oshikuku, Oshipata. Be a good you are near Amati, but Lossi, Papa, Kawito, Shelle, Me, Labo, a way that I am.

bi o ba ti mo ona lati lu ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti di lowo ta bo aniyan o Pit Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oko eni ba dani loju a fi gbari ni iwo na ma bo ni bi idanileko yi ni Sunday ose igogo laago meta osun idanileko yi ma waye lori idanileko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise miran tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obirin abi iwo ti keko ja ni ile eko to nwa ise matumo ma joko tetere o iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lo fe ni o idanileko la ni o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye ni Sunday ose igogo laago meta osun koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa sibi idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun lo si ile pelu ida 30% owo to ma nilo lati bere oko re leseke 42699 bi o ba le wa sibi idanileko yi ho koda wa tun lo si ile pelu ida 30% owo to ma nilo lati bere oko re leseke se oro to ba dani loju ki pe ni idanileko ofe ti wa tun ri ona ayo lati bere ise lesekese ni Pips Arcade Academy ni won gbe wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ninu oko si ko si send yes latori phone re send text message yes so the number yi 08063422699 lekan si 08063422699 orire kede ba tere oro to ba dani loju ki ko se lenu eni ya ko tara Pips Arcade Forex Academy awon won ko ri wolu ti won ni ka ku ni pe ise ati osi na do loro kaye ma se sadankata fun wa na ni goro o dara pomo wa lebi seminar to ma waye Pips Arcade Academy en to fun ni number yen lekan si ko ba di pe ba lo ton ko ma dari ojiyan number yen ma pe si sd yes si number yen lekan na be ba ti send yes logon bayi ni o da yin lo number no 08063422299 08063422699 go ba joko to ba gbiyanju ona o ri pe ona la fun e o ba ti sun o ma so si ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan

0: so di mimo ni pe awon ti pari eleya kaimoye ise mi ilu tun bele to je ti awon infrastructural development program to je awon ise akanse ti o je ki ilu o se kini ko ma yoranti ki ilu ko ma dun ko si ma larin won ni idire ti awon se pari ise na lasiko gbenu gidan o wa kede wi pe asira cover ti sile o ki kalu ko ma gba be ko si ma se oro aje won sugbon ki won dakun dabo dabubo ise na daada tori pe owo ori won ni won fi ko ise yi ki won moju to daada ko ma da ti ma sun taya lori re ko ma jujiga lori e ko si ma dale sinu koto dabinu ti won se nbe lojuna ati je ki ojuna na ko le ba pe kon kisi loju ese nbe awon onisowo ni agbigbe asiri akova won rose ikini ku orire won si ndupe dupe dupe pe oku lowo alagba ogido azizi bi o ti se ti ade won oju ona asiri akova to se pari re fun won laipe jojo won dupe lowo ile ise to gba ise owu won koruko enu yawo ni daruko re ko wa polowo oja lodo wa won koruko enbe won si ndupe pe ise ojulowo ise lo se sibe ti awon si mo riri re alamojuto eto royin si alaga ijoba ibile koka aguda alagba ogido aziz alamojuto eto royin olatuji belo lo je ki royin na ko to wa ni
1: ko ponu re royin tesi waju lara to ba je pe ese kuku ni afa mi lo je ki ntele laaro tin to pe eka ijoba metala ni olede wa nigeria ijoba apapo ijoba ipinle ati ijoba ibile ta ba ti wa mu ese kuku ko ponu re royin ise bond fm ko ti balance bi asa abadan ijeje mo pe ni ijoba ibile somolu Honorable Abdulatif Hashimi to je alaga ijoba ibile Somolu won so di bi mo pe o sa ta ba nse ta ba nle omode seyin awon baba wa ni pe rosha be won ni ko ni pe parun ni nigba to ri pe eto idanileko ti won pe ni tech spark 3.0 ICT program to je pe mero technology won gbe kale fun awon omo kekeke ni ijoba ibile Somolu won nigba ti won ti bere eto na won ni awon omo na won ma keko gboye won ni alaga hun I Abdulatif Hashimi wa tari laptop ero agbeleton ati owo iranwo si awon alakoso eto na ati awon omo hun loju na ati tesiwaju lori eto eko eto epun oko won ni bi ipade ohun en to je aya alaga arabirin Shakirat Hashimi awon na so di nipe seri awon omo kekeke awon ni asiwaju wa leyin wa la papa julo ki a le ba agba laye dogba ki orilede nigeria ma ma lo seyin ati awon odo to wa ni ijoba ibile Somolu won ni eto eko ni mero technology on ni won gbe kale fun won ki awon na ki won le ba awon akeko to wa ni agba laye ki won le ba won dogba ni bi eto idanile ko san pe ni access 3.0 tech spark esi won gbe kale ni ijoba ibile Somolu opolopo awon eyan o lo wa ni bi ipade na igba keji alaga yen honorable Taiwo Ojomu ati gbogbo awon eyan ni won wa nbe lojuna ati ki alaga leyin lori eto ti won gbe kale fun awon omo kekeke ohun ero agbeleton ati owo iranwo oni won fun awon obi ati alagba to lati le iranwo lori eko ti awon omo na ko ki won le tesiwaju lori eto eko na koko nu ero yin o n tesiwaju.

0: eji elekeleke jaba imomu raka ta ba leyin imomu yen o leka koko ti wa raka eleketa ti imomu yen lelekeji ti wa ti bon ba joko ton ba salamo leleketa ti won to che lekeji ti wa awa ti ki meji ni eleketa ta ma ki yen a ka jeje ni
1: ebe
0: ti akile imomu yen ko oju ti wa lo a ni gbon suke ramu ti
1: salaam aleikum now uruba be
2: ra
0: Salaam ala rasulillah gbogbo gba ti ya ba fe kiun leyin imam majemu kan gbodo tele wa kini majemu na yalla ka mari imam abi ka ma gbo hun muazzin abi imam ta ba ti ri kankan ninu mejeji gbogbo ero ta ba fi n gbo yen ka ma kiun pelu imam yen boya ori radio ni o boya speaker ni o boya mp3 ni o ka ma kiun pe tori pe ta ba gbiyanju se be any kan ti o ba sele laarin yen irun yen ti gbaje niyan o ti ge o ti gbaje niyan
1: so mic yen kuno jiji battery lo lori e naam eh ka ma pale mo were were mo ka bi pe lekan si leyin eto e le pe awon ustaz wa sorry 08028483735 tabi 08033999 naam 2840 loko doctor Jolam Lakers aja ganiat ashiru olowo watching at your to now
3: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim
4: fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun
5: adupe lowo olowo ba na be se bere fun na lo wole de wa alhamdulillah akase eto eto alaru barika as'ilatu wa ajwiba ibere ati idahun lori bold fm 92.9 ni gbogbo ojo saturday lago mejo
0: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ikan na baba wa agba ti won ma gbo eto yi won fi ka daruko won won ni maulidi nabi pe ki lo di fa to ye pe ti won ba se maulidi nabi ni saudi pe won ma ba won wi eh koda o le je pipa ngba mi bawo ni ibere to da ni ibere yen akoko ni pe sheri anabi sallallahu alaihi wasallam laysa al-khabaru kalimu'ayyana ki se gbogbo oroyin lo ma dabi kini n ta fojuri iroyin ta foju ba bi o ba se nso ni Saudi Arabia won kin ba.

0: yan ja debi ti won pa yan ti o ba se Maulid Nabi ohun ti o wa ninu ofin ni pe Maulid Nabi ki se ohun ti won ma nse officially but awon yan se eh awon yan se dada ba se soro bayin sin alawon mo ya wa kan to pe lati Nigeria n ti wa ama awon ma nse Nigeria awon ko awon jo bi ta awon se ti won lo nti won ni yen sa awon ko ki mu won be ni won ki je won ni ya amo officially sa ijoba Saudi o fi aye gba pe o ya o ye ma se bo se faye gba kan ma se gbogbo nkan mi ti won ba nse tori pe Maulid Nabi an se birthday yen ti e ba pe kan iroko re on to ma pada di lodo waju o ma di party yen onolu ti di Nigeria bayi sin Maulid Nabi na fe se chairman vice chairman of the sitting graduation chairman
1: ijoba Saudi Arabia
0: on pa yen kan lori Maulid Nabi rara o ti won pa yen le lori o wa ninu ofin gbogbo to ba ni ojo melo kan seyin sin won pa eyan kan ki na te pa fun o gbe
1: egbogi olo ireti oba eko ti won se alatileyin oba oba rilu anare mo so lale a wa de lojo mejo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a to mo so salahu di
2: Ìyá àjọ̀bọ̀ sílẹ̀ mímọ́ ààjì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpó ẹ̀sìn Islam. Tá a bá fẹ́ wá rìnrìn àjò náà, ó dára tá a bá ilé iṣẹ́ tó mójú ìtú rẹ̀ rìnrìn àjò.

0: International Services Limited.
1: FM 92.9.
2: Power oil 300 naira

to gbojule alapa kabi kabi okikiki mo laya oba eri jeje olori ki akinki tan oloruko ti oni pekun ajuni lo abani se teni eni afeyinti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to lagbon nla alagbala igbala to fa gbada aye ko si oba edumare wa ba wa fogbon la re se toto ni ọlọgbọn lasẹ nibi to fẹ olokiki ogo ọba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fẹ gbẹgbẹrun agbala seto gbala ebe loruko mi omo ojetunde idiko le ni le baba mi bond fm 92.9 ni mo fi kale si ti mo tin dabi edun ti mo tin ro bi owe

0: in baba ya temi atayin atawon to wo pata adeni ajiki adeni ajiye adeni ajigbege yege bi igba ti a ba n gbe omo tutun e ku ojumo lode itunje olalekun mutu de abere igboro nti kun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni jato ti gbojude eni koja apa keke mati orule na finiton mati ni koja fi mashatlain fo ide awon agbalagba nje mo de yanmirin ile mirin mo de wa wa ile aparo mo de gbagba ti gba ile awon awo mo de be mi ti de olopolopo ile lona fun ayin de omo ba sale sale be nkebara igboro ngere be ko atala ijakuja bo lode nle ndabodo ko gbogbo ijakuja lo tun mebiri nunu ko idikudi lo tun mebiri bakibaki babo ni paki tin se be eruku wolu en ti se mo se bi erin jako alele ba aba ale mu anle olatiju bo leyin omo fakuru lewa je ka lenu kunu atona o agona na re ko eduru ko je la dagbere be fe la shulo de po daro ore teni won tin o gbeleta eleje lo egba ama bi ma kunu ore gbo odun a do pe ten gbadun we po ejo lo en teyin olorun lo go nitori ti wa epo ejo lo en te ni faith we po ejo lo en te wa nkan sara solorun pe olorun se nlore lori eto epo ejo lo en te wa nti eto ileyin epo ejo lo a ma dupe lodo olorun to se be o tori pe ki ku sawa na olorun lo se be ase yo wu olorun oba mi oba to je pe I ma pa kan isi ma je kan oba to je pe I ma se kan isi ma yo kan soto oba to je pe I ma se on to wu laye to wu fa on to wu lawon asiko to wu oba to je pe o o se wa lojo o se gbe wa sile ise bond fm lasiko unika madun igba kan a lanfani ati madun ri ise bond fm yi sugbon asiko unika madun ri ile ise bond fm yi to ba tun ya a tun ko yo tun fa awon mi ti won ma tun dulo bond olorun ba se sugbon olorun ba isi wa kan ri kese titi aye ni o si ma be ko ni yi ko pada olorun ba adupe o lori eto elose to koja dagbere ani ka fi pade seni be ni pa balasun lada eh abalasun lada olorun lokun lu abawa lo nte awa ni lero okan ti ni ni erongba ni pe a wa olorun si je ko se se fun wa olorun ba adupe o oba le wi oba le se adupe o oba to je pe I ma ti awon to ba wu ni ma ti won leyan adupe o olorun adupe o awon ye kan ma sun bawa na se sun lana won lanfani ati laju sare le ni awa laju sare ki se agbara wa ki se ogbon wa ki se mo wa ki se te wa ki se pe boya nkankan lo je pe a n fun olorun ikoro sugbon olorun ko se wa lore o fun wa ni anfani ati ore fe ka de ni olorun adupe o ki se pe ba se dide lori ibusun wa iba je ni iba je be ko re lu mi sun lori aga ki ba se dide laaro yi o wa omi na lati dide sugbon won kon be won fe dide be won o le dide olorun dara na ni ase yo wo ba lara awon kan ti ji laaro yi won ti sare pe awon lo senu ise won jeje mo pe won o le de bi ise
1: o le de be
0: enu no bi ise won ni won pajude si iba wa la wa lenu ise wa yi ara na lolorun ma nda o yi olorun lo ko pada o ko yi ni ko pada olorun o tun ma gbogbo re lo ka bi ese ledumare alagbara julo adupe o adupe ti wa o oba tun si wa lojo to je a le ma dun lori ategun ti o pada leyin wa adupe abajo ti awon ti won ni ogbon ti won ni imo ti won ni oye ti won fi ni gbogbo enikeni to ba so po lorun o si o e so fun a lai mo kan gbogbo eda to ba so po lorun o si o

0: on the FM 90.9 ireni ti wa le to te n gbadun o adupe lodo olorun oba eleni a fe se idaro akoni baba wa alabi ogun depo ti won je ogbo ntarigi soro soro pede pede aluyin lohun ti won je ogbo ntarigi alarofo ti won ma n se wi ati ere ijala amo ri won lopolopo akoko na agbego wa ni won ti wa ni oke ogun ni saki eti o wa se pataki ju nbe ni pe baba na ki koyun enikeni kere won yi so pe enikan boyo omo kekere ni o kon ma ndun mi pe igba ti abaku la ma ndere eyan ki sun olaye e ja gbianju ka ma sun olaye iyan ni pe ka ma mo riri ara wa ngba ta ba nbe laye e ma je ko je pe o digba ta ba ku ton ka to ma wa mo yi ara wa e je ka ma mo yi ara wa ngba ta ba nbe laye o baba yi se opolopo awon orin fun wa ati awon ohun idamo ti won pe ni sin tun ti an lo ni ile ise radio yi orin te ma n gbo pe koko nu we iroyin verse wa po tun gbede o baba yi lo se fun wa awon awarawa e ma ja sera wa ba won yi mo awarawa e ma baba yi lo se fun wa baba yi lo se radio ti o legbe o ife so wa po re o o dara o dun gbo o ife so wa po re o a ti penu alarogun o ife so wa po re o a o fe go mo yori o ife so wa po re o opolo nbe fo sise o ife so wa po re o 92.9 ife so ati bam bam lo ana ele o eroko ele o ere o ati bam bam lo orisirisi boju won ti mo ati pa pa pa ojo mo be do go fe a biju radio a se ni baba yi na ni sugbon eyin ge ba ji so bo ti wo ki arugbo dagba to ko se nti o fe ki arugbo un lo papa ju lo to ba je arugbo to ba wulo fun ni a ni fe ki won lo
1: ba je arugbo re
0: eyin to ba dagba to ba pe odun 84 loke pe na won seku sugbon asa dupe lodo ran fun igbese aye won en gbogbo ile ise radio ti wa awon nkan ti won se fun wa leyi o ile ise radio to ye pe amu won mo temi gbonju ba won lenu e nigba radio wa e o ni oyo lohun orisirisi nkan ni won se igba kan na nta ni badan orisirisi nkan ni won se fun won be won to won si nlo lorisirisi en ti wa ndun mi ju ni pe ebun na wa lo bayi sugbon bo ti wa wu ki ebun wole awon ti won ti se sile ko le lo oju oni fo ki ko to be ko parun gbogbo awon ko ton ti se sile a ma ranti a tun ma ranti ni ki olorun bo loju eni ko ba wa dele fun baba wa alabi ogun depo saki ni won o ogun oro ke agbede
1: oro baba
0: eyin ta wo ba ko awon ni ma se idaro leyin awon ba awon ogbere ba ku awon ogbere ti ma soro leyin ogbere to ba je be awa na ka fi ohun ewe ka fi ki baba laaro yi ka mu lo si saki ogun oro ke agbede oro baba oya go soke
2: o digbere o darina ko ipade tun doju ala baba wa ala bi ogun depo bo ba dorun o sonun re omo won ni saki ogun oro ki agbede oro baba adaba rele lo re ye won se bi eye nsi lo ni eye o si lo lojo o derun omo agbotulu igbo asabari igbo dede ni waju ologun ologun won ki kare sisa asabari o gbodo okoja bo ba dojo oja eran ni sasabari bo ba dojo ere sisa eran ni sologun ologun iwo ni mo gbojule o asabari iwo ni mo feyinti iwo ni mo feyinti ti mo ebu ya je ti mo yan kondu kondu ni waju eleye omo agbodudu la mu basabari esin dudu la mu bologun saki ogun oro kin agbede won oro baba adaba rele lo re ye won se bi eye nsi lo ni ire oko mi alagbede abe du loju ba ba du loju to tun ma du lenu baba aya mi won ma sagbon sale wori wori wori wori mo ba lo ki won ni re won o ni je omo wu ni won fi je fura won agbede atete kan ni jogun gba bi ti waju a ma je lasi lo bi eye fina fina fina bi alagbede ba fina bo ba fina won lo seun rowo rowo rowo bi alagbede ba rowo toloko talade a ma so lonu oko won lo mu won ni rin je tani o mo pe yan alagbede o ran ni tani omo perigi alagbede oran baba ire oko mi omo ayo ejin tola

mo ba tin mo ifese wa pogan la ba ma gba ojo gba deke bi o fe afiju radio wa fe de fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifeso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede odun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awala gba nibi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba ponbele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun lo ye be Bond FM 92.9 Ifeso wa po radio wa mejiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po ameleto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro

0: je be
1: adun to de oluwa ma pa wa lekun ka mo iku ojiji oba olore o e sa mi tewe ta gba o ka ma rin ka ma yo ka ro e wo ojo ti ribi ana orun ti ribi ati wa dupe olowo gbogbo en ti e ti pe en ti e ngbe ojo ati pe bayi ti e lanfani ati wole ma binu gbogbo e te de n ba wa da seto adupe po lowo yin eyin labara ti ati nso nipa ese fa awon baba wa to e pe won kun abala an lati ko sara si won ori pe tele tele awon o te mo pe boya awon kan ti e dide pe awon kun abala yi awa kan se tori eko ta lo ko nipa re ni ile eko ya feti ni ni eko ede yoruba ni to de je pe won ta ba pade ni ile eko ga feti fa feti la mo pe ah nkan ki sese rago ta ba so nipa ede yoruba o eh sugbon gba ti abere si se awon baba won won ti wo gba won si je ka mo pe awon ni fere la se ko sara za baba wa alaje otuba de bale so ba na balogun won la won ni fere la yepo baba wa engineer peter to yo moto show small body big engine to ba ti e tun deyin eto awon atun pe wa awon atun wa jiroro lori nti fa ba so ni ojohun adupe po lowo yin alaje praise the lord ni ko ijo sin mi o ti e ti mo fa won na ku do abala sugbon gba ton ba pe wa to ye ko wa so pe se yan gbogun ti fa so ni e fa so live ah la ju da baba na ku do eh ari ma kon ti won fura na pe pe oga to yi o emi na fe ra bala yego lori baba temi na onifani awon no je ki mo pe baba won onifani ni ti evangelist olodu bola bola odu sin won jpo ah mi o mo do ma gba na bala ye omo bi le mi adupe lo ogun pata pata adupe lati le wa ati eyin to ye pe en gbadun ati eyin anfani ati so fun pe en gbadun ogbe na lati pe lo won a lo leni a pada lo si tun bo la se ma lori eto ireni ti wa sugbon ipolo oja na la gun mowo ipolo oja gan lo nje kori okele ti wa na ko ma pon ipolo oja ye na lo ye pe a n ju mara won ta fi fi epo sinu moto ta fi lanfani lati wa se enuse e wa polo oja lori eto ireni ti wa olorun ran yin lowo 08098444710 08098444710 tabi 07088100154070 8810154 the charismatic radio presenter lo pe lagbara olorun ba tun pade lo la se by to ireni ti wa ire o
2: e be lo je tun de loruko mi pade dijo mejo lagbara olorun ijiko leya
3: ganiat belo ashuru loruko temi e se 1036

0: dupe ni owo Olorun fun asiko ti a wa yi nije dogun lati lo Alhaji Marufu baale leluwa lo dele nijejo nigbati awa wa ni ilu Egba ta lo ri ba onile sile oba amaje temi ogbe oba amaje temi ogbe ponile sile ma ba won se sile boniya won se ti e mo lulu ma korin bolomo ko mo lulu ajo bolojo bi se ti e won lulu korin fun ori mi momo gbagbe oro ti mo ba e so lojo si pe toluwa ba nsi na hola oba amaje temi ogbe ah mo dole ba mi ande barista egbon mi ni badan Olorun ba ni foruke ojo ni ti wa Alhaji Akeem Hamsat toruko mi a lo re ba agbomo bi won Serifat agbomo bi aburo amboga a lo ba sile ni ija itutun nilu Egba a dupe lowo yin pe eku dele eku amule lowo ile oni baje ojo ni ti yin ni saseti a dupe lodo Olorun mo ki ogun te ngbo wa nule ni wowo ti o gbogbo bi te tin ro ko sina era battery gbogbo be ti se ngbo wa Olorun bo ba ni tuyin lara aro wa ni ni o ile ise fe laboyin arin o a nreti yin o awon eyan ti e ba fe so nigbo weto aye wa sile lori eto yi gan aye ti sile oluwa ran yin lowo ile ise fe laboyin akuyin eri jeri mori nere lo a mo reti yin o so gbogbo e to ba fe se polowo seju marun seju mewa asiko polowo oselu tun ti bere edakun e wa polowo ten ta o ta nta e wa ran ta nta o ene wa polowo ten ta o Alhaji Marufu e ba ki gbogbo ara ni
1: a ki gbogbo yin sori eto wa eto yin ka mo foro agba tori pe ba modin ba la so bi agba ko le laki sa bi agba agba si mo gba ni lana agba ki gba ni pa a tun ti lo gege bi ise wa ni ijejo a tun wa de sori eto na ni laaro ejo ra si jeje o orede wa ni ja yo de ile lere o mo bi oluje na ni oluko temi je ka mo mu ni oko keje ti futa ro ti tori tori leta asan si ni kokan
0: o po
1: asi yanju e ni tun benu
0: beni
1: tankan lo bi o si towo wa fori oya
0: adupe ni owo Olorun gbogbo e ti e pe won gba ta sin le Alhaji Maruf Din adupe adupe lo baba wa Yakob adupe lo baba wa Akeo kan takua baba ni bo lolo mo ni wa e gba lo pe mi baba wa Mustafa Alhaji Lero Alhaji Ariyo Akin aki gbogbo eyin eyan te n pe wa iya wa Alhaji Anike mo fola wiyo number 25 ni number 26 Odalume Akin ana sojo bi won ni on the 25 adupe Alhaji Atoke Alhaji Atoke adupe Akin ana sojo bi won ni 20 along the 3 August gbogbo awon ta je omo August adupe iya sisirebete Akin Alhaji Sunday Sunday Sunday Akin o gbogbo eyin kande aburo mi Hamsat kande Hamsat o babe leran o na sojo bi eni ijeta adupe Akiya Akim iyawo oba mekununu omo omo gana aki leje wa ti won ran so fun wa to je pe o e ni re le le the aris Alhaji Marufu loku ti won ran so fun won ti ran so fun mi da o fe ni won so fun mi le se aris le se yo ni da ba so ti le so jo bi awon ni ran be ni akiboda wa kin tailor ni Abiodun street be ni gbogbo awon egbe amunidara yara si da to tailor agboyin laki e wa polowo nte nta ni ori eto wa akiboba wa bale obida ro munerudin femi loye adupe pe nti abere lo enawo si wa olo ayo olo oda pada fun baba wa tumara adupe lowo yin o iya wa ti nbe ni aya wa sade iya pi iya akini kon ni gonash iya wa a n bo lodo yin a wa kin iya wa iya bread akin oju oni tin gbogbo en ti en ba wa da seto akin o olorun fokan yin bale a ni dam oju oni tin yin
1: o da bo se to re to bi pe to ba ni ko to fi gbe yin o le lo
0: omo ma gbagbe
1: customer re ti
0: o ti poju iya wa iya layo ni
1: ben
0: iya wa iya layo ni asaka akin ati gbogbo awon eyan ti won gbo wa patapata baba wa ke katakwa ngba baba tin gba mo dodo baba baba ni ọbẹ doju bambu ke gari kan fun bambu ke rice kan baba e ni wa te je ti won ni ma lo la dupe fun olohun a ni da mu baba wa baby ba wonu oro mi o kadi kadi e yo ma la la kala ni
1: baba musati won sale sale ruko mo
0: be ni
1: to bere re da gari si mu mi
0: gbo o ma te ba
1: oko re pe o gbe gari
0: ni be ni adupe ni owo olohun kini kan sele ni igba ti a n jade lo ni edakun gbogbo eyin ti en gbo wa efe yi sari kogbon nigbati a jade lo awoko okokan lawoko okokan na ni gugu wa den so kale sugbon aba awon omo benin meta kan pa pade ninu moto won wo ru aso kan na so ya agbalagba kan na joko ni ninu moto o gberu lowo emi mo joko ti ya yin mo ba ngba eru yen po mo ba ya gbe ikan le tan pe ah e gbodo salu agbalagba kini wa sele se ni arabirin ti o wa awon omoge meta yi won ran aso anko ankara won ran so ni aba bere oro leni kan ba pe won ni hello ngbo lo wa ah o ni mo lo ni mi lo gbenu si labekuta ni ani kan tun ti teri wole o ni ah oju toton ah loju toton ni o le le na to ti fe foriko o ni so bo tin lo nu o ni ah eh bo wa ni o ni ah ti bi nko o ni ngba to fun 500,000 owo sobu o lo de fe lo so ti oni mo de ti gba yen danu mo ti ele lo tun ese be le na ba gbori duro enu kin bo ti o ba de gbori kin bogo lori e kin kuro nbe ni oba san sori siri si oro ase o de tin lo ase ya to joko ti mi ase ni ya oko tin lo re ba ko se ni to mo lo ba bere oro lo ni ele na bo ba ti se mi ba gbo le ti o ba se ma danu ma je mo nje won mo yo se ntemi ni awon yoku ni pe ah ma o nbe ni ti e ri iwo na mo pe ko wo ko wori en ti o wori o ni a n da won nu ni ma mugu ma gba ma ma je ma mu lara won ele ti mi n lo yi o ti fun mi lowo oko o fun mi 100,000 owo oko o de lo ma fi mi ran ye tin ba de be tin ba se balabala ma je won mo tun ma gbogo lori e ma lo yorun so la ba so kale la fe wa ngba de la fe wa ta so kale iya ti mo ba gbo ile mo ba ba gbo ile lo ba leyin obi meteta ah anko aso te rin o de wu mi o ta lo je won stop e je won sign ya ba ya photo ah meteta ase o de ti won lo ase ya ni ya oko ti arabirin lo ri ba ni gbadon ni baba iba ni ya iba pe omo re pe awon kan nu moto n ri won be ni sin soro eyin okunrin e sora o nigbati o se nan ba lalejo wa omo re o da won meta ti iya ti ya iya photo won nu moto ah ni oko ba ni awon to n reti na ni o mama mi iyawo ti mo fe fe ni o ah mama ni o ti e ti da iyawo gidi ni olowo jese re o tule e bomi si lese o ti wole so ngba o lo kan ni e lo joko lo ba po me o ni bo ba ipo lo nbi o o le fe omo yo bai kasa bai kawo din to win ni eh
1: ninu moto
0: ninu moto lo ba ni oko ni omo re ni no ako jese be na ama mi mi o ti n bo mo ibo ti to bi o ni o se se fe ni ko de n to gbe jule o so n to se bo sin to se fun se to se fun eleyi se yawo o le fe o lo ba ni won lo pe wa ni won ba pe wa o ni iwo yawo mo dupe o mo ke o omo mi fi mi ran o fi omo mi sugbon o le fe omo mi o so mo pe 500,000 lo gba lowo enikan to bogo lori e eleyi de fun 100,000 pe ko fi kero wa ko wa jeun so abi bo ti so ni moto kon ni gbe te ba gbo mo le lowo lo ba kunle ni ba nbe ya eh dakun o ni se we ma ejo eh o wa be ni eh o n sere ni o n gbera o n ganu moto ni iya ni a bo mo n ba fe offer dead boy abi n ba ku to wa ba ku omo o ni fe orobirin e gbo so mo be ni se se ka lokunrin oko mo be ni le ni agbo ni igbo ni o tori mi eh se ko wa mo se ka orobirin kan mo foko yi ni abi ki ya o ko jale pe omo won o ni fe eyin te nbenu le e ni sise oro yin o ni daru n ta mo mu wa laaro imanu to ba se yin se le gba ko mo yo fe ru
1: yin bi abi amon gba gbo oro gboro gboro won si ni gbose tin tin le ti awu gbegire
0: boju ba fo okan ni ko nbe o
1: 07063161969 ni jo pote fi te wa lago abode na wona niyan
0: oro eh oro nu moto o soro so eh gugu en te n gbo wa pata I need the iporan lowo yin ah won ti de o ajo orufu egbe o eh ti e ba n pe wa e pe wa
1: 07063161
0: se wo le gba eh ina ti lo lori e ina ti lo lori e pe number ti ki won mo pe wa sori o
1: 08169139688 na ni oju opo 08169139688 na lojo pote fite wa lago
0: baba wa lu si oro na akiyin gbogbo eyin onisese pata akiyin o eku sese o orun mi la yo gba wa o fo gba wa o gbogbo
1: be ba tun se orun mi la lo melu abi run male
0: run male baba gba mere gbe baba lepo kodo male lepo kodo baba wa kabiyesi oba wa ni gado baba wa ni baba mudasiru Odejobi
1: Salaudin
0: Alagodo Alagodo baba eku sese o sese o gbe wa o Olorun sanu wa o eh be ba tin se e fi suru se o e dakun o eh mo ki ore mi na de lo lebi eh eh o na se sese gbogbo yin pa te pe wa sori number ti won pe number ti mi
1: eh ambassador sai nlo mo
0: okay
1: won le egun afọ po ti joko iwo ni wa ka kini
0: ni eh won lo gbe ma wa lori ah
1: o fe
0: ri mo ba
1: akimu ya o fe we si ni egun
0: olorun le ya olorun se mi aye ni
1: olorun ayi ro mo lo se mc
0: Agbomola ni number 25 Etiwalade Akiyin Aki Tope ni ile baba Salaudin.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ah igbe pe ma
0: ko. E ka ro o.
1: Hello.
0: E ka ro o. E ka
1: ro ko yo.
0: Beje.
2: Olaje
0: Olorun o je lowo ko bi o ba o. Benny Jokale ni kan soro nbe lo ni ewon ti Buhari wa si se ile to wa si ni ile ti ojo ile eye ile ti ojo ile eja eh Buhari to je pe o ti ku tele to je pe ba kini omo Sudan ni lo mu afi se kun ni amu ni ba mu ni PWD ni ba ni so kale Buhari to ku nje ti lo mu Sudan ofe wo sinagogu won na ko ma na ile mo so e je ka sora oro soro so nnu moto eh gbogbo eyin ko le kodoti ni Tiwalade Aina Jacob Taiwo Abiodun awon kole kodo ti wa won bo akole wa ni Monday won ni ka se leyin lojo won ni adupe e fa meta tese loni e park e dada lojo Monday lagba Olorun awon gba pe o MSC songa together adupe lowo yin o eh ni da mo ojo ni tin eh baba wa bale obidero adupe lo yin eku anawo se wa eku anawo se wa e se e ni firu egba re lefi mo gba ri baba wa akosile adupe lowo yin na eku anawo se gbogbo en te ba fe nawo se wa adupe an reti anfani te ba fe fun wa so number ti e fi pe wa na ni won pe yen e pe number
1: 08169139668 na ni ojo opo
0: da bi pe wa iya bread ti pe wa marufu so bo wa le ti pe wa adupe lowo olorun gbogbo awon eyan wa won tin pe wa loko kejeji awon contest wa labenu so aki baba wa iya wa ni opo osun iya wa desina mo ki kayo demi venerable aki won olorun agbadura yin olorun sanu aki baba makole jide msajide aki gbogbo yin aki baba wa kerubu na gbogbo yin ese adupe o baba wa iya woja iya loja ni lusogunle
1: ah
0: ya dada aki yin o ki ope yemi eleran na gbogbo yin eleran
1: ati
0: iya woja wa ni sogunle aki
1: lolori
0: iya yidia aki iya wa edon laruku na mo foluku iya minu eyan omo lero akiyin egbe oni pa yin ojo oni tin gbogbo e te fa lo nje ebi oni pa yin o egbe o oni daru ose na ko ni lati oku baba wa obembe ni nbe bẹni lo go olorun olorun yo sese kan se lo nta aye roma so olorun o gbadura wa
1: eun lai gbagbe e lai tan oladele to ran tun je akọ ifun
0: bi o ti egbe apede bẹni
1: won na lo de na ni aye ojo bi are egbe apede
0: allahu akbar
1: wa lade baba isi
0: allahu
1: ko yo so popo du laya ti olori ipe ipa se samola samo do se mi won kile niyan
0: bẹni
1: ah si gboro gbagbe laun odun wa na
0: bẹni
1: baba wa aye mi oluwa segun
0: ajasa
1: la si de wa se tun gbogbo ka fota
0: bẹni
1: fo asi yori odun kefa lori apele baba la
0: bẹni bẹni
1: e ko wa ni toze to koja awon lori laafin oloru oloru ko mi olori ademi pe ajasa
0: ajasa
1: bakana oloru olori atinuke
0: ebe ni oloko yawo mi to tirafu
1: ya
0: atinuke
1: o ife
0: to to tirafu lo lo ebo eh to ma mi ti gba
1: bale ope bi awuse ni ka olugo kingdom na yen alaja bi gale o sadik abiodun akena lo
0: polo so gbogbo awon ti ate wa tan ba ni da seto na ni anki ni agba olorun a ni wowo ti o wa le ni je ti wa ore mi landlord ati alaji ni ti ajo rin mo pade mi lona gba mo bo a e ma ti pe mo ni mo ti pe baba wa isiaka muri e dupe e ko ana o si wa o gbogbo te se fun wa pata igba igba yole igba o greenland alaji greenland akiyin gbogbo yin pata laki ati gbogbo yin ti en ba ni dasito eh I wo duty la re je gbogbo owo owo ni deni kokan yin baba wa oluse oro na ni sasogun tade baba ladua 666 paris da kon ni sasogun tade akiyin o baba mo ngbadua fun wa ni gbogbo igba adua la wa nwa kaki atun se se ati muslimi ati adua ni won se adua fun wa kawo sami sadua sami je osin so se ariwo osin masalasi gbogbo en tin se se se esase ese ni iwon bayi won tun won si e ma je o daja ale e ma je o kolu muslimi muslimi o ma kolu kristiani nisin nigba kan nigba je atijo ti won ba nlulu bo tegun ba nlulu to ba de waju masalasi yo kase ko won palu to ba de waju sosi yo kase oke yo se laka laka laka laka yo palu
1: eyin
0: egun nisin
1: o gbe do tele go
0: ra ah e baba mi o ba di meji legun baba baba mi onisan gun baba baba mi o tun legun o ba di meji ya baba mi na ma pe esa wo ma pe esa do adupe ni owo lo
1: o bilu ni wa ran fun wo
0: ayo ti ere ku lo kan tele won ni emi ti e ma so fun fun
1: o ti ere ku o ba de igun oke odo e go kidabe to ba to wa de alagodo kingdom egun ye so ti yo ni so ni royin do wa ri o ba ta ma ka so to po oju oba alagodo o to meji la ko aye wa ipo ye wa
0: to
1: ise na ni
0: beni aki je ba ngbo awara wa e mo je se ra wa ba won yi mo e ga ga je ke le je baba wa alabi ogun depo won ti dologbe o baba ti ku ni ose to lo nijo ti ogogo ti en se ogogo na na ku so aki gbogbo eyin o lere ori tage tampa ni aetp ni one love ni gbogbo yin patalaki e ku ara fera ku Hassan Taiwo Ogogo omo kulodo awa ki gbogbo yin pata Olorun ni jari atekun mo opebe tun ti wa lenu e bayi opebe na tun pe kan sanu e ba ri bo dami eleso na ba oju won ba nkan na tun ti
1: bo ise tori ka je lati ma je ise baba wa agba kedepede Abdul Latif India gbogbo o na ni ka ma la so ka fi ma ki ebi baba wa olugbe alabi ogode po ja lode
0: ben
1: oni ka ti won ni ilu Saki Olorun ba ko de le fe ni re
0: ami
1: ami o jo ko ko ni Olorun jo da tan fi se ko ni baje
0: ami
1: ni agbara Olorun ba asi reti pe ko to
0: ni reti pe gbogbo en ti o ba fe so ni gbo wetu e pe number mi 08033462512 08033462512 alagba musiwa lati musin akin abazedo baba wa Yakub akin amasamara akin segevento gbogbo eyin yen wa pata laki gbogbo o to solu ti bere ejo kini kan sele e mo ya poster oni poster ti o fi daja le ti won emu ola bo ba ya poster poster emi o man to kan yan je composer le poster re en ti o ba le mo le ti e mo le ti e bo mi ngbe ba nya ibere wahala ni eyin mo to dibo na te gba card awa ta ni card te le fe fun ani card e tete fun e mo je odi rush rush ke to fun wa enikan ti wa lori ago hello e ma karo o
2: yes bye
0: Okay, ta lo soro o
2: aya bolaji
0: iya bolaji lati bo
2: lati oju ore
0: lati oju ore kini ke arabirin se Oda Oda Olorun Iya Bolaji mo pe Ibo ni won Olorun obe le mari agbadura yin e ti e try e gbianju na toju ore ni ota a mo pale mo ti e ba fe polowo oja be ba fe ba wa dan kan papo e pe number mi 08033462512 comrade lati Ikorodu moki o moki baba wa baba pasiko ni baba yawo mi baba pasiko omo ikonu omo iko moki gbogbo yin o ni ilu idimu moki baba wa arabalu idimu na arabodu atidimu moki gbogbo yin o moki gbogbo awon eyan wa ti won gbo wa pata ni ti walade olori sogunle dakon lu gbogbo wa pata olorun ma je sisi o olorun ma je wo wa ta je pade ti o je wa
1: to amo fada ko te tu fuji wa ka ti o wa e ba se n ka sere le lorupa to pe to bale me konu
0: ben ben
1: agbara ki ma am sad le o re gari je na wa nkale alaja almatu sade agbe mi sola
0: ya ologun ebi
1: iye ni o ko fun yin lo la ni sasa
0: won
1: ya ki o oba na su de la wa
0: gurombi ben
1: sasa ki won ni ka ki ati ba oni bara won pata pata pe ka se jeje o adura wa gba
0: ben
1: la tu belo asiru adupe lowo re
0: risi ka tu sidi ka tu olorun olorun gbadura wa gbogbo am mejeji won wa lowo mi ni rizikat olorun o gbadura o
1: wa gana yen wa senti
0: o mo gana ni nji mo fe se fe
1: o mo okay o tetela e ma po ya.

0: ton se rere ko ma se lo eda ton se ka ko jawo kuro ninu ika nitori pe atore atika ikan ki gbe o ma se fi agbara to ni tabi ipo to wa yin omo la keji reje esan bo wa ke lori asebi eje ka beru olorun eleyi ni mo fi wale sori eto laaro yi mo eto e leto ti ogori afefe lati office Know Your Right Anti Corruption to wa ni 1 Dele Ara Street Dele Ara Bus Stop Abaranje Road Ikotun Leko labe ase ati oludari wa chairman wa comrade Pastor Paul Akinbolade bakan na mi oni salaiki gbogbo omo egbe Know Your Right jake jado orileede Nigeria titi de office EFCC ati kaakiri agbanlaye nibi ti eka office wa to ti wa kaakiri mo ki gbogbo eyin amofin wa eku ise takuntakun eyin oga olopa ti ki gbe leyin wa odaran ati eyan nije eku ise asiku igbiyanju Olorun Ade gbiyanju wa lade Bond 92.9 FM na lawa ti e ti ngbo wa Comrade Ayokunle Ajayi Makinde loruko mi ti ope eniyan mo si Akobi Egun mo ki amoju ero mi olowo button to nfa soke fa sile e ku ise takun takun akandun koni mo yin lowo boya wo wa fe darapo mo egbe Know Your Right Anti Corruption tabi o tile ni ejo kan to fe gbe wa ni nipa eniyan to yin eje tabolu e ni jibiti to ri mo ki o tete ma pe number wa 0704967872907 0704967872907 adupe lowo olorun ti o tun mu wa dori eto loni layo ati alafia baba wa ti won je chairman fun gbogbo egbe Know Your Right Anti Corruption won ti wa pelu mi nile agbara loni lati tun tesi waju lori awon oro kan pataki eyi ti yo mu ki awon eniyan to ba gbe eto yi ki won ma eto won e ka bo sile agbara sa
1: e tu sile kan si o adupe lowo gbogbo Nigeria apa awon to ngbo eto Know Your Right Anti Corruption Initiative ni Bond FM dupe lowo yin ni adupe eyin ti e npe wa eyin ti e n encourage wa kore encouragement ni awon oro te n ba wa so won yen wi pe awon gbadun e ba so wi pe a n gbadun eto yin o a n gbadun eko te n fun wa yen o ma je ki ori awa na wu die die a o je pe ni okan wa a si ni gbagbo pe awon okan ni fe si nkan ta n se ba mo kan o ba tile ni fe si awon yen a je ni to je pe won fe otito ori awon cases mi ta ba handle mi ani wa ba wa nbe ko to di ojo ti won so pe wa ba won be na mi ti so da si the other side be ni awon alagbara alagbara kan wa to je pe won ti ni gbagbo pe won kan lo lo olopa won ti ni gbagbo pe won kan lo lo court so da ba gboru case be olorun ma n lo wa ni opo igba lati so alagbara won di ole mo le ti gbori pe oro higher purchase no higher purchase ni igba ti o ti lo awon olopa o ti lo lotun losi igba ta ma gbo won kan yen petition do yodo wa ta dide gbogbo won wo sin bi obo obo port aba no sin so according to me o sin be eni to competition so do wa yen o so pe oga olopa yen sin so o so o mo yan to don foju pa eniyan re eyan ko lo mo olorun lo mo nitori pe awa n gbe nu olorun so lani agbara wa ko be ni o okun wa ko because olorun olodumare to n gbe wa ni ija nitori olorun fun ara e lo n ja fun wa mo kiyin lekan si olotu atokun adara fun yin eyin wa won ti mo soro re pe won encourage wa adara fun gbogbo yin a n soro nipa misrepresentation eleyi ni the third episode of it eleyi le keta ti a n se mo wa ro ko to di pe mo debi lati ma soro yi wi pe o ye ki ta ba soro nipa misrepresentation o ye ka mo nipa representation nitori awon ti awon omo mi abi awon elomi to ba n gbo eto to ba fe fi ko eko lati ko exam abi won fe fi ko elomiran na tori awon mi n ko awon elomiran na ba gbo lenu wa bayi so representation itumo re ni it is a statement or assertion of fact made by one person to another before or at the time of entering into a contract, which is intended to influence the other person to enter into a contract. So representation gongo ni wipe awon igbese oro ti a so abi igbese ti a gbe lati je ki elomiran or ta se on behalf of another person ko ye yin sin boya eran mi nise mo de setan ati kise yen e si wa gbekele mi wipe mo le ba yin je ise yen eleyi ma nsele ju ni oro contract. We have agents and principals relationship. It between representation or misrepresentation to my wife junior. I won't be set a gbe or more ta aso. Won't you ask for money cage you pay a ri? You understand? Toma fi fun yon logo, a bit toma fi soko gile ba machine kon yi. Won't go goni representation. Ke yon she e yide yon. Abi ke yon so juwe yon. Mo Yoruba e dada ima binu. Ke yon so juwe yon. Ti yo sinile. Ko de je pe eniyan ti gbekele wi pe eni ti oun yan gege bi agent yen gege bi asoju yen wi pe ohun to ba ti so abege ni o ni gbagbo wi pe ohun ti eniyan ba ti so wi pe o ma teun lorun ohun gangan ni representation. You know, example ni wi pe A o so pe am ma lo A B as a figurative noun, A and B. A o so fun B wi pe moto yi o ti ni accident ri nitori te ba de awon bi ton tin se moto boya owo de boya lade po boya won gbe moto kan wa ni josi enikan gbe wa si bi ba ni mo lo se AC moto mi ni lade po bulletproof no pe moto yen jeep un lagbangba bayi awon olowo la lo nra. Now igba ti mo like e mo se kini kan mechanic mi wa je ki mo wi pe do en to fe ta en so fun boya 300 million abi kini kan lo pe abi kankan o ro pe boya awa okunkun lo we nigba yen. So now ohun lo represent eni to ni lati wa ta ni lade po o ti so fun mi wi pe moto yen da o se kini kan o se kini kan so yen lo wa so fun mi pe won work eni o wa nfi ami won yen han mi o mo o wa nfi ami yen han mi. Now ohun ti mo fe so ni ele ni pe representation ni pe eni yen bi agent yen o represent eni to ni moto lo ru wa si lade po eni ti o so fun mi no mechanic ti mi no to so fun mi pe e ma call moto yen o kini kan so won ni gbagbo pe mo lowo e sa pe ki ma de di moto yen o pe ki se moto to da pe won work here ni o ounu represent mi ni so ti ye yin sin aha so won so fun mi pe moto yen ti ni accident or something like that. Now won ti wa work here sugbon eni a yen so fun emi ti mo je bi wi pe ti mo ba ra a ma gbadun e ma se kini kan o ma se kini kan. The statement about the car is a representation ounu lo wa ye nbe yen. If the statement is false and it induces me, that's B, to enter the contract, it may become misrepresentation. Ti o ba je pe mo gba lati ra moto yen, misrepresentation lo ma je ni odo agent eni to ni ati mechanic ni not tori pe o ti mo pe boya ti nbara ohun ma ri nkan gba nbe, so o ma je misrepresentation.
0: Eseun baba wa e je ka doke lohun na
2: e tete si kede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gobo ise test ni lab kaakiri e titi ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ba wa ninu agbo ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eyi ara yin lati ori titi de atelese wa ni alafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni eto omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eyi ara yin le wa lalafia. Ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyin e sha ti pe won sori ero ibani soro 080-83-81-94 080-83-81-94 tabi 080-26-18-2577 080-26-18-2577 eranti pe ilera loro alafia re se koko.
0: se eyin fe oda to ji ojulowo ti ko ni si borobo kuro lara ile ti e ba fi kun Star Paint ni ki e tete ma gba lo lati lo ra oda to je ojulowo orisirisi oda ni won se jade lodo won bi satin paint standard emulsion paint gloss paint semi gloss matte paint marble throwaway ati be lo bi won se se oda lorisirisi jade won tun se screening fun ile pelu graphitex design bi e ba se fe si tabi iwo ti le fe ko bi a se se oda ni le ise won ni boyo o si fe ra oda lorisirisi color ti e ba fe tabi e fe ki won ti le wa lati wa ba yin kun ile yin ki won se screening pelu graphitex design ni ile ise Star Paint ni ki e tete gba lo labe alase ati oludari ile ise na Wasiu Duro Jaye Biola ile ise Star Paint wa ni 42 Aliaji Fasali Street off Abaranje Road Ikotun Lagos e le tete pe won baye lati ra oda ni tabi ki won wa ba yin kunle yin lati se graphitex design ni e pe won sori 081 3164 3751 tabi 081 7583 3044 ile ise Star Paint gangan le pe yen
3: promo iroyin ayo Airtel 5G unlimited data router lagbe wa ti eti gbo yin o anfani wa fun eyin ti iya data nje e ma sare bo pelu 25000 naira yi ke le je anfani promo to nlo lowo lowo nitori 40000 naira ni anta tele amo ni isiyi o ti di 25000 naira e te ni ka ma fun yin ni 25000 naira promo yi yo ton ni ipari August to ba de ti de pari August to ba si ra ti e o ma pada si 40000 naira niyan o wa pelu 1 month free unlimited data power bank ati installation o le lo pelu phone e television CCTV ati gbogbo on to ba nlo data ninu ile eyan ogota o ba connect mo oni ton ti fi osu yo fi pari iwo to ba ni 25000 naira yara pe blessing lori 081 23 070 360 081 23 070 360 yo ba yin seto bo se ma kan yin lowo lai si wahala e se pupo.
4: Now e je ka soro nipa misrepresentation da gbe mo bata ma so ni ose yi ni tori akoko. Misrepresentation is a false statement of existing or past fact made by one contracting party to another which induces the other party to enter into the contract. Misrepresentation ni awon oro ti o je otito awon oro to je pe etan ni iro ni yi to sele laarin eni kan si eni keji abi ohun ta le fi han bi fact ti a le fi han wi pe okay nkan yi bo se rire sugbon e ma gbagbe pe mo so ni ose to koja wi pe won ti paint e won ti color e ko ni ri bi o se farahan ni ode fun eni to fe ra abi eni to fe gba nkan ti won so yen o ma n sele laarin contract gan ti contract ba fe sele laarin eyan meji o ma n sele repete te papa laarin awon osise ijoba wa laarin awon politician wa bi awon engineers won so fun e pe irin bayi no fe lo awon to n se ona ba awon to n kole nkan mi ni won ma lo lo si ibe misrepresentation niyan lohun awon oro ti eyan ba so to induce the mind of the other person to induce means to persuade but induce yen mi pe etan lo poju ni inducement on ta ba lo persuade pe ko persuade o si so don mo ni iwa ti iseleti sugbon to ba so pe induce ni ohun ti eyan se to je pe lori etan en to fe ba soro o di koko koro le wole ti o koko gbe lo sile oti o ti mo wi pe ohun to ba ma so ngba gbo se ba se mu ti yen o ma je ko gba oro si elenu so won ta le fi we inducement niyan so false statement plus fact plus inducement is what to misrepresentation oro etan pelu nkan ti a fi han wi pe o je ojulowo ati oro enu lati entice lati induce ohun ni o ja si misrepresentation. Example: A wants to sell a house to B. A tells B the house has 5 bedroom. Se gbo o be ile yi o iyara marun ohun lo ni. Meanwhile, 3 bedroom lasan lo wa nbe. So B ti gba o ti gbekele nti A so o si ra ile ohun. That is misrepresentation. That is pure misrepresentation. Amadanu duro ni ose yi ki Olorun ko so wa di ose to nbo. Ah egbo ipolowo wa ki esi gbe igbese. Olorun wa wa pelu yin o. Thank you.
0: E ma gbagbe ile ti a npolowo re ni Abuja si wa sibe fun tita tori a nfe ni to le ra 9 plots yi papo ni e kan na ni o ni Kwari Gbagualada ni to si post office lo wa pelu ile 10 plots ti a npolowo ni abo okota iyen na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo ile wa si wa ni owode ni oke rinja ani ile si laro behind a Laro Stadium of Ebenezer Obi Fabi Farm. Hello, 350,000. See 450,000. Soke, Leo Fira ile plot kan lodo wa lasiko yi. Bakana ni atuni awon ile kan bayi Simowe after Christopher University. Tiko jina si redeem ni sheri pelu owo ti o gani lara Leo ra ile ti eba fenibe ile to dara to juni bakana e ma gbagbe nipa ile ti a so pe o wa leyin baraki ajilete iyen ni owode ti a so pe ile to dara to sumo ibi ti security awon soja to wa ni ile yen dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a nse promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki wo na le je anfani promo yen pelu 400 si 450,000 iwo no je anfani plot kan ni orile ajilete eye ti a ti so fun wa ko toto di pe yo gbori soke iwo ti o ba nife si ati ra awon ile yi ma je ko dun yi tun koja lai pe igbese kankan iwo na tete pe wa ko je anfani awon ile ti a npolowo yi tori gbogbo ile ti e ba ti ra lodo ti wa lo ni ifokanbale ti ko bewude ohunkohun to ba fe sele awa setan gege bi aja fun eto omo eniyan lati dide ka si yanju re ni ke amosa iroyin ayo ti mo mu wa fun eyin ololufe eto yi loni ni lori oro ile wa ti ani o wa ni ilaro nibi ti a so wi pe senator Lamilekan Yayi ati World Bank ti n se ona lo lowo lowo bayi fun eyin ti e ba le fi owo yin ki e tete wa fi de nkan mole bayi ki e si jere repete lojo iwaju awon to wa ni ilu oyinbo gan won tin ra ile sibe repete lowo lowo bayi awon eniyan tin yoju ba se polowo eyin na tete jikiri bayi ki e wa invest owo tin na sibe bo je 200 acres tabi 500 acres le le fowo yin de male oya eyin na tete dide ile yen si wa ni be repete awa kan yo 20 acres ti a npolowo yi lati fi se ara ilu lore ni 200,000 naira per plot lowo lowo bayi nitori ile yi ma to won awon eniyan to nyoju awon ni won le so bi be yen si ri nibi ti a nso yi sugbon o je eyin sese ngbo nipa ipolowo ile ti a nso yi lori eto yi ni oya e wa lo je ifa yi ko to tan be bi a se npolowo oke rinja ni owode ni josi niyan o ni 180,200 o la bere si polowo e oke rinja ti di 800,000 per plot bayi ile ma appreciate ni to ba yansin ile ti ajilete na ko ni pe lo soke ona Sokoto Road ti won se bo lati apapa to gba tan koja lo nisin ta nso nipa re yi nse lo lo so se lo lo soda ni to si oja odon lohun. That means pe ti e ba ti bere irin ajo yin lati osodi ni tabi lati atan ibi ti a nso yi le nlo straight e si le gbe mato yin de ori ile yen gangan gan te ba ti le wa lati ra le sibe ki se bi to je wi pe esese ma la ibi to jina koja tabi ti e o ni le debe te ma nawo iro o e gbe ma to yin dori ile yen gangangan aso eleyi lati je ki afira ara wa lowo ni 20 acres la yo sile bayi fun tita ni 200,000 per plot e tete yoju ke wa ba wa ni office wa ke sanwo wole ka se we fun yin ile ti yin ni eyin le ni te ba ti yoju te sanwo a o se we fun yin lori iye acres tabi iye plot ti e ba ra nibe ti yo si ni ifokanbale ti ko le si wahala kankan lojo waju tori eni to ba wa leyin august yi o le ma ba be mo ile ti an soro re yi wa ni opposite unique polytechnic ni laro ni beyen ni won koju si ara won bayi ni face to face ni eni to ba wa si office wa e o ri a o fi sambord re a o fi han yin teyin no ri dada ilu yen o ti n develop ni yen witi witi lawon eyan ni won sare ra ile si area yen lowo ti a nso yi agaga won ara ilu oyinbo ti a so nipa re yen awon to nfowo ranse won ti nfowo ranse awon to yoju ti yoju ti won ti wa ra ile yen ti won si fi nde nkan male nbe eyin na e tete dide bayi e ma ji o dola e wa fi owo ti yin na de ile male sibe fun anfani ojo waju ni e yoju si office wa ni 1 Dele Ara Street Dele Ara Bus Stop Abaranje Road Ikotun tabi ki e tete ma pe wa bayi 0704967 8729 0704967 8729 tabi 0802 703 7390 0802 703 7390 E tete yoju e ma je ki anfani yen po yin ru bakan na ti a ba ri eni to ni ile ti o je ti ebi ti won tabi ile ti won ti won fe ta fun ara won ti ko ni wahala kankan lori tabi eyi to ba ni wahala ki e tete je ki a mo nipa re ka le mo igbese ti a ma gbe o si je wi pe iwo ni lo lawyer to mu harahara to le bo yanju oro pe wa gbogbo re lo wa ni ikawo wa tabe nikan gba o loju to yin e je to lu enjibiti to fe ka be track number re gbogbo ise yi o ni awa nse ni office wa ti ma pe sori 0704967 8729 0704967 8729 tabi 0802 703 7390 0802 703 7390 E ma se je ki odun yi to lo lai be igbese kankan.
2: E tete si ikede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gobo ise test ni lab kaakiri. E tete ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ba wa ninu agbo ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eyi ara yin lati ori titi de atelese wa ni alafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni to omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eya ara yin le wa lalafia ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyin e sha ti pe won sori ero ibani soro 080 83 81 94 0808 83 83 81 94 tabi 0802618 2577 0802618 2577 Eran ti pe ilera loro alafia re se koko.
0: So, efe pe mi, ti mo je atogun, e pe mi sori 08139365988 08139365988 titi ojo mejo ta ma pade, Olorun da emi wa si ka fere pade lose to nbo.
5: A vision to educate, a vision to inspire, a vision to build future leaders. For 5 decades, Government Secondary School, AFON, has shaped minds, molded character, and produced outstanding men and women. Now, the journey reaches a golden milestone. Government Secondary School, AFON, is proudly celebrating 50 years of excellence. The 50th anniversary comes up between the 3rd and 5th of September 2026. 3rd of September, arrival of old students and special invited guests, anniversary cultural display and special inter-house sport competition in AFON. 4th September, meeting between the old students and school management, commissioning of new project, swearing in of new ESCO at AFON, anniversary dinner and presentation of old students magazine at Ilorin. 5th of September, departure.

ani sharin aye tawayo aye tawayo aye tawayo.

Point FM.

Alama lo la ye. Alama lo la ye.

da dan didi ma fu ala ma gba je nsimi ma fu ala ma gbe ta ma ba le jo nbo omo to yo ju yo fi ta wa lara be abu ni le be o sin ni le omo eni awi fun ni o je kin bi mo ye laye mi bi a ba dagba bi adodo omo eni ni toju eni gbogbo ago ta wa la bosun wa ri fi pa omo lara bi na ba ku wa fun ruboju bagada ba ku wa fun mo ra to ni sokoto ni jogun idi omo eni ni jogun eni o je kan mo re gbe igbodo wa ami ase.

0: FM 92.9.
1: Alabaru. Alabaru. Oh yeah, there you tell me.
2: Baba wa, sobo yi wa kere ju feru yi.
1: Kilo ko nbe, oro mi de leru, sobo le yo ke.
2: Daddy wa, omo yi le jomo yin. Ije ti e mo pe ko dara rara ka ma fi awon

Amen. Amen.

Daalụ. Ka e ka ime lụta. Ka na-edirichi.

92.9 Bond FM Igligindo. Hapo yana 92.9 Bond FM.

ya gazie onye mana ege ntị elekere mbụ nke ehihie bụ ya na-akụ gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa ụbọchị Saturday abalị nke 29 n'ọnwa August afọ 2026. Na nke taa aka ndị uwe ojii na steeti Lagos akparala mmadụ abụọ. Akọrọ ha bụ izuru akụkụ ụgbọala bụ ndị nọrọla na steeti a ihe ruru afọ iri ugbu a. Dịka e mere mkpocha na nzacha ụbọchị Saturday ikpeazụ bụ nke laghachiri azụ na steeti Lagos, ndị welitere isi na gọọmenti kparịrị ebe dị iche iche malite ka ya bụ ihe siri gaa. Na mba ofesi onjesa ọrịa Ebola ahụbeghị oyiri ya eruola mpaghara abụọ na Eastern Democratic Republic of Congo. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Aka ndị uwe ojii na steeti Lagos akparala mmadụ abụọ. Akọrọ ha bụ izuru akụkụ ahụ ụgbọala bụ ndị nọ na steeti a na-akpa mkpamkpa ihe ruru afọ iri ugbu a. Mmadụ abụọ ndị a gụnyere Ụba Chigozie bụ onye gbara afọ 46 na Onyeka Emodi gbara afọ 37. Ndị uwe ojii kwuru na ndị a na-ezukarị akụkụ ahụ ụgbọala Toyota, ọkachasị Toyota Corolla, Sienna na Hilux. Ọ na-abụkarị ndị akwụsịrị n'akụkụ ụzọ maọbụ ndị mebiri emebi n'okporo ụzọ. Ha mere ka amata na ndị a zuru brain box, push button machine, pigeonhole na air conditioning vent n'egbughị oge, ma resi ha n'aka ndị na-azụrụ akụkụ ahụ ụgbọala ezuru ezu. Onye na-ekwuchite ọnụ ndị uwe ojii na Lagos, Abimbola Debisi, mere ka mata na ha ka na-esi minala na-achọ ndị otu ndị a ndị ọzọ. Dịka e mere mkpocha na nzacha ụbọchị Saturday ikpeazụ n'ọnwa dịka akpọghachiri azụ na steeti Lagos agba nke ise ya taa, ụfọdụ ndị welitere isi na gọọmenti steeti a kparịrị ma lekọta ka o siri gaa, nke gụnyere nwunye aka na-achị steeti Lagos dọkịnta Ibijoke Sonwolu na osote aka na-achị steeti Lagos dọkịnta Obafemi Hamza bụ ndị ngara leta ka o siri gaa na mpaghara okpuru ọchịchị Amuwa-Odofi, ebe onye isi ọrụ ọha obodo bụ Maazị Bode Agoro gara leta ka o siri gaa na mpaghara okpuru ọchịchị Bariga. Onye permanent secretary n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu ebe ndị mmadụ bi, Odoziakụ Omobolaji Gaji, gara mpaghara Ewenla, Adejoke, Emmanuel Church Street site na Omoku ruo New Garage. Ya bụ onye isi ọrụ ọha obodo kwuru na dịka gọọmenti na-agbasi mbọ ike ịhụ na e nwere mmepe obodo, na ọha obodo n'akụkụ nke ha kwesịrị ịhụ na edowere obodo ọcha. Ụlọ ọrụ jamb akọwala ụzọ ihe atọ nwere ike ime ka nwa akwụkwọ ọbụla hapụ inweta ịhụta aha ya na akwụkwọ matriculation list. Ha mere ka mata nke a mgbe ha na-akọwa ihe nwa akwụkwọ nwere ike ime mgbe ọbụla ha na-ahụghị aha ha. Gwara ụmụ akwụkwọ ka ha alaghachi azụ n'egbughị oge n'ụlọ akwụkwọ mgbe edere ha not admitted n'akwụkwọ ma chọpụta ebe mmiri si banye n'opi ụgbọghọrọ. Ha kwuru na nke a nwere ike isite n'aka ụlọ akwụkwọ ahụ. Ụlọ ọrụ jamb gara n'ihu kwuo na ụlọ ọrụ jamb gwara ụmụ akwụkwọ na mgbe ụfọdụ na ụdịrị ihe ndị a na-esite n'aka ụlọ akwụkwọ ahụ, ma gwa ha ka ha na-agba mbọ iji hụ na edebara aha ha nke ọma n'ọwara Central Admissions Processing System, amara ka CAPS. Nke ọzọ,
benweghị ike bipụta ezigbo mpụtara ule ha jiri banye mahadum. Ma kwuo na ọ bụrụ na ụdị ihe ndị a mee, ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịga n'ụlọ ụlọ ọrụ jambụ ọbụla dị ha nso ma mee mkpesa ha. Akụkọ wa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9, Onigbo gbo GRA Ikeja Lagos. Onye minista na-ahụ maka ahụike na ọdịmma ụmụ mmadụ, Ọkammụta Muhammed Kwate, eguzobela otu ndị ọrụ maka ịgbagha megide ọrịa difteria ndapụtara n'etiti ụmụntakịrị na steeti Katsina nakwa Kano. Ọ bụ onye ji ọkwa Assistant Director Information and Public Relations n'ụlọ ọrụ ministri okwu ahụike dị n'aka mere ka amata nke a na Abuja. Ya bụ minista mere ka amata na ha sitere n'ụlọ ọrụ Nigeria Center for Disease Control, National Primary Health Care Development Agency kpọlite ndị ọrụ a. O kwuru na nke a bụ iji gbachibido njesa ọrịa. Ya bụ minista kwuru njikere gọọmenti etiti dị ịhụ na a gbachibidoro ụdị ọrịa dị otu a mgbe ọbụla. N'aka nke ọzọ, onye isi ala Bola Tinubu enyela iwu ka emee ezi nnyocha tọrọ atọ na ngalaba niile dị na gọọmenti etiti n'ihi oke urughuru na ụlọ ọrụ adịgboroja a na-ahụta ma na-enyopụ na gọọmenti etiti ugbu a. Onye ndụmọdụ onye isi ala n'ihe gbasara mgbasa ozi na amụma pụrụ iche, Bayo Onanuga, mere ka mata nke a na nke a ga-amalite n'ụlọ ọrụ Integrated Personnel and Payroll Information System IPPIS, Federal Government Agencies nakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'okpuru gọọmenti etiti. O kwuru na onye minista okwu ego dị n'aka bụ Taiwo Oyedele ga-ahụ ma lekọta ka ya bụ usoro siri gaa. O mere ka amata na nke a ga-eme ka amata ka gọọmenti siri eri mperi ma gbazie ya. Ọ gara n'ihu kwuo na a ga-ebu ụzọ nyochaa ụlọ ọrụ IPPIS nakwa ngalaba na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ ọrụ nye ndị ọrụ ọha obodo. Onyeisi ala na-atụ anya na a ga-asanye na mmiri wee mee ya bụ nnyocha. N'ikpeazụ, njesa ọrịa Ebola ahụbeghị oyiri ya eruola mpaghara abụọ na Eastern Democratic Republic of Congo. Ihe ruru mmadụ 60 ebutele ya bụ ọrịa, dịka gọọmenti mba ahụ siri kwuo. Ebe ndị a ya bụ ọrịa na-akpa emekpa ahụ ugbu a gụnyere Biena nakwa Mangredipa, bụ ebe ya bụ ọrịa na-enye nsogbu ka ọ dị ugbu a. E mere ka mata na ọrịa enwetala na ndị butere ọrịa eruola 1,794, ebe 2,786 anwụọla site na ya bụ ọrịa. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, na nwee ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Dịka aka ndị uwe ojii na steeti Lagos akparala mmadụ abụọ, aka ọrụ ha bụ izuru akụkọ ahụ ụgbọala bụ ndị nọ na steeti Lagos akpamkpamkpa ihe ruru afọ iri ugbu a. Dịka e mere mkpocha na nzacha ụbọchị Satọdee ikpeazụ nke laghachiri azụ na steeti Lagos agba nke ise ya taa, ụfọdụ ndị welitere isi na gọọmenti steeti a kpagharịrị ma lekọta ka o siri gaa n'okpuru ọchịchị ime obodo dị iche iche. Njesa ọrịa Ebola ahụbeghị oyiri ya eruola mpaghara abụọ na Eastern Democratic Republic of Congo. Ekele m Wydad Fagbo bụ onye chekwabara akụkọ ụwa na asụsụ bekee ma mee ka o ruo m aka, ebe mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige.

Abeba 92.9 Bond FM. Ogeni Bobon FM 92.9 Akanchawa.

ibo na ekwu n'okwu na-asị ekwekwọ ama agba ọ bụ ekwu oshibego kwuru ugbu a n'oge ndị igbo bond fm 92.9 oshibego bụ ejiji anyị na-anọ na ya etinye ọnụ n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ iji kụziri gị ihe na nkịta a ị ga-anụrụ ka nna ifeoma siri lecha nwaokorobịa bịara ịrụ nwa ya nwaanyị n'ihi otu nwaokorobịa ahụ siri dị umeala ma bụrụ ezigbo mmadụ wee nye ya ndụmọdụ ka ọ chọọ nwaanyị ọzọ maka na ọ matara na nwa ya nwaanyị bụ akpị dị ime isiokwu ya bụ Irọma. Ọkwa ichetara na ọ bụ Irọma ka ejula ji aga n'ogwu. Ngwa gee ntị.

Ezoku ezoku wa for Nigeria to lu nsitre otogogo Wolves wega Ajax nke Amsterdam na fe no kan no na abale gara aga ko otsinyere okwa bo nime asompi ise wa made enye la goal anọ ma nye nke beke kwa assist abọ au okihe ngracha si ato kanka na ewu bu kam Alvarez akọdị ugbu a ọ dị ka nwa mmadụ a ga-enweta nweta onwe ya ma ọ bụrụ na ọ nwetabụ onwe ya na Arsenal nke meziri ka otu egwu bọọlụ ya bụ mkpebi Atletico Madrid nwere meziri ka otu egwu bọọlụ Barcelona nwee ohere ugbu a ịchọsi Victor Osimhen ike kọdị ugbu a dịka nke ahụ na-ewu n'ala anyị bụ Naịjirịa onye isi otu NFF bụ Guzel Ibrahim Guzel. Ọ gbaala arụgwaghị m amanụ m ka a ga-esi kwuo onye ukwu wara n'ihe gbasara asọmpi egwuregwu bọọlụ n'ala anyị amaghị ma ọ bụ ndị isi ka o si n'aka ka ọ bụrụ ndị na-agba ya bụ bọọlụ mana ihe mma bụ na emechaa dịka Tinubu siri nye iwu ka emee nyocha tọrọ atọ na ngalaba ahụ ga-esokwu na ndị a ga-enyocha ma nyochapụta ezigbo ihe ama egwuregwu n'oge ndị gbona bọnd fm 92.9 Chinedu Chukwu na nke taa ka m bịa.

Hello. Oh, kaka pola. Akara 0706-316-1916. Kige juwe sonye. Tiyake lono wanyi hem ichere. Ageme NFF. Kodi kibe. Manadika mne chapo moko gi. Kaena eleba kwanya. Ni hendi ozo. Dega se deka odi. Nam. Ubua. Agwara mge nam. Atletico Madrid. Emela kamata na hadi njikere. Ka Alvarez. Ga Barcelona nke mezi na Alvarez nwere ike buruzi onye otogbo Arsenal nke nka ga mepekwa ụzọ ka Barcelona chosiwe Victor Osimike kam na goda pomo go. Hello, ya gazi onye na ekwu Elias, ya gazi onye akpolitere n'ọkwa ọ na-achọ ego na-achọsi ego ike o bute ọkasha out ma ọkwa ndị na-agba bet ọkashala out mara na nke ya o mela ihe ọ chọrọ oburu nke ya gbalaga 0706-316-1916 tụnye uche gị dịka anyị na-akwado mpịachi n'ama egwuregwu nke ụbọchị taa ihe a ga-eme ji ka ọ ghọtara na otu NFF dịka m na-eme ka ị mata maka transfer ekwuola maka ya bụ nwa amadi bụ Alvarez ọbịa bụ na otogbo Arsenal na-echere ya Liverpool ka ọ dị ugbu a adịla njikere imefu akatamkpa ego dị otu narị nde naira narị nde pounds na nde pounds na nde pounds iri abụọ maka Bakola nwa France ihe ya bụ na nke ahụ adịghị ọdịrị ka ọ bụ nke mbụ emeli eme ka ọ dị ugbu a ada anaghị ekwuzi ekwu ọkwatara tupu mapịachie na nke taa maka na ọtụtụ ihe dị a ga-ekwu mana oge na ha akụkwụrapụọ bụrụ ezigbo nwa m egwuregwu mgbe na mgbe ọbụla English Premier League dịkwa taa dịka m na-ekwu okwu ugbu a Liverpool na otogbo bụ Nottingham Forest na amambere abụ nke bụ oke taa kwa ọ ga-abụ mmadụ abụọ si relegation wepụta Coventry na Hull City ka chịpụkwa ya tupuru mgbe ahụ mbe na abụ oke ọsanụze ga-ezute onwe ha na abụ nkwu abụ m Chinedu Chukwu ndewo.

0: akụkọ n'ebe bụ ohere aha anyị ji akọpụtara gị ebe ndị nwere akụkọ amamihe n'ime ha iji kụziri gị ihe. Ọ na-ekwu okwu na-asị, ọ bụrụ nsogbu nke gị pụta ezi ihe ndị ka mma, nke pụtara na onwe gị ebe gburu aja nwere anụghị. Ka anyị gere akụkọ nwaanyị mụtara otu nwa ọnwụlahụ ya. Ka ọ gara ka Chineke tutekwa nwa ya, Chineke gwara ya gaa kpatara ya ahịhịa ebe mmadụ anwụbeghị na mbụ, ka ya were ya tutere ya nwa ya. Nwaanyị ahụ gagharịchara wee lọghachite azụ, maka na achọpụtara na ọ bụghị nwaanyị dara mụtara nwa na-apịwa ọnụ. Aha egwu a bụ Nwaanyị Aga. O sitere n'aka Show Promoter. Aha nke mbụ nwa n'ụdị Eze Okoye.
1: Debe anya ama bụrụ na akpọ Nwaanyị Aga, onye o mere n'ụwa ya bizi.

Abueva 92.9 Bond FM. Oh, Gendi Bobon FM 92.9 Akanchawa.

Neighbor 92.9 Bond FM. Ogeni Bond FM 92.9 Akanchawa.

0: cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta. Dan an karar da mahukunta ko ɗaiɗaiku masu fama da wata larura da nufin ɗaukar matakan gyara. Makon shirin na lafiya jari ce zai yi duba ne kan larurar depression ko kuma damuwa mai tsanani, cutar da ke kokarin zama ruwan dare tsakanin al'umma a baya-bayan nan, watakila ko saboda yanayi na matsin rayuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa a sahun cutukan da ke sababa mutuwar mummuki, musamman ga al'ummomin da ba su fiye fitowa su bayyana abin da ke damun su ko kuma a yankuna irin na Afirka da cutar ke matsayin sabuwa. Lura da karuwar masu fuskantar wannan larura da kuma karancin wayewar kai ga cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa, mun nemi ji daga masana kan dalilan da ke haddasa ta da ma alamomin da za a gane mutum na fama da depression don kai masa dauke. Dr. Aminu Shehu Ibrahim, kwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana takaitaccen bayani kan wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression.
1: Ciwo na tsananin damuwa ciwo ne wanda aka lura da shi ina da ba mu ce damuwa yadda ta tamfara da wa da kowa. Na farko shine ita damuwa shine babban alama ta wannan ciwo. Damuwa ce wanda ba ta canjawa ko da wani abu mai dadi ya faru. Wala kaga damuwa idan mutum ya rasa wani abu nasa ko kudi ko aka masa rashi, jiya wani lokaci mutum ya kan yi mantawa ko zaran ka bace yake ko wani abu yana damun ka, idan ka ce ka samu wasu kudade masu yawa ka kan iya shiga cikin farin ciki da wayaye a nan shi. Amma wannan babu
2: yake haddasa shi
1: abubuwa da dama, bakin ciki, rashin jin dadin rayuwa, kuma babu wani abu da yake baka dadi. Duk abubuwan da kake jin danansu a da suke baka annashuwa, za ka zo ka kasance baka jin daɗi. Kai hasaduwa tsakanin ma'aurata, za ka ji ba daɗi har abinci da mutum zai fita daga ransa. Ƙarshen abin da ya fita daga ran mutum shi ne rayuwa. Za ka ji rayuwar ma'aurata da daɗi. Wannan ciwo yana ɗaya daga cikin manya-manyan sanadin da ya sa mutane suke halaka kansu, domin daga lokacin da ya kasance rayuwa ba ta da wani fa'ida ba daɗi, har ci gaba da rayuwa ba ta da wani amfani. Abu na uku shi ne tsananin gajiya, ba dalili, ba wani aiki kai ba kuma ba. So wannan su ne manya-manyan alamu. So in wa'innan alamu kuma matsalar wannan ciwo shi ba lallai zai zo da damuwa ɗin ba. Irin kamar an lura cewa kamar kasashe irin namu na Afirka da kasashen gabas mai nisa, wannan kasashe yawancin mutane ba su cika zuwa su ce damuwa tana damun su ba. Kowa na gani kamar gazawa ce ta bil adam. Yawancin fararen mutane suke faɗa cewa suna jin baƙin ciki mai tsanani, amma yawancin mutanen Afirka da mutanen Asia abin da suke yi suna bayani ne akan jikinsu yana ciwo, kansu yana ciwo, jikinsu ba ƙarfi, to kuma mai ciwo kuma ba sa sha'awar shiga cikin mutane, za ga mutum ya keɓe shi kaɗai.
0: Bayanan ƙwararre da kuma mabambantan alƙalamin masana na nuni da cewa Najeriya na sahun ƙasashen da ke da miliyoyin masu fama da wannan larura ta tsananin damuwa ko depression galibi ba tare da sani ba, wanda kuma kai tsaye masana ke cewa wannan larura na mayar da hannun agogo baya ga al'ummar ƙasar, inda masharhanta a abin da ya shafi lafiya irin Abdulsamad Muhammad ke cewa halin da ake ciki baya rasa nasaba da matsi ko kuma tsadar rayuwa.
3: To magana ta gaskiya wannan larura ta kai ta kawo, domin za ka iya fahimtar haka idan kana mu'amala ta yau gobe da mutane. Misali idan kana tuki ko kana shiga kasuwa ko kana shiga wasu ma'aikatu na gwamnati, zaka gane cewa mutane na cikin damuwa na gaske, inda zaka ji maganganun su yana koma kan rayuwa ta yau da gobe. Misali har ka rike gida, har ka rike kai da kai ma, hakan na tuntura sakamakon karancin abin hannu ko ma tattalin arzikin baya tasirin da ake sa rai. Kuma ban yi mamaki ba idan aka ce hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wannan alƙaluma da ke nuna cewa da al'ummar duniya da ma Najeriya na fama da wannan damuwa. Saboda yanayin rayuwar gaba daya sauya, kullum baya ake ba gaba ake ba, kullum ana tun ana sa rai da sauyi ko kuma canji mai ma'ana, yanzu dai ba abin da yazo kawo yanzu.
0: To ko me ke haka sawa jama'a fuskantar wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression? Tambaya kenan ga Malam Aliko Buhari, masanin halayyar dan adam a kullun share fagen shiga jami'a dake jihar Kano.
4: To shi wannan ciwo na damuwa wani irin ciwo ne da ke sa mutum cikin matsananciyar damuwa har sai ta kai mutum yana jin baƙin ciki haka kawai a cikin ransa. To dalilan da suke kawo wannan ciwo na damuwa suna da matukar yawa, sai dai mu faɗi kaɗan. Akwai misali talauci, tsananin talauci da kuncin rayuwa yakan saka mutum ya zama ya samu wannan ciwo. Sannan akwai rashin lafiya, akwai kuma amfani da magunguna ba bisa sharaɗin likita ba, akwai mutuwar aure, akwai mutuwar ɗa ko uwa ko uba. To kamar yadda na faɗa, suna da yawa, kaɗan kenan daga ciki. cikin su. Kuma irin tasirin da ita wannan cuta take yi ga dan adam ko kuma abubuwan da take haddasawa, akwai rashin san ma'amala da jama'a. Kaji mutum yana sambatu shi kadai, akwai kuma rashin nutsuwa da kuma abin da ake kira da turanci suicide ideation, wato tunanin mutuwa tafi rayuwa. Sannan akwai kasa kula da kai.
0: Sabanin yadda ake kula ko kuma mu'amalantar masu wannan larura ta tsananin damuwa ko depression a Najeriya, a wasu kasashen akan dauki kwararan matakai kuma cikin gaggawa da zarar aka lura mutum.

0: wallahi kai kanka damuwa ce a guri na
1: sunan Abdul Samad Mr. Baringim ya sha faruwa da ni domin a yanzu haka ma a cikin shi nake saboda akwai abokin da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa abin yana ta damu na kuma bayan shi ma ba ma iya shi kade ba iya idan mutum ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai
2: sunana Dauda Ibrahim Kaji kwace gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske kusan yanzu ma a cikin sa nake akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo kuma ga yara za su tafi makaranta ma ba a sallame su ba wallahi na tashi a bazama kowan kafan yi ba na sa takalmi wari da wari daya kafa daya kafa daya nawa ne na maza daya kuma na mata sai ba na ta hanya ma na duba har na shiga daidai ta sau na yi nisa daga gida ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban don wallahi ban san lokacin da na sa ba
3: Najeriya ba galibi a kasashe masu tasowa ba a fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba duk kwada yadda wannan larura ke haddasa tarin matsaloli walau a lafiyance ko kuma ga cigaban al'umma da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu wanda yi mana karin haske kan girman matsalar ta depression
4: yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 ciwo shi ne zai yi na gaba shi ne zai kowane ciwo tasiri in ka cire cututtuka da zuwan da mu suke damu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cutukan da ake dauka dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cutuka ga baki da kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutum yana da wannan ciwo yana da hawan jini kuma sanin yana da wannan ciwo to fa warkewar mutum akwai matsala domin ɗaya da abin da ciwon ya saka shine maganin wanda ake bukata ka sha wanda shine zai inganta rayuwarka ba mana ka sha shi ba so wannan ciwon yana tafiya kullun doki da sauran cutuka
5: Dokta wace illa kwakwalwar wanda ike da wannan ciwo wani irin lahani da take samu
4: shi wannan ciwo ne na dama yana da alaka da kwakwalwa ta bil adam ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwa ta mutum kwakwalwa kuma ita ce komai ita ce mutum bai take sarrafa duk sauran gaɓoɓin da suke cikin idan ta samu matsala to akwai babban matsala
3: Malama Zainab Ishaq yar jarida shida yanzu haka ke ɗauke da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana ƙarin haske kan yadda yanayin rayuwa masu wannan larura take
6: zaka ga mace wata mai karancin shekaru da akwai ɗawainiyar ƴaƴa sama da ƙwaya hudu a kanta ko magidanci kana da ƴaƴa hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutum yana shiga damuwa to ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyarsu da komin su a hakan nan kuma ga kudin haya a kanta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara to sai ka ga mace ta zo kana mata magana ma bata san me kake cewa ba wata sai ka ga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai mata da zo min tana shigowa ta yanke jiki ta fadi akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi san da naje na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakinta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokaci ne damuwar ta zo ta fashe mata
3: masana'a a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni don tsiratar da su daga fada waga garin matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma kusantar su tare da dawo da su hayyacin su don kasancewa masu amfani a cikin al'umma kama da la duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya a madadin ku masu saurare da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Abubakar Isa ɗan da ku sunana Aziz Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya

Ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.9 tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu. Yanzu kamar yadda muka yi muku alƙawarin cewa za mu ba ku damar isar da sakonnin gaishe-gaishen ku kai tsaye a wato ashirin mu na zumunta a waya, don haka lokaci yayi sai a kira a mika sakon gaishe-gaishe kafin mu leka dakin mu na labarai. Ai sauraro lafiya.

0: lambar da za a same mu ita ce 0816-9-7-6-7-2-5. Ina fata kun shirya. Muna da mintuna 10 ne fa kawai. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? To wa za ka isar da sakon gaisuwarka a filin shirin ka ne kawai? Muna godiya. To amin. Amin, amin, muna godiya. Madalla yawa. Hallo. Hallo.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
1: Muhammad ne daga Aguda.
0: To Muhammad na Aguda, muna jin ka. To mun gode.
1: Muna gaida masu sauraro kowa da kowa.
0: Muna godiya.
1: Idan Allah kai hankuri, wai an daina kuka kuri yanzu.
0: Za a dawo da shi insha Allah, muna godiya. Hello.
2: Hello.
0: Na'am.
2: Sa'adina.
0: We.
2: Kina magana da Usman daga Shehu.
0: Na'am.
2: Ni gwada an kai rai.
0: Mun gode. Masha Allah, muna godiya. Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
3: Ah, wa alaikum assalam daga Ijija.
0: To masha Allah, na'am.
3: Na muku gaisuwa da zuwa dukkanin ku mutanen gidan.
0: Mun gode kwarai da gaske, Allah ya ba zumunci.
3: Na gode, Allah ya
0: kuma zumunci. Amin, amin. Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
4: Sana muka da Abdullahi Umar.
0: Abdullahi Umar, na'am.
4: Tawa ko ina gaishe ku kuma aikatan gidan rediyon Bond FM.
0: Muna godiya.
4: Ana gidan kai da mutanen gargawa mazauna Lagos gaba ɗaya waɗanda akwai waɗanda Ogun ce waɗanda an ce ku gaba ɗaya.
0: Na'am.
4: Na gidan kai da mutanen gargawa mazauna nan Abu Dhabi Rocco.
0: Na'am.
4: Hausawa a nan cewa garba irin su Chairman Bala Ishe su a ka ce ba shi na gora da sauran jama'a gargawa mazauna Lagos yana kuwa ba ta
0: to ma sha Allah. Ma sha Allah. Hello. Hello? Hello?
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, ke magana daga ina?
5: Haji Kabiru ya aiki.
0: Gashi muna kai.
5: Afiya kalau mutanen Bauchi.
0: Na'am.
5: Kana magana da Abdullahi daga Air Force Base.
0: To Abdullahi na Air Force Base.
5: Masha Allah, ne kuma gaisuwa ta jama'a ku gaba ki.
0: Muna godiya kwarai da gaske na Air Force Base. Allah ya zumunci mallam Abdullahi. Mun gode kwarai da gaske. Masha Allah. Hello. Daga Airport Base Sewa. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
6: Matar na zada Fadi.
0: Fadi, yeah. Muna jinka.
6: Ina muku fata alheri ba gida.
0: Mun gode kwarai da gaske.
6: Ya gari ai.
0: Muna kai.
6: Na fata alheri.
0: Masha Allah. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
6: Daga Ikorodu Sagi, da ke dan makaranta.
0: To dan makaranta, muna jin ka, wa za ka gaisa a cikin filin zumunta waya?
6: To gaskiya ke zan fara gaisa ma daga nan sai Umar ta fara fara dan sai.
0: Muna godiya.
6: Daga nan sai kana ma sun fara mu wa gida.
0: Mun gode duka da mu da su.
6: Masha Allah.
0: Masha Allah. Hello.
7: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
7: A ke kana magana da Muhammad Rafi Dola da kuma Abu Dhabi Rocco.
0: Na'am.
7: Ko dai ina mai da kuma a gidan rediyo gaba daya.
0: Na'am.
7: Na'am. Nan ne kuma ta kai da jama'a musamman kuwa gaba daya. Fatan Allah ya kara mana albarka, Allah kuma ya kara kasar mu lafiya da zaman lafiya.
0: Amin ya ayya, kai muna godiya. Muna godiya. Hello. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
8: Kai Kabiru Fatima ko Fatima?
0: To baban Fatima, muna jin ka.
8: Ke da farko dai ina ga dukkan ma'aikatan ku na gidan don ban na kuwar da rana.
0: Mun gode kwarai da gaske.
8: A gaba kuma akwai su mamma Abdullahi dan Nijar.
0: To masha Allah. Muna godiya kware da gaske ga Danasco ganga Allah sa. To mun gode kware da gaske Allah sa sun ji. To ma sauraro da yake kun san lokacin ya mana karanci ga abokin aiki na ma na ga kamar yana cewa yana da wanda zai gaisar. To bismillah gabatar da kanka.
9: Assalamu alaikum masu sauraro, kuna tare da Ahmed Abdullahi daga Olodi Afafa. A gurguje ina mika sakon gaisuwa ga yar uwata kanwata Rahanatu Sambo wanda take zaune a Agege, matan Malam Awwal, maman Amina da Zainab. Daga bisani kuma ina gaida binta Sambo Abubakar tana Alaba International, maman Maryam da Momi, da fatan suna nan lafiya. A gurguje ina gaida yara na Haji Adam Ahmed da Zainab Ahmed da Hafsat Ahmed da Abdurrahman Ahmed, da fatan suna nan lafiya a Olodi Afafa. Haka kuma badan manta ba, ina gaida shi dan iyan Lagos Alhaji Ibrahim Tanko Auna wanda ke zaune a yankin Hausa Layi, da kuma shi sarkin Hausa Layi Alhaji Lawan Sule, sarkin Hausawa na Hausa Layi, da shamakinsa Alhaji Lawan Cimuci, da kuma shigar kuwan Lagos Alhaji Ibrahim Yar Musa, da fatan duk suna nan lafiya a yankin Olodi Afafa.
0: To ma sha Allah, ni ma barin gaida yan uwa da abokan arziki dukanku kowa da kowa ina gaishe shi tare da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Mun gode kwarai da gaske.

0: hukum daga cikin su an gyara kuma da dari da sittin da makarantun ne da gate na ilimi da abuna alhamdulillah wannan na da cewa abin da ya jawo hankalin mai girma gwamna na cewa bari a tallafa ma al'umma wajen ba su abinci a saida musu a ba su abinci kyauta a saida musu kuma a bisa rahusa kowanne an yi a shekaran da zai dinga an da ya an kaddamar da saida abinci bisa ga rahusa aka kashe sama kashi 50 aka ba su a kyau aka yi matallaci domin shinkawa aka kai shi akan 30,000 domin masara 20,000 domin gero 20,000 wannan shi ne abin da mai girma gwamna ya je ya kaddamar suwa karamar hukumar mulki ta Bodinga domin amfanar al'umma da yake jagoranta.
1: Honorable Tukurbala Bodinga, wani kira musamman zafi ga jama'ar jihar Sokoto don su kara ba da goyon bayan su ga mai girma gwamna jihar Sokoto a gwamnatin sa ganin cewa ya samu wa'adi karo na biyu.
0: Abinda zamu kira ga al'ummar jihar Sokoto da mara ma wannan gwamnati ta wannan haziƙin shugaba da muke da shi baya domin sake dawowa karo na biyu. Kowa ya ga abubuwan da ya yi a shekara uku da ya yi a sarrafin mulki. Kowa ya sa da muka sami jihar Sokoto babu ruwa, babu wuta, tsaro, babu asibitota, babu hanyoyi, makarantun ne sun lalace sannan aka basu kuɗi da dimbin bashi. Alhamdulillah kowa ya san abinda ake ciki a yanzu nan. Mai girma gwamna ya yi mu kowane yanki na ma'aikata ƙarin albashi. Ma'aikatan local government ne, ma'aikatan lafiya ne, ma'aikatan jami'o'i ne, ma'aikacin hukumar majalisa ne, duka mai girma gwamna ya yi mu kowane su ƙarin albashi daidai gwargwado yadda ya kamata. Sa'annan an zo gefen shi kuma wanda ya tsaya tare da shi an gani abinda sun kai an ana su gwamnati, an ga abinda suka ana su gwamnati sai kuma ba ma za ka kwatanta su ba. Saboda haka ma nake ce maka a matasa da dattawa da malamai da ma'aikata na jihar Sokoto a shirye suke tsaf domin su ga cewa sun sake zaɓen Gwamna Ahmad Aliyu a matsayin gwamnan jihar Sokoto shekara ta 2017 domin a sama da masallaci 50 da wani abu wanda mai girma gwamna ya gyara domin jin daɗin masallata da al'ummar jihar Sokoto. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya bani sha'awa na fara tunanin cewa bari na fara mai koyi bisa ga wannan kira da jagoranmu yake yi na cewa mu yi ta Bola Ahmed Tinubu domin a cigaba da ayyukan da ake yi na alheri. Mai girma gwamna da kowa ya san shekarun da suka a yanzu da sun san shekarun da suka wuce sai an ciyo bashi ake zuwa a biya albashi. Aka zo abubuwa aka kasa yin komi yanzu ga sunan suna gani ayyuka suna gudana. Ayyuka suna gudana ana biya albashi tun 18 ga wata ana tallafawa ga ruwa da noma da makarantun da harkar kiwon lafiya. Sun ce idan wannan gwamnati ba ta ci gaba ba to wannan abubuwan ba za su dore ba. So muna kira da resu da state house da Kokota domin tabbatar da dawowar wannan gwamnati ta mai girma Ahmad Aliyu Sokoto PGFC na RCIT da goyon sarkin wanda
1: kuma su jiha a matsayin ka na kakakin wani jiha Sokoto a majalisa kamar ko akwai sharar ka ba 'yan siyasa game da yake neman zaɓe.
0: Ina kira ga 'yan takara da kuma 'yan siyasa akan kiyaye dokoki da ƙa'idodi da hukumar zaɓe ta shari'anta na yakin neman zaɓe domin samun nasara a kan wannan zaɓe da za mu shiga insha Allah na shekara 2020.

0: to
1: Salam Shem Abuchi Yasuna Ahmed Goran Duma. So my Mulan one, I went back home along with the Husky. Husky. To Masha Allah, Masha Allah. But I guess it will be Janice Yadinodwa.
2: Assalamu alaikum sabu shin abokin shira da fatan kowa yau da lafiya na cikin kashin lafiya ni magana Riwan Lawanga tambaya ta guda daya ne kana kara shi kai a gaban ka kara kake kana kara shi kuma yana raguwa ne ne wallahi ba kara shi kake amma raguwa yake da fatan zai saurara amsa ta ni magana Riwan Lawanga ya mu wala alif shi ne bai wannan haka yake aske ne bukatai tana lafiya ko yayi na lafiya na cikin social life
3: to madalla masu raro sai mana afuwa ashe muryoyin naku kadan ne muka samu dan haka bari ai mun shirya sai kuma ku kira tunda na masu kungiyar abun an samu akasi ba sanya akai haka ba wallahi muryoyin da na gani kenan dan haka za a iya kiran mu a line da aka saba kira 08169076655 domin ansa waɗannan tambayoyi mu je zuwa hallo
4: hallo
3: na'am wa alaikum salam wa ke magana daga ina na'am eh nene
4: rayuwa
3: rayuwa
4: dukkan mutum nan sama kuma wani fara kuma
3: kada layin naka ma mu ba mu gane abin da kake
4: ba hallo
3: na alaikum salam
4: hallo
3: hallo
4: hallo ya
3: Labiya galo.
4: Labiya ba da Abdullahi.
3: To Abdullahi muna jin ka.
4: Oke namba.
3: Namba ta nawa kike so cikin goma?
4: Eh?
3: Namba nawa kike so cikin guda goma?
4: Abi ta goma.
3: Ta goma.
4: Ah.
3: Tashin hankali.
4: Eh?
3: Tashin hankali.
4: Kun
3: gane ko? Idan kun kira ba yanda za a yi kuna jin mu a can kuma kuna surutun jama'a ba zai yi ba ba za a ji ka da kyau ba hallo
4: salamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
4: babban fatima ne
3: to babban fatima muna jin ka muna da tambayoyi guda goma
4: abanta daya
3: ta daya idan Bahaushe yace kishi kumallon mata kara samu
4: kishi kullum mata wala da tsadan da mata kishi kullum mata
3: ya kwanta maka ko
4: abin da goma
3: ta goma tashin hankali
4: wanda ba ta samu sharana
3: haka yake muna godiya kwarai da gaske masha Allah tashin hankali ba a samu
4: ka
3: wa alaikum salam wa ke magana daga ina
4: kana
3: wa
4: ga sai mai jira da ka dace ka gane
3: na'am a wata ba ta goma tashin hankali
4: ba a samu karana
3: haka yake amma wani ya ansa zabi wata lambar
4: ga wani amma da dada
3: dada dada ko kishi kumallon mata
4: Allah ne
3: mama ne gaskiya. Ah ya, ya godiya. Na'am, hallo. Ah, ka kira ni a cikin hayaniya. Ajigo. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
5: Khadija
3: daga ina? To matar ya na'am zaki ansa tambayoyi ne
5: mata alkhairi wallahi kun duk ina neman ku ne ba na samu ku
3: na'am to mun gode kwarai da gaske Khadija Allah ya bar zumunci hallo wa alaikum salam wake magana daga ina
0: Umar ne ne ba
3: to Umar muna jinka wace tambaya zaka ansa mana
0: ana tambaya na bakwai
3: na bakwai je shekara ba ta faduwa
0: a banza
3: a ba haka nake so ba zabi wata number ta takwas tambarin talaka tambarin talaka
0: tambarin talaka
3: eh menene tambarin talaka kai gara ba sa mala to muna godiya kware da gaske zaka ji ansa akwai wasu da zo su ansa mana insha Allah tambarin talaka allo na'am allo
6: allo
3: na'am
6: allo
3: ka ji ko
6: shi
3: ye na ina jinka labiya
6: labiya ne daga babban gidan je koi
3: to
6: ana ga ko dan ne je koi Allah kun kula da kai
3: amin amin mun gode hallo
6: hallo
3: na'am
6: Allah ka tabbata da naka
3: eh
6: kudi
3: kudi
6: eh
3: ba ta ba ba ba kudi bane tambarin talaka
6: to gaskiya ne wannan
3: ana dukan kudi ne
6: a dukan kudi
3: to ga gani an ce tambari ai abin da ya kamata ake doka ne
6: kudi kenan gaskiya ne wannan mun gode ana sakar
3: amin amin hallo
7: salamu alaikum
3: wa alaikum salam
7: kadita ke ka dawo
3: ken tafiya dawo muna jinki
7: talauci
3: parai kinyi kusa ba haka bane mun gode kore da gaske madalla a abu wasa wasa ado
8: abdullahi
3: tambari
8: talaka
3: lafiyarsa ana dukan lafiyar ne babu ita amma ai cewa haka yi tambarin sa tambari dole abu ne da za a iya dan bubbuga shi kadan ka ji dimdim ku gane mana a jikin dai talaka akwai tambarin sa wato abun hikima ce yayi ba wani abu bane duk kuna kan hanya ma hello wa alaikum assalam gashi muna kai yunwa haka ne amma ba haka muke ne ma ba yau akwai yanda nake son ka fada yana da alaka da yunwa amma ba yunwa nake son ji ka ce ba eh zaka ji insha Allah za mu samu wanda zai ansa mana in Allah so tambarin talaka yunwa ana dukan ta ne da girki ko hello
9: hello
3: na'am
9: a wani tambarin ta hudu
3: wace kenan
9: ta hudu za a bari ta hudu
3: okay naman kusa da wuta
9: so a wani ta biyu
3: ta biyu
9: ya
3: ko yi maka kankara
9: zai mai da itace ko
3: haka yake amma baka da tabbaci amma dai haka yake ka canka daidai
9: Allah mana taimako
3: amin ya yi haka yi muna godiya kware da gaske
9: Allah
3: ya san amin ya ne
9: hallo kana magana da abu mai washe
3: to muna jin ka faka
9: eh watan barin nan laka
3: eh rashin ne
9: rashin ma da rashin babu
3: talauci kenan ba haka bane
8: haka da yau kuna dabdak amsawa amma tunda an ce tambari ai ina so in ji abunda za a dan bubbuga ne a ji dimdim eh tunda na ce tambari ne an ce na talaka to menene za a dan bubbuga talaka ya ji dan dama dama hello hello hello
10: assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
10: kana magana da ina so ko amma daga nan irawo
8: na'am
10: tambarin talaka ni dai a tunani na dakan hadi ne
8: eh
10: a tunani na dai daka ne
8: eh ba daka bane
10: eh
8: ba haka bane
10: to a tunani na shi a tunani na shi
8: kai dan Allah wani ya zo ya amsa mana tambarin talakan nan ko kuwa haba haba abu ina ganin sa gara basa ashe abun wankin hula kai mu dare hallo
11: assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam
11: tambarin talaka noma
8: asha ka kare kai mu nesa
11: to shikenan
8: to munan da muke talaka nan muna noma ne
11: a to shikenan shikenan Allah ya
8: sa yawa akwai talaka da yawa ban san ma gona ba
11: to shi
8: kenan Allah ya samu kyauta amin amin muna jiran ku Hausa da Allah ku zo ku ansa mun tambaya hello
10: hello
8: na'am
10: salamu alaikum na wani magira
8: labiya galau
10: isaka ne daga ikoduwar 74
8: to ikoduwar 74 muna jin ka
10: a bani lamba wannan na tambayin talaka
8: eh gaya mun shi da Allah
10: tambayin talaka sallah
8: ha tambayin talaka sallah wai talakan nan sai musulmi ne ake samun talakawa to talaka ai suna da koyina ba haka bane abi abi wa alaikum assalam yawa wahala ce talauci ce yunwa ce gona ce duk ba haka bane muna godiya kwarai gaske kai gaskiya zan ga wanda zai wa alaikum assalam wa ke magana
12: kana magana da Dairu Usman
8: Dairu Usman daga ina
12: daga nan Lagos
8: to Lagos muna jin ka tambarin talakan ko wata lamba zaka ansa
12: tambarin talaka aiki ne
8: asha to talaka in ya gaji ina maganar aiki
12: da huta na
8: ya muna godiya wai ina kuke ne ina Sokotawa ina Zamfarawa ina Kabawa ina Katsinawa ina Kanawa eh Zanzagawa haba haba tambarin tagarka hallo
13: Assalamu
8: alaikum. Wa alaikum assalam ke magana daga ina?
13: Kana magana a kan kokon da take kan kalmota garin Kudurika.
8: Yawa buge mana amsar nan ko ta amsar da ka amsa.
13: Tambare nan na talaka nema.
8: Nema?
13: Eh.
8: So me nema ba kuma shikenan ba zai ba haka bane. Ba haka bane.
13: So
8: Allah kawo mu wanda zai amsa mu wannan tambarin. Hello.
14: Hello?
8: Na'am.
14: Ta goma.
8: Tashin hankali. Tashin hankali. Haka yake wani ya riga ka ansa mun gode. To wace kuma?
14: Ta tara.
8: Tsaftan biri. Sabta na biri. Sabta amma na biri. Kana cikin hayaniya mala. Hello.
15: Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam.
15: Barka.
8: Abai
15: tambarin talaka na.
8: Buge mu shi da Allah tambarin talaka.
15: Tambarin talaka hakuri.
8: Ah. Haka sani in haushi ba haka bane. Hello.
16: Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam. dan makaranta ta muje
16: yawa ba mu tafi fara yi amuna
8: haka yake dan makaranta ya ji satan hasa ya shigo kuma kaci daidai haka yake haka yake buna godiya kware da gaske tsaftar biri kaci ya moda na'am hallo tsaftar biri kashi a moda hallo wa alaikum salam
16: ina lafiya barka da
8: yawa barka da wake magana daga ina
16: ana magana da Muhammad
8: yawa malam barka da tahowa
16: a ban tambaya
8: ta hudu na man kusa da wuta
16: ka
8: tsaga garin wani lafiya sai ya fito da tsuwa haka yake baka shigowa sai ka shirya na shombalu haka yake kuna godiya wai hallo zan yi ban kwana da ku fa zan yi ban kwana da ku hello hello wa alaikum salam
16: kuma ne da gage ke dawo
8: to kenta yi adawa na gage muna jin ka
16: tambarin talaka ciki
8: eh
16: tambarin talaka ciki
8: kishin ruwa
16: cikin ka
8: yawa alhamdulillah haka yake tambarin talaka cikin sa dim dim dim dim haba kukuwa na ga muku sai an dan buga an sani yunwa ne ish haka yake muna godiya kai da wannan na kawo karshen shirin ba sauraro kada wani ya sake jefa ni a wani aiki tambarin talaka cikin sa masha Allah masauraro a nan za mu ji labulan shirin tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu yanzu kan a madadin ɗaukacin abokan aiki na naku dan Muhammad baban Muhammad jikan shagu nake fata za a tare mu a shiri na gaba

0: mujera di yan uwana
1: maulidin na za mujera di yan uwana maulidin na za mujera di yan uwana
0: shi dawo sinan sinan wajen ba sa so ba sa so.

ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bono FM dake kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu lokaci yayi kusa da zan hada ku da bangaren yarbanci ga ulume da tare da tawagar sa sun baya yanzu ka madadin daukacin abokaki na amma kafin yi bankwana da ku yanzu muke samun sakon rasuwan Alhaji dan Ado dan Sudu shugaban kasuwan Okeodo ta jahar nan na Lagos ya rasu yau a gidansa dake jahar Kano muna roƙon Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa ya ƙara hakurin wannan rashi da al'umma ta yi intanta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman Ahmad Abdullahi Olode Apapa ni dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu Kabiru Muhammad Shaibu nake fatan za mu kasance cikin koshin lafiya wani ne jamu je

fi ope fun Oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro titi lai lai e ku ole ni gbogbo te yo oja le se radio Nigeria Bond FM de salafia ni akusimi Sunday akusimi oni faji opin ose Saturday ti se ojo kokan dinogbon osu kejo odun 2026 ni oyi Monday nsin ah atin wo nu osu titun September kon adupelewo Olorun ah eku le la ka le eri wa la keru ona kabiyesi ohun la nko balade gbogbo nta bi ninu obere pata ta bi ninu olaide Olorun je omo po eku le bawo ni sa bawo ni ma sala afi ala bayi oda sekinot ni ohun binu se mi ranti ni ah omo na po je pe mo kan lo bi fagbara igbo mo oko ohun ah goda omo nla ni adupe lekan si eku le o bawo ni sa bawo ni ma sala afi ala bayi ah olorun o seun o iwoye ojo to koja lo la o se to koja lo la so pe o di next week o se to nbo biere ngba melo kasun kaji ile ti mo adupe lowo olorun fun ilera ri pe beda ba wa laye yo je ran to ju erin lo e ka ide omo nwa bi na re lati sin to video agun mejo ale ba se ma se kerekere ipinu to so wo fun ore adidu atawon eto lokun ojoko le ma gbo lati sisin lo eto eyi mi eyi owo eyi owo abi ati mo ikongbe ikongba bo se wa na onu oroko ati awo na ni bi kan ba ti ni iro ah ni igba o ikon ah emi lokunrin se emi ni ba le awe bo se ma ri be na onu to bi jago mejo ale be se ma gbo wa re eyi mi eyi owo elaide olohun je o ti wa ni agodo pelu sekinot aya akisode yawa agbara o nbe ni lagodo nisin titi di ago marun te ma fi gbo won emi lo mo yin to to won ni ndu isemile emi lo ma tete obinu emi lo ma ko gi alapa omo obinu biru fori so gba owo omo obinu wo odo lerun gogo apatale oloko ti wada si omo ni ndu isemile loke ogun olumide ola lere loruko temi be ti pe mi ni olumaiti omi eko ni oya o ajara soro eto eyiwumi eyowo e ha

0: Baba, olukaluku oni ha to luka ti olohun fi ke olukaluku
1: ben
0: eni tolohun wa fo yin mo olohun ni je ko polo yin baje awa to je polo na fi oro olohun ma je ase so o gbo ite n gbo wa eti ife sha ni ke ma fi gbo wa te ba ti ife ti ife gbo wa ni nkan ta ba so ni soju yin wa like oni dabi koni dabi abuku koni dabi pe bawo lo se so si o so ko da pa te pe ti fe le fi gbo o se ma je niyan e ku dede asiko gbogbo bi kibi te ti n gbo mi te si ti n wo mi be ni eh Alhaji Abdul Wahab akosi the former chairman
1: former GM
0: wa ni bi ko si ni o ma ntele
1: general manager wa
0: no olohun o ma ntele mi lori Facebook mo ki won pupo pupo si gbogbo yi ti n ba nso nbi baba ma tun je wo pe o ma tun ba mi se wo se o so dada bi o so dada mo dupe lowo yin fun yen mo dupe pupo bakan na je tete mu ope mi lo si odo GM wa ni sin tutun igba won mo mo ko ma tu mi lara
1: amen asha se mi
0: na nto nto te wure ni ko so
1: ma ma role apa kan ko da pa
0: no emi so temi ni baba ni mo selfish
1: atu mi lara
0: atu mi lara
1: atu olumaiti lara
0: atu olumaiti lara
1: atu taloye lara
0: taloye taloye tete de
1: ah
0: akisode o ma agbara Fausia
1: Ben Fausia
0: Saki Sodin
1: Aki Sodin
0: Jimmy Shiwi
1: Rara
0: Kagwarama as a kiki lady, my book you find. Every day, let's go be kibi tati bomi tati ti wo wa kite kite wo komi o yipada beni emi lo ta o ba yo mi ola ide olohun je apase adini alawo ni ka fi sti jaba lejigbo beni emi de mo ti de mo ti de emi na ko olohun se pe ni jejo mo so pe mo lo mo nbo olohun wa o te se mi ko wo ti wa mi ko wo pe mi o mo wa wu ko wo pe lese ni mi mo sese ni seju seju o yi tun da mi si a je pe ise kan wa to olohun fe ran mi ni mo dupe lodo olohun na mo de ba gbogbo eya lale na mo ba yin dupe o mo dupe lowo gbogbo eyin te n gbo wa latoke dele mo dupe lowo gbogbo eyin kabiyesi gbogbo bi kibi te tin gbo wa gbogbo eyin ba patapata te n gbo wa ni de asiko yi mo kiyin o ade ape lori bata ape lese o ukere adi okini bako lo mo ki gbogbo eyin ba le patapata ni ti le toko te n gbo mi kara o le o olorun aje ari yin pe o bako lo mo ke yin mo ki gbogbo eyin ba le patapata mo ki gbogbo eyin ya mi ngba to je pe gba ti ya mi bi mi to to wa bi mi le yin lowo te si n pon mi si ni jabo leyin yin mo dupe lowo iya lode gbogbo eyin iya lode patapata mo dupe lowo gbogbo eyin iya loja te n gbo mi mo dupe lowo gbogbo eyin iya laje te n gbo mi ki mi jabo leyin mo wa dupe lowo mama wa die lo wa wuro la ade nike ade goke awa fun mama ni Aisha lori eto eko gbe mo tun gbo pe eyan kan tun fun won ni kudira gbogbo eyan sa oruko to wa la nso mama yi ninu e
1: gbogbo eyan mi de man down
0: wallahi olorun je ari pe ba kan na gm wa ni sin
1: Mr. Gbenga Fatile
0: baba olorun je ari pe mo ti wa ki baba eni te yan sumo na ni baba o wallahi won nse ni te yan sa fun awada po mo ni a je pe ni bi okan mi na mo tun ba pade nu mo ni wa yin ti eni damu mo ki aunty ore sister wa ni sister wa ti o fe dagba mo ajo wa lo ni gbongbo ni ngba ti baba nse odun kefa ni iwo wa
1: ben
0: awa wa o ni gbogbo se awa lalejo
1: dada o wa
0: mo nkan to ba sha ti to ba sha wa ko se pe boye o fe wa sababi ni ka dupe lowo kabiyesi oluwa segun ajasa awuse ti ilu onigbongbo ti won se odun kefa ti won gori ite won ni ojo Monday baba wa o baba se dada fun wa o odidi wine kan ni mo mu lole
1: eh
0: beni mo tun mu agbojedijedi so agbojedijedi ti won mu yen lo wa bi ebi wa mo ti kokko owo ti kokko fun mi take away amola iyen ti duro ko ba le mo nkan ti mo fe nu di ngba ta fun mi lamola to ngba ti ma mu agbojedije mo da o da bi pe jedijedi me bi pa mi o aba to ni kilo to wa fe si fi si jedijedi yen mo ni rice jollof rice ati fried rice ati no mo ni
1: je ke mi lo je temi le
0: oh baba mo ki ilo ni gbogbo ni baje ko ni daru olorun aje ke pe fun ade ape lori ibata ape lese iru kere ado kini inshallah mo dupe mo mo lori o mo dupe fun yin bakan na ki en ki iya wa dada bi sola balogun ati tunji alaleke
1: alalekan be ni baba
0: abere gbolo oluye ge ba se de bayi baba e e da kon fun wa biscuit
1: eyan da ga se ni won nigba to fun fauzia lo ni mo ni bolo ti ro mi o ni sebi is dadadi dadadi da give somebody clothes mo ni dadadi ni lo to his grandpa
0: adupe lowo yin ale aji mo wudi ni oluye ge
1: baba jeje
0: bakan na won on lawon kewu ni ile kewu lana se ni badan o to ni ile kewu yen wa o le lana ile kewu lana se baba baba faya o emi teri saya yin abe gbelo ni o kin teri si emi teri si
1: e ka ba so re to wa eto yin eyi hun mi lori ko ni 92.9 bond fm emi omo yin sekina to ye gbe nle aki so de be ni mo kin ka bo so re to wa te tin reti eyin la wa o ma de ba awa na le yin no ma ri ohun wa ni feyan kokan se awati mo fi asiko yi mo fi ki Alhaji Sayid Ibrahim mi ode omo wan
0: ode omo wan
1: eran be
0: eyan ti
1: awon ni eyan ti istijaba baba e se adupe mi ni fi sawati pelu ogun olo eyin le ni ka ma ni so adegbiyanju asapa wa
0: ko ni sin kokan ko ni bewude emi na ki gbogbo awon to je ki ma de bi osupo mu ibudin ni abo to oja mo dupe fun yin ati o baba sekina Alhaji Tajuddin
1: alara pe
0: wa pe mo dupe fun yin
1: baba ko si baba mi
0: atola to atola to ai olubide lo ki supo olubide ni pada o so nkan to olubide so ni leyin o
1: iro e ma cast e
0: alaja tayo mi o gbodo so nkan ti
1: a ni e benu yin gba ti
0: o mo gbodo ti o pa ni mi obo
1: ke so mi fun ni le wo
0: ngba wo si mo pa ni mi obo
1: ti se pele si oni wo na fi joyin
0: ohun ni
1: e ma so e ma
0: gbon mo toju e pamu ma ma so fun yin leta adupe fun yin baba owo baba sekina Alhaji Tajuddin odo fi alara pe mo keyin supo alafia tayo mi budin abuto oja a ni wa yin ti a focus to nsi ko ni baje ko ni dan
1: amen amen amen
0: oya
1: ore mi
0: eh
1: o lo fa
0: ah
1: eyin ara le olohun ko sanu wa oro kan lo sele o nigba ti won wa nso won wa ni a ko ye ko le to yen o ko ye ko le to yen won ni eyan se ayeye ojo bi ibi to tin se ayeye ojo bi lowo won wa ranse si pe sugbo pe eni bayi ku oun ni mo wa soro yen emi atore mi ngba ti mo wa pe pe ayin oko bayi pe mi meran o salaye oro bayi bayi bayi bayi sugbo awon eyan so pe ni ojo ayeye ojo bi e to nse lowo yen o ye ko le gbogbo awon lo awon eyan lori aga ni ko so fun won kon ma lo le won ore mi wa ni ase mi oriru eyi to nsele ni ori ero ayelujara na ni mo wa ni loju titi won to je ore temi o pe se bi bo se ye ko ri niyan bo se ti so fun yen wi pe eyan ba iku o ye ko se kini gbogbo awon to wa nbe lo to ko le won pe to mi o se pati mo mo wa so fore mi ore mi ni mo se ma so be e gbo se nti mo so oda tori n to ba ti wun mi ki wu
0: se
1: nti mo so oda
0: se mo wi pe oni ika ko ni o ti ka ba rojo
1: ika ko lo ma da
0: ika ko lo ma da awa de ma list ni awo ki n church ni gege bi eyan gbogbo eyan ara le te n gbo mi mama wa yabode lati bafo ma binu oni ki ma ke Mr. Shitu lati mi ran eni suru fun mi se oro mi yi e
1: aboye
0: se mo wi pe ti eyan ba eyan ara le ma gbo ti bo ba se o ti bo ba so nkan ti o da o lo to gbogbo ara gbe mi si emi olomi dolojolo lemi wa so eyan wa ku o wa so fun mi wi pe iwo ti da ojo birthday e si ona keni to ku ko to ku o ke be to da ojo birthday e si ona keni to ku ko to ku yen se ko ye ko fun eni yen ko ye ojo yen nkan ti mo so fun awon mi niyan o pa ti eni su lo to o sele ni mi won tu wa sele lori bi kan na so ti ye eyan tu wa sele kaakiri bi kan na to je pe e to koju si awala wa ri ibi to tin sele si won ta ba so lo mo ba be ni o sele si lagbaja ni o sele si tamodunu sugbon mo fe ka fi kogbon fine oku ti ku olorun afori je ni to ku e do so wa disturb ojo bi ti eyan fe se
1: o disturb
0: ah no wo lo fi disturb stop
1: mo ti so fun e
0: no no
1: o je ko so fun pe
0: ba gba ba ti wu e ko ki wu bo se wa yi
1: ma fa
0: ni ko to de mo dun mi niyan
1: bo se ti sele yen o ye ko so fun pe to eyin tori pe eyin ta lagbaja ti lo bayi ejo mo kansu ojo bi idi odun to nbo se bo se wa laye o da si lodun mi to ma lo o ma se na yan ara le
2: ki lo fun shop ma lo odun mi yen
1: so fe pa ni
2: mi pa so mo awo obirin to je pe ati ma se photo shoot sile eyin en ba ba pa ba pa re ja mi o ati ma se photo shoot sile bu pe o ko da o ku ose kan ta ma se birthday ati ma se sile everything ti ma wa set pe ko kan di join bayi
1: ko to photo shoot readiness
2: la je ko le tojo ma lo photo shoot e
1: o da
2: o ma lo photo shoot e to mo to ba wu emi ko ki wu
1: awo e tin ba mi
2: le o ma wo mani ona je ope 30 minutes ti jade ni studio ta lo yode ni gba ere
1: o da eyin ara le 081 35 814216 boya akọ ti mo so boya mo jebi hello e kro le uruko yin ati bole tin pe wa ki la ru ma alaja salami
2: la ya po salami lati bafu
1: o da ma agboye o Mommy,
2: I said, Jare,
1: ya mi. Ko so fun won pe nkan bayi lo sele, a de ni ko ma lo.
2: Laye. A ki.
3: Okay.
2: Eh. God bless you, ma. Aye yo job lo to aye yi oku lo to o. Oku o pa po mo yawo.
1: Hello.
2: Hello, hello, sabo le tin pe wa ki loruko yin. E ka so
1: no to.
2: E ka so. E ka so. E ba ile do yen lo sile.
3: Okay, ma.
2: E ba cho ki. Se igba to so iso job yi si, se igba ti o so job lo wo. Kuku e jo ki ma se ojo bi mo to ipo kuku
3: ah
2: ani oru ma so ko ile idomu dani yan se o ma so yan na o ko to baje ti baje ko ti mo so fa re mi niyan o
3: ojo pa ti de ko to baje pe boya to baje pe oku ye ko e lo ti de jo pa ti to je wa se pa ti ni yan to bo to ti da ojo pa ti kuku
1: mhm
3: so ma ti ko sa to kuku ko ko ye ki ni yan
2: mo ni waiting
3: so ko se ko to ba se
1: si si
2: abi e se modupe e ba ba bo opolo yi oni joba ni wa yi
1: hello
2: hello my lord sir ki e so
3: feliz
2: olasuko mi lati akeson aba mi
3: ba ma se ko mo lowo gan kan ti to pa yi tele re tin pe tomo ba pada ti to din boy o ki yo ma daba mo kun ni wa ko lo jo ba ti o
2: to
3: ba je kan se pati yen lo kan se kon ka lu pa li e lo
2: to
3: kan po yaya se pati yen so nkan to ti ba je ti ba to ti so wo to ti se gbogbe awon ni won ko ko le kini
2: simple
3: awon to o so wa ko ko to ku kan so re ni ko je ni kan lo
1: mhm
3: yen so ko li a ko le o le kuro nbe a se ko ti ka ma se pati ti won
2: ya to di se
3: to
2: di post ye
3: wa
2: ti je pe dan mi ko ti Mr. Felix mi ni wa yin ti e ni damu ah ki lo sele ani to ko ba se ti o ko to ba ti wu ni je ko ma wu
1: re
2: o se ra pa mo ti ma bi be o ti ma bi
1: ba mi o mo la
2: o lo be te le kaka
1: hello
3: e le na kaka
1: e ka ka so
3: a ma ju se o
1: a mi o
3: a ka ta si ti la ti mera
1: e ku
2: de de asi ko
3: yes ma e pa te no to ba da ru e o pe ka to se na wo ro fi to se re ye se to se ni ka ti ko ro re
2: to
3: ki pa ti tin lo ko ni mo di se tori ka ka se ah o lo ki
0: e se mo dupe
3: e to de ti da ojo ti se de to sele ko ni tori pe kan tan to sele ye ko ye
0: ah
3: a se wa ni se yen na
0: to
3: o lo ma so po e to sori
0: e to mu ye iso nu
3: ara ti so na
0: e se mo dupe
3: pa bo
0: e se mo dupe mo ni a ni jo oju lodo yin ki lo sele a lo ko jo kan to ba wu mi je ko ma wu e mo so kan fun e
1: a ni o fare bale
0: eyi ko si loke na ile
1: lo fe okowo lo fe so te hello
0: hello my hello san
1: e ka bo
3: amala
1: lati
0: ko ala amala yawo jebu
3: amen ni pero fio
0: ami o
3: eri ele ara ni gugu wa
0: to
3: ojo mi de lo su ni a to lo to so pa to jo so ku ele ara gugu wa ko de si ta se so ka ku ko ni gba bi eni to se sara ni to gbe nko sara fu to mo to da bi e na nbo ojo bi ko lo su ani a gbodo ma da ara wa a de mo mo ya wa ara wa ta ba wa lai
0: to
3: eni to ti ku ti ku to to bo yen gbodo fu lojo ko yen don je na je ri ta fe ma wo ri e ku to
0: o da anti omo lara emi ti gbo ti yin ṣugbọn be mi se wa ise mo le to ri pe yoko se eyoko ku ki ma se ojo bi mi se odumaiti fun mi lo
1: lo ni human feeling
0: mo ni kokan
1: o ni human sympathy
0: ebo ho so
1: mo se wa yi ah o buru leyan
0: a lo gbo ba ma so be o le do opo to ma so be
1: o
0: mu ra si je gbo nkan ta ni
1: mu ra si
4: This is the dollar day. Stay the kick off pay day every day. The day one of the season. 1 million naira shed every day plus a smartphone. Set 5,000 on your account slot. Collect your tickets. Weekend, everything doubles. 2 million and iPhone 17 payments. They wait. Draw every morning, 10 a.m. The season don't start. Your payday don't start.
5: Back yourself on speed.ng. You can use my promo code, BKAL.
4: 18 plus. Play responsibly. Terms and conditions apply.
6: Gbogbo olólùfẹ́ iléeṣẹ́ Bond FM 92.9 ètò pàtàkì kan tàpè mí lágbègbè wa tó máa ń gorí afẹ́fẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Sunday láti aago mọ́kànlá àbárọ̀ sí di aago méjìlá ọ̀sán. Ètò lágbègbè wa ní ibi tí a ti máa ń yàn wọ́n gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa. Bọ́jẹ́ ti ìjọba ìbílẹ̀ CDA CDC èyí táwọn baálé ọkọ̀ ìlú àwọn ọba aládé ìjọba àpapọ̀ tó fi kọ́ ìjọba ìbílẹ̀ àwọn ilé ìjọsìn àti àwọn ọlọ́jà káràkátà pẹ̀lú àwọn agbófinró ní ètò lágbègbè wa máa ń lọ ọjà irindé atọ́kùn ètò ni Olúdin Olúyege pẹ̀lú Wasíù Salaudin ọmọ tó mọ̀ kọ́nà lékè ìgbájú láìgbàgbé Mutiu Abdullahi olóòfẹ́ ètò ọ̀hún ni
7: Abiodun Elu Gbajú.
6: Gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ́ polówó ọjà lórí ètò yìí ẹ ṣáà ti kàn sí ẹka ìpolówó ọjà láti kópa lórí ètò lágbègbè wa ojú òpó yìí yóò ṣe yín láǹfààní
7: 08034093731
6: tàbí 08034057141 tàbí 08030428183 lágbègbè wa ètò tó ń ṣàmójútó àgbègbè wa ẹ má mí sí ẹ.

0: o le pe fe se mc na ni alagadu alagajoko abe fe se ipoloko ba je lori kokoluwe oyin ko ba je lori gbogbo eto ta nse ni ile ise patapata e pe mi omo yin olaide olohun o je sori
1: 081 35 814216
0: number yin o le ma pe keke bi nkan oni teyan ba ibi teyan ba ti se odun mulawa ibe le yan ti se ti lasa ba won se ma npo we fori ti mi te wa nle to ba mo awon alase to ngbo eto wa nsin se ni oni pe ni bariga ejo nitori to lohun gbogbo eyin ijoba ibile bariga ati ijoba ibile bariga sda ijoba ibile bariga sda na ni ati ijoba ibile ilaje bariga sda ejo nitori to lohun e nse ona lo e ti ti so fun baba sanwo olupe ti sona yi ton ifun won ti se mo ceremony ton ma se
1: ton ti commission
0: won ti commission won ti se gbogbo e e wa fi arin olupe sile de ti se tapa e ti se akinwa nle e ti se gbogbo e ti se dada ki ni olupe se fun yin ni bariga o wa mo di wole o wa baba iya ko bayi wa awon la lapuja ijoba ilaje bariga sda no ba so pon pariwo awon lori radio won se ni pariwo yin nigba te ba se nkan to ye ke se awon ma pariwo yin sugbon te ba se nkan to ye ke se wa lai ta lai ma kin ara yin abu
1: no won ti gbagbe ko ni pe ni won pe
0: oke
1: oni pe
0: oke
1: bo de se pe won lo ni pe o di dandan ki won pe ni
0: oda nkan ta ma so fun yin niyan ejo nitori to lo awa ti mura ati lo bayi tori ile ti nku fofo awon legit ni ati talore ati ibrahim won ti de emi mo pe o blue lemi wa keyan kan bu se si ju be lo
1: ma so o ko so pe
0: se si for life
1: o se wa lo awa gbon de tu ko se si odani
0: a tu ko dani
1: ani se si ni waju atu wa ni oluwa ye mi si leyin
0: ko si problem alaji shamsidin ajala adepeju awon ise amarun written gbogbo lagos state patapata akiyin baba na ma ntele mi lo ninu emi bo ti e si ni bi pelu ara sugbon gbogbo nkan bayi wa ni lade mo wa pelu e o mo ki gbogbo eya baya mo to je pe wa pelu mi ni dede asiko yi o ara titi pale mo ati nlo lenu edakun tori olohun gbogbo nkan to ba ye ka se oni ka se se nkan to ba ni ka ma se e ma ja se se ro ku opapo mo yawo yo du olototo ni
1: beni ototo lo
0: nkan to ba ma sele ma sele gbogbo wa ladajo ku gbogbo wa ni edi olohun to ba ti ya bayi yo lu wa pa ni olohun ma ti joya nsi la so se ten to ba ti de bus stop e yo bole ni koda ko fe bole o bole ni so ti yeyin e je ka faramo bi
1: o ba se beni kawun eyan ma ma wo asise eyan kan kon ma ma fi yen kon ma fi muyan ti eyan yen to tin se dada tele e so dada to tin se tele o e wa ri asise e lojo kan eyan le wa mu dani e ye je ka ma se bayi stop being criticism we like it much at like eju
0: okay
1: ti like de ba ra bairo fun mi mi ni so po ra bairo ijo ti laide ba fi bairo gun mi lorun
0: ijo e ni ma wa bi le aye se wa ni daru pa won ti won ba pe so ye tele ni
1: adupe lowo iyawa iyabo salami lati bafun mr maruf lati alakuko felix olasukan mi lati akesun alagba shitu lati meran omo lara lati eko
0: eyin te pe wa wole yen ole ni ma test card te ye pe text message si mi eyin le ma gba card 500 naira to ba di jo mejo a tin lo ni yen olumide ti so pe o ti fowo ka ti o ki je ope 30 minutes ti pe
1: olomi
0: ah olu e agbara fokan ba le gari e ba so pe di o ti yo le da o

0: sorry to let you bother for another 92.9. Babo, the song, let you baron, live and direct. A lay, no, I think I'll be killed by Asna. The request out, Dokoja, if you had to buy him, one deserve way. He had to get on you well, though. And one of you, but I don't think that's a year, who bought a journey. Sad, that's why, you know. One of the best, you better not come to men who come by, no, she burn. You well, though. Etepare, mo, you trip, and could run. I want tumble, eh? Why got you down? She has it on quite way. One who number you are doing that, and you want sooner. Let me say, you know, don't say attacking at that. You want to be a lot of one back in 1 year, doing two, and 1 year go on Babody. On Babody. There was in Jagoju. There was in Jagoju. Chelsea, only baggy.
1: Chelsea, only
0: Bobo, like one, you know,
1: ah, you want to call me
0: in a keeper, you know, Guinana.
1: Maybe I'll keep on me after a Martinez. After a Martinez,
0: I don't mind the very more. I want the
1: ah, eh. Keep on the color and tell you the
0: problem.
1: Keep on the color and tell you. And it's in the Martinez, low, low, but
0: commission
1: as a more penders, you know.
0: Commission, Kilio and Lou, and also Louis 3-4-3. Meta lane. Meta, the better metal car, strike England, Leno,
1: Oka. I'm going to go to the other side. Chavaria, Oni oruko to ma wa waju won bayin
0: si yen pe won ti ni sponsorship fun shirt won leyin bi odun mejo ton tin babo je pe won kan woso ofofo ni asofo ni to se to sponsor ajo pe e se ma ba tin yin
1: le
0: won le ko le ni e se ma ba olokan le
1: ke won sa pe won ko le
0: la igba na lo pada bi won ra bi ko lo eyin ero tv kan ba ton ni wa waju won kan ba e ton lo tele gba e no ti daju aye draw gba yen channel wole ni ke o bi ke lo bi won awon leyin ben on sponsor gidi
1: yen nothing babo
0: yen
1: I ben nothing babo se o sori mo lo loko bi won champion
0: yes
1: o lo loko mo gba conference
0: ko la so I wuri wa nbe drip kini request eh ti mo ba ni sponsorship di waju lapa ni gbe lo be owo to ma wo run ko yen a boost a tun pele kesi ya ro si yen owo to bi se awon kankan ka kiri yo je opolopo je pe yo tun mu e fe ra iko bayi ni o awon deal yen je pe sponsorship lo ma pa gbe pe awon fe gbe fun awon ewa bi mi ya pe na like ma gbe ta do so pe ya player star player ni awon ma gba ma so we wa ko fran yin fran won te pe le ma ada ko mo iko yen ti won le pe o ba ti poju to se sponsorship e ko le da o le be ke fe fira team ni kan ko ti abolo tele lo ni pe yes gba fe sponsorship yen da won ba won soro won fo okun won fo okun die won ra player gidi lo nla gba na won fun pe an apani o se mo to won se gba yen won ba si pe book won
1: ko te mi sha mo ni pe
0: bo ni ba se pe
1: ele o lowo ta ta son survive tati ni awon agbabolu gidi o so mo na
0: Oluwati Arsenal Chelsea lo kan bayi
1: na mo ma kọlọgbọn ni na Arsenal wo
0: Mayo ba damo ko se damo nsin ni o.
1: O je damo.
0: Laye fe gusin. ko ti e je o pe abi ti won mo won si wa ni 17 minutes o ti o di score to the play time dey o 4-2 ni Levante pelu Real Betis yori si bayi ni seju ogorin seju 80 minutes 4-2 Levante fi nu Real Betis la bela la bela oko 2-2 ni won gba omi ṣugbọn bayi o ti di 4-2 bayi Borussia Dortmund pelu Hamburger SV 1-0 ni lo ni le si ya lo se na nbe
2: ni Italy lawon omi ni Florentina ti Frosi lọ́nà tí wọ́n yìnbá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún ni ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún ni mọ́nsá àti òdínlẹ́sẹ̀ náà
0: mọ́nsá
3: ago yẹn náà ni sàṣólò àti torí náà ṣì wà omi náà làwọn náà jọ ń talẹ́ ara wọn strasbourg àti lens ní ligue 1 72 minutes náà wà ọkọ̀ kan náà jọ ta sílẹ̀ ara wọn.
2: bákan náà àwọn as aikamar àti àwọn go ahead eagles omi òdòdó.
3: bẹ́ẹ̀ni ní turkey ń kọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ turkey super league Konyaspor àti Kansalispor Konyaspor ń lu lọ́wọ́ 1-0 abala àkọ́kọ́ náà ṣe parí báyìí.
0: lóde saudi arabia lọ́hùn
2: saudi arabia lọ́hùn alọ́kàlọ́ lò wọ́n fi ẹyọkan lìdí àhálí lọ́wọ́ 1-0 ni.
0: ikọ̀ àlẹ́ àhálí ikọ̀ náà ń ṣàánú
3: mi
0: tí wọ́n bá fi lè ń bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà pé àwọn ọ̀nà ìwádìí wà lókè tètè tìmá tí máa ṣe
3: ẹ̀ẹ́n
0: bi goal 2-1 ni won gba ni an na odi gba ton gba bo na na gba won alali bi 5-1 ale la o lu won pa ni
3: alali
0: ni ko ara 12.9 points ori akaso goal 2 points 2
3: ni won bi leke alali ti gba eyokan ju alali lo
0: to won gba ti e o se kon bara won o se pe goal ma fe je ko je un pya laarin awon mejeje labara be yen e ba ka re lo ro ko da o ta ro bi joko kilo ro ko yin sa
4: ẹkọ́
0: ẹ̀sọ́ ọgbẹ́lẹ́kọ́ ẹ̀sìn kò wá.
3: Champions League
4: ọkọ̀
0: ilẹ̀ ta ṣe náà bẹ̀yẹ sọ ti ta ṣe dé fàlà náà ẹ̀lẹ́pẹ̀ àwọn tẹ̀rọ pọ̀ máa fọ́ fún wa ní 4-0 àwọn gọ́ọ̀rùn-ún ṣẹlẹ̀ láìsí wọ́n tún ṣọpẹ́ gan nígbà wọn fi
4: pẹ́láìtì rẹ̀
0: àbí
4: ṣẹbátí bẹ̀rẹ̀ báyìí
0: bẹ́ẹ̀ ni
4: ẹjọ́ àtúrẹ́ àrí ọlọ́wọ̀n ní gbẹ̀mí gbogbo
0: wa àmì àṣẹ ni
3: àbárẹ́sì arsenal
0: ẹ ṣe àbárẹ́sì dà
1: I'm going to go to Barcelona. Kasa to tun ba league ye
0: lori oro abara
1: Champions League ye mere
0: ka ma to ara
1: final ton lo gbe ono e
0: babolo le rimo babolo Atletico Madrid o ti so le ti yanju e Barcelona ti mo pe awon o le ra abares mo tori pe o ni koran ko won ta fun iko Barcelona awon mo ma san o fun ko wa ni bench o be ta ti be lo pe sugbon o n to da won loju ni pe ko le lo si Barcelona iyen ti do be o wa do nkan to wa nbe ni pe leyin bi abi bi ose meju seyin babolo wa Atletico Madrid o ti gba England wa lati wa dunaduna pe o sese ko mo lo si bo mi sugbon ni be yen o to nsu wa nbe to ye ko nsi ni are be ko ni lo si ko Barcelona laye ati laye tori pe orogun ra jo nse labala be yen ni e ki mo pe o ti duro pe Barcelona awon lo ti wa lowo lowo lati so pe won se FF confuse e in to je bi wa la gan fun iko Barcelona gan niyan la wa gbo
1: sugbon nkan temi mo won ni pe bobo Alvarez e aya duro si Atletico yen ko ma je bench e jeje tabi ko
0: ma o ma fe ti tabi
1: o mo wo pe bo wa ti Chelsea abi Man City abi Liverpool abi team gidi kan to ba lo fun Alvarez yen o ma sare lo ni sugbon bo je pa Arsenal ya ma o gba ki lo be lo so ma da be npe ki
0: to do se ni bo
1: Arsenal ki to jam ma so pe ah oun fe ra agbabolu te pe o je agbabolu gidi to ni future to ni nkan to fe fi future
0: so Arsenal wa ni future to fi le
1: ara
0: ke
1: Everybody,
0: ya bi won fi se test run ni tori pe bi ta si le mo iyato laarin Mourinho ati Arteta ni pe ton wa de bi ipele semi final te pa mo ba pade time yan gan eh lo ma so pe kini ise Mourinho kini ise Arteta tori be yan gan loju o toju to leju group ton wa yi bi Mourinho ba lu to nu ba lu Mourinho won a je si jo qualify ko nbe yan nto daju ta lu daju niyan bo bi to bi ti je pe yes ko si second leg te ko ba si lo ti lo le liyen ibe gan lati ma mo se awon mejeje pe yes oga o ta ni e awon to ni leyin to ko seyin won da ju be lo let me se foju woni
2: you are the final to go si come ko
0: you know o le yes final go
2: quarter final semi final
0: o le yes mi o le yes mi
2: so
0: wa rin yen na le mo ko
1: as a de le wo final mo ko ma da be ni mo n shot e sa gusu
0: ala Arsenal go eyin lo le Arsenal to ye o eyin ati Ibrahim Olorun se se o yele la wa ni roju e. Se ni wale ga wo Tottenham ati Newcastle. Ba yin so lowo yi, won ti be laarin iseju melo ni o. Eh me do mo ko ni yen. Omi odo ni won si wa iko Tottenham. Won ti be si ni gba card olomi so nbe, olomi yeye. Lowo yin ta won je pa won di be na leyin gbo na ni o. Van der Vaart na ni o gba iyen. Won to wa leyin gbo. Eh ti yan won ti gba ti won na, won ti sase ma se ninu iko Newcastle na. Awon ti gba card yellow card ni kokan. Won to ni 4-2-3-1. Merin meji meta. Se kon gole lowo e mu na ni Kingsley are
1: Kingsley
0: Kingsley lo ni gbe lo e mo yin ko yen ko to ti amuni o so mo so kini jo ko ni jo na e to bi dia lohun bo e to ko eleyi o bo e to ko eleyi o ngba ti ya je o paro formation leni iyen akona gba to ti am
1: agbabo
0: mi lo ko si e
1: agbabo tutu a lo start imamushi ohun na se gbe be
0: lati e to ra lati Man City
1: eh agbabo mi ji lo ra wa pelu sabiyan yen na e o se se mamushu je sharp striker ni so o se se ko
0: one need the number 9 gidi
1: o na mamushi na ma gbianju fun ona
0: o de so ju ko won ni ya ni England lo wa yi
1: oni
0: ta ja asin ni farapa bi jo mi ni o se lo tele oni farapa bi nkan ni injury ti won ni yen po die na lo ka Savio
1: ah Savio to je ra tu ti ni injury
0: eh o ra ko injury ni
1: bo gba o gba FA Cup abi ki loruko Carling Cup
0: ni na
1: to tu gba bo o gba bo sa
0: won ni ko ra ti ma yi ko ra na ba yen ba le ba yen na yen na wa yara so mo sin yen na yin
1: ba ya ni ko ra to sin to sin oni ju
0: o ti e ni fe
1: o sin oni ju
0: ni ki o ba da pe ni gbo yi do
1: wa o Chelsea ah to du mo mi lowo lowo ba ni Chelsea jin top player Lia Delap ati le danu o lo Nottingham Forest ati le Nicolas Jackson ati le lo si Aston Villa awon agbabolu yen o ati le gbugbu won danu bayi sin awon agbabolu to mo nkan to fe se ni Chelsea o lo ku ba
0: I'm going to go to the hospital. 65 ni o ta mo e
1: o wo ti e now 65
0: ka ba ni
1: o lo si payan to lo si payan
0: ele
1: go school le ni
0: ko fura yin ko fura yin fura yin ke wa wo pe nkan ti mo le se ni pe Nicola Jackson yin lo boye number 9 mi
1: boye wa Nicola Jackson yin boye wa o ma se
0: dada la to mi la o lo si gba ni
1: o ma se dada la to mi la boye wa
0: Bayern Munich lohun
1: da mi loju
0: ko si yan to se le
2: o ma se ti o ma se o je ru ba wo ti o je
1: ori olowo akọni mo gba Aston Villa o je eyan kan to je pe o gbe Jackson jade tori awon na ni akọni mo gba ni Villa ri ti Chelsea ti ra tele

Ah, that.

jara wa ni o ni oto ni yawo ti wa ni oto ni wo to jo oko ti wa o fe ki yawo ma gbo ti e rorun o obinrin to ba fe jere omo gboro soko lenu obinrin to fe gbadun oko e gboro soko lenu

aago meje alẹ ti lo ekale o aku faaji opin ose mo si gbaladura teni koni jeri mo fun wa o iroyin agbaye la mo wa fun yin lati yara iroyin wa bond fm 92.9 satide to gbeyin osu kejo kejo re ti se bond fm 92.9 eja farabalẹ gbo koko to lefo ninu awon iroyin ohuna abala ikaru eto gbale ngba ta olose osu ti joba eko se satunse si o ti waye kakire ipinle eko leni awon eyan won si tujade yada igba keji are ile yi kashim se ti ma ti ta oko ofurofun leti kuro nlu abuja o si lo si lo luanda ti se orilede angola lati lo soju are bola ahmed tinubu nibi ipade ijiroro to ni kimi iko olopa ile yi ti sawari omo orilede ile okere meje ototo awore orilede nije republic abdurrahman tiani ti gbodorogun pelu awon esu okoku iroyin naa re lakotun ilumide olalere loniroyin alaga ijoba ibile mushin ogbeni tubosun aruwe leni satide ti se ojo kokodinlogbo osu yi loko ara ilu ale loro ati ko ose ijoba ibile sudi lati lo seto gbale ngbata kakiri ojuna lut lagbegbe baba losha mushin koda o tun fese ko yabara de adugbo kilani adeyemi ogunbaye onifade kadoso apesin atawon adugbo to so po mo agbegbe ohun lona ti mo toto yo fi wa kakiri ipinle eko si ni o wa ro awon olugbe agbegbe naa lati jagogede nbe fun iwa dida idoti kakiri ojuna ori afara inu koto idominu atawon ibi ti ko bojumo to nipinle eko bakan naa ni alaga mushin lo tun pe fun ifowosowopo to lorin latodo ara ilu yi kan naa onile awon loja pelu awon ale loro ilu nitori pe ijoba nikan ko le da gbogbo ise o gege ba sugbon igbese eto gbale ngbata olosoosu yi teni wa o wa lara ayipada erongba ipinu ijoba ti se ogbeni aruwe lati mu agbega ba eto imototo ayika kakiri ijoba ibile mushin alaga naa wa ro olugbe lati tubo mu eto ayika lokokodun lojojumo lara awon awon eyo to tele alaga ijoba ibile mushin olori awon asofin labe ijoba ibile ohun ogbeni abioye oladele akowe ogbeni basirat muhammed yusuf olori osise ogbeni lukman olajide awon councillors supervisors akapo abere simbiat folikwe olori eka jeka iko osise eleto imototo labe ogbeni taiwo awoluga

0: ekuita disi wa iru agbaye mba se Bond FM 92.1 Ikaridu Nigeria to fi kale si onigbongbo ni GRO Ikeja Leko onigbongbo ibe na le tin gbo wa lowo iko olopa ile yi to so po mo National Central Bureau NCB Interpol eka ti lu Eko ti rowo to omo ile okere meji kan won ti ri won gba ti won ti ta iwo wa sina won si Nigeria won wa lakata eka ile ise olopa to du si iwa an finish weru latara gbigbororogun pelu didekun iwa odaran ninu ate sodo irin to jade latodo agbenuso ni olu ile ise olopa iyen ani ini edu nilo Abuja onisilowo yi pe igbese na waye latara irin to te iko olopa Interpol Bogota lowo lejo 24 osu ta wa nu e latara bi owo se te awon obirin meji to je omo orilede Colombia ba sugbon bi etan ni won se to omo awon obirin ni meji na wa so orilede Nigeria lai se wipe won fi ni fido jo wa ara won abi won ni lerongba ti wa pelu e na awon omo obirin Chinese mi lo ko iwe irina won salo iroyin salaye si waju pe ni kete ti iroyin na te ile ise lopa leti ni ko Interpol na gbe igbese ake won si to pe won lo si ibuba ti awon eyan yi ti won fara soko si ni ilu Eko ti won si sawari won sugbon ile ise lopa Interpol ile yi ni embassy to je ti orilede Colombia to nbe nilo Accra ti se ise papo won ti se ise papo pelu ile ise National Central Bureau lati seto ibi ti iwa de si ni ile itura ti won si tun seto iwe irina pajawiri bi won se pada si lu Bogota leta igbese na ogolopa yoyan le IGP Olatunji Disu o ti wa so lori erongba ati ipinu ile ise lopa lati dabobo emi ati dukiya ra ilu jakejade orilede Nigeria to isto soro lori ifowosowopo pelu ofin le yi le ti pe ofin ile okere e to faye gba mimu odaran lati ibode kan si omi wa niti idowo ati wole si ile eko giga ifafiti ta mo si jam won ti sun ojo to ye ki awon akoko se idowo to fe wole si ile eko giga laarin odun 2021 si odun 2026 si ojo mi tabi won fara mo tabi ki won fariga lori nkan ti eto igbani wole to ba gbe jade en to je adele adari to je agbenuso fun ajo jump ogbeni Fabian Benjamin ologbo iroyin na sita sori ikanni X e olosilolaye pe ojo to ye ki eto idowo yi wa sopin patapata ni ojo aje Monday otula sugbon fun idiko abi omi ni won fi sun si ojo Wednesday ogbo ojo osukanso odun 2026 tawa igbimo to seto idowo jump won ti wa ni afikun asiko yi ni yo je anfani to gbe yo fun awon akoko ti oro yin ba ko gbogbogbo ni pataki jiro lori anfani to si le gbeyawo fun eto igbani wole to si sile ni ba ye we ajo jump wa ke si awon akopa no lati ma se duro de ojo ti eto na yo bere o si kilo pe enikeni to ba wa ko jale oni iru eni be yo faragba o lakoto ajo jump se atenumo pe akoko se idowo to ba gba lati se idowo yi lo lu anfani ati lo te lo ni anfani ati lo te iwe igbani wole sita o se afikun pe akoko to ba wa ko jale lati gba anfani na wole nikan ni ko ni anfani ati si laarin asiko perete ohun ni okere awon iko to nso are lati ile Nije leni Saturday ni won gbe na oju awon iko ese okoku to fe gbiyanju ati wo afin are to nbe ni ilu Niami nibi ti iro ibon to ti ndu kose kose koda gbogbo ilu to sumo eto si Niami ni iro ibon yi lo ti ndu takutaku lowo orugojo mojumo ni ni are gbogbo ilu na to sumo afin are won bakan na ni iro ibon na to ti ndu lowo agbegbe to sumo eto si ibudoko oko furufu nibe ti ibudu awon omo ogun wa latara ikolu yi gbogbo opa ile ise amohunmaworan television to je ti ipinle na ni won ti gbe tan yanyan fun bi wakati kan gbako ko to di pe won pada so pada bo ti je pe ile ise amohunmaworan television to je ti orilede nije won ti bere ise pada leni saturday leyin iru ibo to ndun lowo oru gojo gege ba asigbo orilede nije republic ti se ijoba ijoba abo fun odun meta nisin leyin ti awon iko omo ogun kan ti won ti gba ijoba lati kapa iko kan to je to nja fun oro esin oro esin to si ba gbogbo ile aduro kan to o to lan sugbo ko nku kin to dan duro ati fara bale gbo koko iru agba olodun lekan si abala eleka ruru e ti je ti eto gbale ngbata lososu ti je ba eko se satunse si o ti wa ka kiri ipinle ko leni awon eyan won ti jare jada igba keja re ile yika shimse ti ma ti je tito ko ofurufu leti kuro ninu abuja o si lo si lu luanda ti se lede angola lati lo soju are bola ahmed tinubu nibi ipade ijiroro to nikimi iko olopa ile yi ti sewari omo orilede ile okere meje ototo bakanu amo afun pe are orilede nigeria republic abdurahman ti ani ti gbogorogun pelu awon ese okoku opara bande lo si owo waida fagbo ati temi tope ajai to je olootu iroyin agbaya le oni olumide ola lere loruko temi e se tan gbo bond fm adesiwo ni baje o
1: ejimare lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko aba oke lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko nibi ka kede ati po lowo o se royin bond fm awa ma lo

adara fun mi bi be ni pe itori oluwa ta ye to be ge o fi omo bi be ke so fun ni pe ke to ba gbagbo ko ba se gbe mo ko de ya ni pe ku ero nu pada ijoba orun o ku si dede jesu ni ona otito ati ye bi wo bo fara ba le gbo wo luwa lorun e to si fetisi asa to lati tele in January, yo gbe ke gbe le jolo ni tori akope bi aye ru ko je lo ikele ko la se mama mo fe ko gbo oro lorun akope oluwa ro mo esaye lati da aye lejo bi ko se pe lati gba aye la ile ti pe fun o ma ronu mo ma bokan je iwo gba jesu ma sukumo ma sukumo ma bokan je ile ti pe fun o ayo se nbe fun o ola yo da pele ba ti akoro ola yo da ki lo la koja ki lo si o gba jesu wa jesu pe yo gbo pe yo gba ti e pe yo gba lorun sugbon mo so fun o pe ase iwo wa iwo pe ni to ko pe emi ni gba poju emi yo si gbo emi yo si gba o emi o fun je ho ni to po nikan ni seun la bi bele wi pe bi ayo ru koja lo kele ko la se wa ba fara bo wa luwa olohun re to si pa ase mo ki o si gbo o yo gbe ega jo le de gbogbo lo o lo fe gbe oga o lo fe wu osan o fe ti esipo o fe pa le ri sugbo ojina si oluwa ojina si oluwa bi be ni pe e ti oluwa ko di lati gbo be ni owo okuru lati gba ni sugbo ese wa lo ya wa ko lo do olorun wa a ko pe ani wa ninu ese kekun fi ma po si kamari ni bo se gbo lenu mi sa mo fe ko so re wa si so re oro jade asetele aye gba wosan aye gba gbadide aye gba ayo aye gba ogo aye gba ola aye gba gbara ada ogo pada ada re ti pada ada wo se pada ni to pe pelu oluwa ngbo ni sise wo e kamari se pataki ni ere ajo laye ni ese to koja apo akosori kan iwe yoruba package nigba ni mo pa mo re 3 o la ko pe ise ni oguse mo ese re ore mi ise la fi deri giga be ko ba ni feyiti bi ore la ri be ko ni gbe kele ata mo ise ni baba le lowo lowo ye le si le kan to ba gboju le wo o tete ni mo so fun iya nbo so bo ti ko gbo e ko be fun omo ti sakiri ma fi owuro si ile ore mi mo ra si ise ojo lo bi o ba fe kawe kawe to ba kose lo kose nitori pe akoko to jenikeni sugbon mo so fun o pe ireti si nbe fun o mo so fun o pe ayo ti be fun o oluwa ni fi o sile oluwa ma gbagbe mi Oluwa ma gbagbe mi o Oluwa ma gbagbe mi o Siwe siwe ayo kan mi koju tawon le gan gbogbo ko le mo pe mo Oluwa Jesu siwe ayo kan mi koju tawon le gan gbogbo ko le mo pe mo Oluwa aye si be fun o ni ile adaguta aye si be fun o ninu oko igbala aye ti be fun o ninu oko ori ofe aye si be fun o ninu oko isere

0: rachele dare ne gbagwele ne gbatele bi kotete abi omo pe omo ku abi omo pe omo ku gaga bi abega bi eto yi gbagba fun oluwa for God odo elati wa o da la pada si sugba ki ku to de ki je so to de ronu kwada ni tori pe ijoba ru o ku si dede ese loro iku ni erese sugba gba o gbogbo to ba si laye ajo lo da gbogbo to ba si laye o gburugbu ni o gburugbu ni o wa ka so ti o te sile ti bi sile ti ka sile ni tori ko bi pe emi bo kaka emi si be pelu mi lati gbogbo yan gege bi o so wo re bi pe bo yo mutito to yo so de mi la jesu ni ona otito ati ye ni re agaye yi ikan meta ikan merin yo se pataki fun o to fe ga gege bi oro re ikan meta yi yo se pataki o fe je niyan gege bi oro re ikini fi oko ti oluwa love God with all the heart gbogbo ko fun oluwa gbege ni yo gba o wa se yo se teni lo yo gbe ejide yo sanu fun o kini keji I can pray ever wa la re ri wa la re mo mo ko ti o fe mo ko to fe mo tori kan ti eyan ma so ko so ra di eru fe ni keni aye eni o wa ya laye na ro be kan ka sanaba Joshua ni pe to ba je mi ati le mi o banuwa na o ma si nitori pe o dara mo nitori pe o da luwa mo nitori pe o da lere mo tani wo si wo oluwa o wo oluwa atododo re wo oluwa atododo re e tofu e kokon wo oluwa atododo re e toku afiku ni kini iketa oni pe wo ogbori bi be ni pe ogbo na fi kore na fi gbe inu re mama wo ogbo je ologbo je ologbo mo ko ti o fe mo ko ti o fe ma ba aye yi aye eni aye de deyo to si aye yi ma ba aye yi ma sora di eru feni keni tori ati je ma sora di eru feni keni tori ati mo ni tori pe aye re aye to dari bi be bi pe bi wo bo bo bo le bo lu wo to pa se mo emi yo gbe oga ji gbo le do lo e bi gaga aye re ni wo se fe lu wa wo je ologbo bi be ni pe ti gbogbo kon re o fi wa gbo nitori pe ogbo ju agbara lo kawe ko se mo ko ti o se ma fi aye se re nitori pe aye dabi oja ni o pada lo ji fani to fani aye nitori pe aye yi kan pere ka se ba oja ni aye titi e o ni o to fi meja sugbon ko jo to de mo ko ti o se nitori pe ola le peju kini ikeri Boro, Sorolo, Masebi, Maseka, Itakawa, Nino Wemimo, Arabica, Nino Bakaji. Be ready, pay. I'm quite dead with Sassy Coup. Make that tea, I want you know that. Perfect one, my law. Oh, John, what about Wolly? Go, Bebe, go, Suku, what about Wolly? Becky, go, said, Wolly, back in the city, Mamma. Anya ju gbesere o tun je o tun mu ni tori pe oluwa ni akope olopopo da dara so to not shit akope ele mi si yin ele lafia ni ki se fun ibi ba fe to da bi be ni pe awon yo fa ku ju mo lo to pe se won buru jai so won mo fo so fo pe oluwa ni gbogbo da dara so to not shit mama la ro ni ko so gbo le ni ko mo fe ko olu pada so re ma se re ma se bi ba di te ma se ka ni tori pe gbogbo to si laye olo ma gbere ko si pe de bokaka mi si be pelu mi na fe gbogbo ni gbe so we ma gbagbo ko si odun to laye e wo ma ku lojo kan o ti ro ba lorun o je lo ju o ba ju e ta ma lo ju e ta ma lo ma ta ma lo ti laye si ba ye si be fu o ma ma ra ti o ni tori pe ola ni peju e ni lojo igbala re mama mo wi wo lo ti se be be me se be oluwa wu o sa oluwa gbe dide oluwa dowo le ola yo dayo yo jaso pe yo jase pe bi be ni pe yo si jase ri fuwa yo si jase ri o wa sere ro ma lo bi kan ni toro ri wa ni ronu o pa wa da o ni tori pe daniel ko kusi do kiri o ni kusi no gu yi o ni kusi na te yi be ni mesaki sedaki abegiriko wo kusi na leru ita ta o se lori mi lori re if you are me say lodun yin lori mi lori re if e ko ni say lodun yin lori mi laye re ogun ogun ni jawa ni tori akopo bere afi bu o akopo ti ba press loye adam let god you the will press be se be o wa yo da yo mo ayo omo kun ade gbagbara da se da ori ofe gbagbara da se da ori ofe Good day, Lassere. In the toss of our for you, or come before Maluka. It's a glass redemption gospel assembly. But what Papa Papa had Dela Mushap, had Dela Yanu, Asi Jere, Kiosiku, Lariwa, Kios Yasa, Kios Kosile, because Yanu, or your woman join you, or my day join you, or your woman wow, and Balaba, or your woman wow, Aro, or so, I join you. He lets up one of them, Mama Sule, he lets up your journal. I don't know what you're saying. That in your grace, redemption, gospel, and international. Top of the map, the map of the street. Or a cook, or a poor bit of a car, or for your daffy,
1: I mean, International 5 or a street, a bit of a terrorist. For a dura, Tabi, a veteran terrorist, you're in a joy, and not also remember where you 08028856546 08028856546 James, Olabiju, and Koro Jesu, Akinyola. Let them go, let them go, Paddy, Luko Jesu.

Lágbègbè wa, ètò tó ń ṣàmójútó agbègbè wa, ẹ má mí sí ẹ̀.

1992 Vasco da Gama.

0: sallallahu alaihi wasallam ni ta ma se mura lori kubura a ma pa se leyin idi ni ti ile se to ni o ko ni bi ka ko ni se aja ti mura pelu ro alifilas aja ni mura service system te se gbe kale september special umura so fun lafa ni lati de gbo ife akase umura lapa po december no be yin lo fun gbo awon to de pe a la nfa ni ati lo aji 2026 lati lo gan ile oluwa opopo awon nfa ni le je te baba le shall fun das aja ni mura service se ni ajo september special umura ati umura december fun 2026 e ku ti ma pa ma ba to ma ni pa suna lo ma ko ise ni ajo su gbo awon aya mi lati ya nfa ni ati si sa se pe pelu wa se gba beta awon je le wa to wi na le ma je te fi lo te fi de ma ko loya to ma ko yin ati balloon to gbegbele be ni aye ti se lati ma san september special umura kale tabi umura december fun 2026 so ti ma kan so lu le shall fun best one ni number 92 ko muro pade bus stop ni do eko e pe 08 0340 5710 tabi 08 0247176 01 ni lo ni e kan si won ni doju ko kidney hospital olonso bo lo ni then 08 0247 9451 aka ati gbogbo okogun e ma pele adana lapo sori 08 0380 7824 alifu das ajam na services limited awon ni won ko lo si aja ti won pelu roro
1: FM 92.9

orúkọ gíwá ilé iṣẹ́ wa là ń kí gbogbo yín o. Gbenga Fatile.

Thank you.

Social.

0: ne dare. Ni de ne dare wa. Ki ni pe to fu wa je pe. E ne dare o pe ni be. O lo pe Allah azza wa jalla lo se dare. O wa ma pe ni gba te o je nkankan. Ke bo ti se saaju da won baba re, awon baba nla re. To tin tara ti e na da won ma re. So mo yi pe nkan na lo leto ka Joseph fun. E wa ti to fi je pe nkan mi to yato si lo Joseph. Nkan mi to lo ti pe fun. Nkan mi to yato si lo ngoru. Nkan to yato si lo wari fun. Nkan mi to yato si lo ranka. Gbogbo afojusun re odo odo lo mi to yato si lo wa. O lo ti se wa ro pe oro lo pada ja si rere. Aka ito lo afun. Tori to ba le la ka ito lo afun. Ju ni pe iwo na ba ti mati pe. Ebi to duro nke se bi to ya ko. Na ki mu rere bo ni bi to duro. Ore si odo do nlo si. Ori ilana eleyi to han gbara eleyi to se pe o han gbara ko si si le lokorokoro nbe ti tele won ni ata sesin do do ko dara po mo awon ti an sesin ti se re pe ti se ran lo se ra re kan ninu won odaju ko ni la kai owo re o ni to se pe ko ni bere oju owo gan pada son ti te ye ko mo lo na o sin se ti te ye ko mo da o sin o se la kai ibi kan pe te ko to ba na wo sibe ati pe ni ayin ye lo ni o fi sa pada fun ni la yen bi ato la qiyama ilo te to ma na wo re si dagba so kesin ilo te to fo wo re ko fi ma ati kesin islam lowo ilo te to fi je pe ile ile tete ile ran asota to se pe oko lati payan ni fana fasu awon ni won ko wo ti fun o se la kai ni àwọn kan lówó tí wọn láti sọ nídọrọ láti mú kí ìjókòó àlàáfíà ọjọba láwùjọ wa wọn eléyìí àwọn ọ̀nàmà dànù gẹgẹ bíi tí làákà ìwé ọkàn wọn lówó tí wọn láti fi ọlọgbẹpa ọlọmọdé ẹdánásúnlé wọn ẹdáwọn lọnà sàwọn pé làákà ìsọ fún wa pé àwọn ẹni bú àwọn eléyìí kí wọn dé ìdí aburú ni wọn náwó tiẹ sí kí àǹfààní làákà fún ọ la kai jo sanfani eni kan nawo ti so ko bipo on nawo ti lati mo ka won yan ma so ara won eni kan se nawo ti lati japo ebi o ti lati mo ka won yan ko yin se ara won se gugu ara na la ku ti ma bipo ni akoko ni nawo ti so na to da la kai we ni eni ti won nawo ti lati japo ebi lati ko yan won yan se ara won o da ju pe bi ti o ti nawo re si la kai to lu afun wa ki lo ti je pe o lo fi ko o je so kale ko ri sesi o n dari re pa ki si o ko yin si o n so pe gbogbo n ti n gbe oje mo n ti iwo ba ti se lo so funra re atari shetan o ni nkan iwo ma se o wa ni wa taquni ya ulil alba e pa la mi eyan ni la kai
1: Kemudian, karena Allah yang wafilin amma amalu. Aitan sebeli lain atas suatu kaluririnyo. Aitan sedada amanyo uwi amma bubun tersi. Aitan sesabu, aitan sekai jawan bel. Oiku sinta sebelu amma. Oli delay. Kora kuji odotia sumibit. Kori osi dado kawan edak. Eti sejawan diaida. Kulele da aku di kota mualai, kota mualai kiam. Seta seta bisori, kulu aku tua sekunder. Seta bisori bu, kulu amat tua sedekir. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyadu an la illa ant. Astaghfiruka wa atubu.
2: Aku ya amu dan ye kono, aku kami masalah sinar muhida. Ini pakai aku tuya, Emilanuru, Ibuka, Iwole, Nyan, Lewe, Lugo. Aki eki anu rey, Bani, Kaya, Wanuni.
3: 090-290-0666.
2: 090-290-0666.
4: الحمد لله رب العالمين أدوك السلام

0: tuki wako riri la lojo toni pe atushe kunge ito lese kese futi ti o ni uruko temi o yipada o lu watu biloba ino mani o omo baba tinji o delicate bubo yoti mosi MC giga luluwa alon tolong o ni emi ni koko mo wanla kudu lojo toti o ni baba wanenu uluwa ti bubo wati mo ti olon unlo ti o si malo titi laila baba mi baba olatunji talabi tati mo si baba woli lese kese baba woli seba nki bubo alali
1: bubo enyomo noru togbo mi ni akoko yi
0: yes sir
1: ni bikibi to ba wa to ba ti le se ami gbogbo eni to wa isubu re laye
0: loruko jesu
1: loruko jesu olorun ma yeye won
0: ami loruko jesu
1: gbo mi wa bi yamo yi o nji ya lori omo bayi ko se ni tori o o nja gbese lori omo ko se ni tori o wo wi gaga bi woli olorun nigba to ba tu akoko ati jawon mo
0: loruko jesu
1: ani balon wa didi ogun si o
0: loruko jesu
1: eniyan ma ri binu olorun
0: ami loruko jesu
1: mo sadua fun iwa bi yamo yi
0: yes
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko
1: ti aye fi si oju kan wo je ki awon mo re o tesiwaju wo wi gaga bi woli olorun
0: yes sir
1: anu olorun ko dide fa awon mo re
0: ami loruko
1: jesu awon mo re ma tesiwaju
0: ami loruko jesu
1: aye wa si ni tumo
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu baba woli sa lagbara lowo olorun oba ijobo orun yi akuku fijo sere je ni lagbara lowo olorun
1: jesu
0: esa ni jo friday to koja yi baba woli sa awon eyan royin pe baba yi ninu awon woli ta won ti mo won le se komo pe onje won wa royin be se pe tijo friday pe o tu kamama sa emi ko fe bere ni sa o baba e ki gan le ri ti e fi ro pe je ki ma bo awon eyan
1: seri ibere te bere yen
0: yes sir
1: opolopo eniyan na lo ti bere lowo mi pe ibere meji na te bere pe baba kini idi ti mo fi pe onje ni gbogbo igba fawo eni ikeji won ku wa bere pe baba nibo ni mo ti ri owo jama o ya we eyan lenu
0: be ni sir
1: e je nson kankan fun yi opolopo eniyan ni ebi pa o
0: ko si ron be sir baba wuli
1: opolopo eniyan idi ti mo mo pe opolopo eniyan ni pe nigba ti mo be si pin onje yi e ma ri elomiran to ma wo suit to ma wa gbonje
0: pẹ̀lú bó ṣe corporate
1: bẹ́ẹ̀ni ẹ máa rí ẹlòmíràn ẹ ò ní rí àwọ̀ ẹ̀yà lára ẹ̀ ó máa wá gbóúnjẹ mo wá ń bèrè lọ́wọ́ àwọn kan pé sẹ́yìn náà nílò oúnjẹ ni ó ní bàbá ó ní ìyá ń jẹun
0: jésù kristi
1: ó lè kẹ̀rí òun bí ẹlẹ́yìn ni ó ní ẹbí ń pa òun
0: aṣọ olókọ̀ fi bu ọra
1: èèyàn kan wá àánú rẹ̀ ṣe mí ó láwọn ọmọ òun gàrí ni wọn mú láti jẹta
0: jésù kristi
1: ṣé àgbọn mi báyìí
0: àgbọyé sà
1: àwọn nǹkan wọnyí ló kọ mí lóminú pé ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn ṣe rí ọjọ friday tó kọjá
0: yìí
1: àwọn tá a fún lóúnjẹ ò níye
0: bẹẹni
1: àwọn èèyàn á pín oúnjẹ fún gbogbo wọn ẹ wá gbọ mi dáadáa ìdí tí mo fi ń pín oúnjẹ yìí ni pé bíbélì wípé ó dára kí a fi fún ènìyàn ju
0: láti gbà lọ
1: àtúwọ́ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ni sọ o ó ní ebi ń pa mí ó lè fún mi lóúnjẹ
0: bẹ́ẹ̀ni sà
1: ó lóun gbẹgbẹ mi ó lè fún mi ní omi ó ní mo ṣàlejò ó lẹ́gbàá ṣe wọ́n ní olúwa nígbà wo la rí ọta ṣe
0: fún
1: ó níwọ̀n tẹ́ ti lè ṣe é fún ọ̀kan
0: nínú àwọn arákùnrin
1: mi ó lè ti ṣe fún mi ṣárí èrè wà nínú pé kárí ẹni tí ebi ń pa kẹ tọ́jú ẹ̀ ìyẹn tó bá jẹ́ pé ẹ ń ṣe é pẹ̀lú ọkàn
0: òtítọ́
1: tí ìṣe pọ́bọ́yọ́ ní nǹkan mìíràn
0: tẹ́ ẹ tún fi
1: tó bá jẹ́ pé ọkàn òtítọ́ ọkàn ìfifúnni lẹ́ni láti máa fún ènìyàn ẹ gbọ́ mi kì í ṣe oúnjẹ nìkan kọ́ ni mo fún yẹn o mo ń sponsor àwọn èèyàn ní school mo rá àwọn tí mo rán lọ university ṣùgbọ́n iṣẹ́ mi pé àwọn nǹkan wọ̀nyí awọ obi sogo lori e tori olohun lo fun wa ni ore ofe yen na ka fi le se so ari ere lodo olohun ikeji awọ eyan bere pe boni mo ti ri owo o to ya mi lenu ni pe nigba ti mo be si pin onje fa awọ eniyan
0: yes sir
1: alohun de lo fi si oka awọ eniyan kan awọ eyan na wa ma ba mi pe baba emi na fa konje sile ka ma pe fa awọ eyan alo mi re gbo mi lori radio
0: yes sir
1: a pe ani baba ejo emi na fe ku apurise pa mo fe gbe awa wa mo fe gbe gari wa won ko wa tori pe won ri pe awon eyan pe bi
0: ibi n pa opo bani
1: elomiran ojo nje anasu
0: ko si ro nbe se
1: elomiran ti ijo nje lataro ebi pa awon eniyan
0: ko si ro nbe
1: awon kan won yi o ma omi lomi ni o de ma dun mi gan o ma pa mi ni pe ibi ni answer
0: yes sir
1: se ti e tun ari ni aro la gan wo tun ma pe onje
0: e tun ma pa awon eyan lo nje laaro
1: bani se ri gbogbo awon to wa ni ayobo
0: yes sir
1: awon to wa ni aye toro itele awon to wa ni fence oju ore awon to wa ni badek ise fun ki gbogbo won ma bo ni aro lai
0: laaro la ode
1: asa won ma pin onje fun won won iba wo 1 million pa pin onje fun won because olorun didi bi awon eyan dide ton didi ko onje wa won ko wa fun mi na ra mo so ama pin onje laaro la
0: yes sir
1: ni camp wa tori to ba tin bo to fe wa gbo onje tori ma tiju o ti kuro ti gayan ma tiju nisin
0: be ni o
1: e bi o gbo fari o
0: be ni
1: ma tiju laaro la ibi gibi to ba n bo to ba fe gbo onje laaro la to ba ti de ayobo ayobo last bus stop iwo kan wo okada tabi keke maruwa ko so pe no po junction lo no po junction to do ba ti gbe bola ni mo po junction yen wa ri ile epo ile epo yen gba inu ewo camp e gba ile epo yen ge titi ni camp yen wa laaro la sa ero ma lu be yen pa tori ma pin onje
0: yes sir
1: then stage kan eru a ma ba yen pe papa people na ti onje to po tele bani tori mo fe ki inu awon eyan o dun bo se ri ni e
0: baba wo lisa ibeere kan ni mo mu wa fun yin sa baba ki lo fa to gbogbo yin fun ma n pariwo pe ka sumo lorun ka sumo lorun ka sumo lorun
1: se ri beere te beere yin sa
0: yes sir
1: o ibeere to ni agbara ni o e ma ri pe lati gba tan ti bi wa abi kan to bi wa a baba baba wa wa ma so fun pe olorun nikan ni ka sumo o eje mo idibe
0: idibi
1: pe olorun nikan lo se gbekele
0: eyin o se gbekele
1: bani ati pe ko si bo se mo se to laye o ma nilu olorun nigba isoro
0: nigba isoro yen ma nilu olorun
1: o ma nilu olorun tori pe nigba to ba ti wa ninu isoro abi eje so bayi igba iwo to n gbo mi bayi o wa ninu isoro awon omo re oro na lo ise re o lo dede o n saisan jo ta lori ta le ni to dide to re lowo awon eyan ti pada wo o da si e iwo nikan lo n dagbe idi ni pe awon eniyan ma pada leyin eyan teyan ba ni isoro ninu iwe job
0: yes sir
1: ori ikeji ese kese iyawo job tojo je tojo mu lo wa gba job o ni isoro to wa nbe yi o ni se olorun
0: iyawo ile e
1: bani o ni se olorun ko si ku o tori owo le duro mo
0: jesus christi
1: idi to je gbadọ so mo lorun yen ko sani ti o le koyan iyawo eyan le koyan ako le ko eniyan sugbon olorun ko le koyan iwo baba to gbo mi olorun o gbagbe e o iwo mama yi olorun o gbagbe e o o nilo lati sumo olorun idi mi to je pe ni aro la mo ma gbadura fun o bani ni aro la yen
0: yes sir
1: mo ma riran si o olorun ma o ma tu asiri ogun to nja yi e olorun ma fi e motu asiri poruko ani to se e olorun ma wa son abayo fo
0: won
1: ni le mi
0: yes sir
1: nitori na laaro la tete de itoni ma wa ago mefa laaro la
0: ago mefa la
1: ori oke ya ti ku
0: yes sir
1: ori oke ati ku
0: mo
1: ba de se nde laaro la ni ma ma pin onje ni bo ba se nde bayi a ma gbe onje fun o iyan ni aro
0: la
1: gba mi dada ibi gidi to ba tin bo laaro la to ba ti de ayo bo ayo bo last bus up ayo bo last bus up so fun olokada taboni keke maruwa pe ori oke lese kese lo lo ni mo po junction to ba tan so pe ori oke lese kese won ma gbe de mo po junction to ba ti bolo ni mo po junction yen wa ma wo ile epo lapo osi e ile epo yen wonu e ibe lo ma gba wo ori oke lese kese eyan ni aro la egbe titi lori oke wa wa tori na to ba de ni aro la eru ona ma ba e o tori awon kan to mo awon asiri ogun to ja e wa ri pe olohun a ma tu a de fi ona abayo si to na tete de ni aro la teyin ta ni lo nje e tete de ni aro la God bless
0: oun let me tell you baba woli lese kese awon aro ba le soro yi lo je soro baba woli lese kese 080-6963-3352 080-6963-3352 Tabi 080-2917-8678 080-2917-8678 at 080-8410-1529 080-8410-1529 Ah, lere ju ba lere ori eto lese kese fun titi oni. Oruko temi na oye pada. Oluwa to biloba omo baba tin je odeleke to boyan ti mo si. MC Giga Luluwa. Alohun. Tolohun oni. Anu Olohun yo ba emi ati wa pade. Ami o.

0: possible. Doxology.
1: Wonderful. Move
2: to

nkan ti mo fe fayola obirin yi oju pe o da mo tun ri lana mo ri lana mo so fun yawo mo ni obirin ma tin fine si o mi goju mi oko ya o ta bo do ti mo wa gbe obirin yi kini mo so fun gbogbo wa ni e ku ko mo ti mo fe mu jare Do what you do, but your what you call. One more two, tear two. Oh, I got like that. You make all shit you serious. If I know what you do, you are one can do 1 million money. Ah, no shame, okay, okay, only to a woman. Only no talk or one down, be a jumba to a lay. The back or cotoba will own for one jealous boy a year yole. Obiri o ba loko ku lapole okunrin o ba niyawo le ku lapole lara ojo eni ti o serious ni wa ma fi wo ojo eni ti o ni ko se wa fun ma wo obiri o ba de loko na wa na o ma wo pe onisina ni onise ko se ni obiri ko in fact are wa obirin ni mo re pe tori pe emi mo mo ti mo la obirin mo de mo nto fin pe o fin pe obirin ni are wa mo ri ni ire ni ti owo iya o si lara e fun ara e lo pe mi o be ni awon ore ohun lo ni ki ohun pe mi pe ah eto yi o se mo gbo bond fm no tin se o de ba mi so lori whatsapp no emi ma busy o nigbati mo wa wa lesbi si ti mo ye o mo ri pe ah obinrin yi iya o je o ni awon ore ohun lo selaye fun ohun pe ki ohun ba mi soro pe ah se mi lolu mai ti mo ni be ni ori lati igba ti oko won ti salaye si lohun ti mo lara pe ah ko bere le kan da wa le oluko rorun ohun nikan ohun nikan ohun nikan oni ko rorun ko ma paro fun mi amo lati igba ti ni mo ti ni o ma gba form o oko mi so fun pe obirin yi o ko se ntowo ya nbe lara ko raye ni bla ko ti ka ku sugbon awon ore lo nti mo mo pe awon ore wa si ma gbo mi lowo bayi amo lani nkan ti mo fe mu jade ni pe erin to ba ti pe mi lekokan bayi se ma sile to ba le pe mi ni ale yi ki ago 12 ko to lu ka to bo si ojo keji ore o fe nbe fun okunrin abi obirin be lai ni gba form sugbon ti ago 12 ba ti koja ta ti bo si ojo keji yen o la Sunday e bere si ni gba form o e de ma flash mi opolopo awon to n flash mo ma n block inu n pe bi mi e gboru ki ile wa ni omo obinu binu fori sogba owu omo obinu wo odo lerun gogo apata le oloko da si mo ma block number yi ni o e ka bo sori akoto eto igbeyawo atata lati le ise bond fm 92.9 to nbe ni ikeja leko onigbongbo labe kabiyesi wa awuse onigbongbo kabiyesi n gbo mi lowo oba adeyemi oluwa segun ajasa kabiyesi ojo aje monday ni kabiyesi pe odun kefa ti won gori apere baba nla won gege bi oba ilu awuse lonigbongbo ni bond fm ni ikeja bi abe ona lawa oruko mi o yi pada olumide ola lere loruko temi be si pe mi ni olumaiti omi eko eko ni awon kan tin flash mi eni an tan se re o to ma bi ki binu omo ale lo nfa nitori akoko wa ma be si ni ka oruko awon obirin ati okunrin to ba serious eyin te ba ni kan se awon to wa foruko le ni o fun iyawo ati oko awon tin pe mi labenu awon to ba serious ni ma fun ni ori ofe yi ni asale yi ati laare ipele npo sugbon e mo awon to ba serious ohun ni e ngbo le ware a lo se ose te ba ti gbo ti mo daruko enikan lo se yi ti mo tun daruko ni ose to nbo ke mo pe obirin ohun abokunrin ohun o serious ni o mo o mo to se o de mo to wa o ya npa papa arabirin mo tun royo lati oba ni koro
arabirin mo tun ro lati oba ni koro age 47 years ni ise caregiver ni se to nse o de ti bimo kan sugbon owa atoko e won ti pin onikaluku ti loto oto obere yi o ti bi omo kan sugbon owa atoko e ti pin o de je omo bibi ilu ilori ni ipinle kwara omora die ferefe ko gaju kusikuruju mo tun ro ti mo nso npa yi oni okunrin to ba je muslimi ni ohun fe fe o eni to se nso ide yoruba lenu bi ti wa nbi ti ojo ori e nbe laarin 50 si 57 years okunrin gidi to de ni se gidi lowo ni mo tun rayo lati oba ni koro lo nbere fun arabirin anu oluwa po lati agege mama yi omo bibi ipinle eko ni o age won 65 years ni marun le logota won ti bi omo o won ti je eyo pupa awon nikan ni won ni awon dagbe ninu ile pe bawo lo kubirin nikan to da to ba se mo ma dagbe ninu ile la ere okunrin kokan e wa tin sha ah o da bi ile ti oko ni ti o se ni kokan ni e ile ohun yo ma ya ni nigba ti o gburo ohun ti o gburo enikeni awon nikan awon dasun awon daji fra awon nikan won ni ewa ti nsa o awon nilo okunrin ti a ma fowo pa awon lara obinrin de rewa won o fi be so ra pupo won ni kristiani ni awon o kristiani de ni okunrin ti awon fe eni ti o de kin muti ti o kin musiga ti o so ra ju de bi pe to ba wa lori awon ba ya awon ah iro awon le ma mi elele o okunrin ti o de bi momo tori won awon obi momo ti eje re nbe laare 60 ogota si 70 years adon adorin 60 to 70 years abi oyi kosola lati yana ipaja oyi kon lati yana ipaja age 52 years ni omo meta ni mama yi ti bi won si ndagbe ni oja ni won ta awon atoko won won ti pin ilu ekuta wa yi ona ni won gbe bi won si sugbon omo ilu ibadan ni pinle ojo ni arabirin oyi kosola won ni awon ko nilo awon nilo okunrin ti awon ajo ma wole wode nikan laisi omo bibi nbe ni o wole wode man friend itumo e arabirin oyi kosola yi won lo mi lara die won ri pinpin omo e won o wa ndede owo e mo ki yan fo bu owo oyan bayi pe ah omo pe ye ah lo ndan ko sa obirin e gbo nkan obirin bayi idunnu ni owo ni ah dede owo bayi ni omu won bi akashu ni emo ke ko bule kan ma se re ke ko bule oko mo like e o sugbon olodun e fun olodun lebun lowo yin won ni balopo nikan la won fe o okunrin to bode ma toju awon awon asere fun awon amunu edun to bode ni fe si awon ku yoju sugbon kristiani ni won fe en ta n pe mi a oluma yi ti ejo muslimi ni mi kristiani mi ni mi mo le fe obirin bayi ro o le n gbo fun ara won en to ba je kristiani to ni kristiani lohun fe oni ko pe mi en to ba je muslimi to de ni to de gbo dada e ma gbo oruko e de ma gbo information to wa ninu form arabere itunu lati ikotun omo bibi ilu igbora lasako ofukun baradigi ni abi se diyo ni barapa mejeje ni pinle oyo ona ni arabere itunu yi ojo ori e 50 adota 50 years ni oja ni mama yi nta odo nde gba fun won won lawo atoko awon awon ti kora awon sile o arabirin itunu yi ti mo nso npa yi won o kin se yodudu won o si pupa bakan na won o sora muslimi ni o won de ga ni won bata ese mefa ati yokan won ni awon ore awon lo tari awon wa sodo mi o awon lo npo bodo fem daada arabirin lati gba na won o je nso won o je nsimi oluma ti se anu mi emi nikan nu meje ojo baba won lawo obi momo sugbon okunrin ti awon fe e ma gbo o okunrin ti awon fe ni erin to ni ise giri lowo to de ni moto tara ti e to fi ise serin ati ile ile akogbe lawon fe nitori awon fe ara awon na awon ti ko le tara awon ile igbe awon de se fence yi ka sugbon okunrin to ni moto to je pe ni ogba o ko ma park aye gba ti ni ade munu awon odun awon na munu edun
awon de jo mash awon o de fe okunrin ta ma saroye gbogba pe kosi o ni no bi o ba te si awon mo pe kosi sugbon to ba wa awon jo ma manage pe awon mejeje awon mejeje o awon jo ma mura awon jo ma mura ara awon do si bi giga ni e mo kuro obirin be obirin to ni focus ni okunrin ti o je ti o se baba rugbo ti o de je muslimi oye ti o kin se muslimi ti o kin muti ti o de kin mugbo to wa oke dada ara bere tunu lati ikotun ohun na ni won so be fun mi o ara bere kemi lati ikorodu kemi igon ye ko ti loko ti pe ti pe awon yo n bere sugbon mama ke ara bere kemi ki lo n sele now kemi lati ikorodu 49 years ni ise nani awon to n tun le se ni ise to n se o de ti bi omo meji sugbon obirin yi o si lodo oko e mo o ese christian lesson to nse o de je omo ipinle ondo iyan kemi iyan dudu ni ko fi be lomi lara o nje omo e o ye ko ti ye yin na o o nje omo e lo waju omo e o wa ni wo ba sekele be gele na ni owo yin na se ri ko ga ko to biju dede na ni o bere fun ara e o ga bi iwo bata ese marun ati meta o de ni okunrin ti ohun fe okunrin ti ojo ori e nbe laarin 55 60 years ni oni boja christian ni o boja muslim ni o odobirin o lesin koko ibe ti ohun fe ni pe ki okunrin ohun ni se gidi lowo o de ni ohun fe bi momo o ohun o bi omo mo eyin te ngbo mi o ohun o bi momo lore to nko ma pe ero ibanisoro mi laipo laipe yi ti ma ti daruko arabirin to yin to arabirin to yin lati owo de idi iroko eji to yin 56 years ni 5 and 6 ko yi loko ri single be ni ko ibi mo ri oja lo de nta o si je omo bibi ipinle oyo iyan dudu ni o ga ni won bata ese marun arabirin to yin yi o ni ohun fe okunrin ti o laun eni ti o laun ko ti o to ba laun ko le fe yawo le bo ba ti fe yawo le ni o ti bere si lowo ni yen eni ti o laun ti o roju owo to de ni se gidi lowo to je christian ti age n be laarin 60 to 65 years to de je omo ilu Kwara ipinle Oyo Osun tabi ipinle Ogun isa je iwo oru ile isa Kwara Oyo Osun tabi ipinle Ogun ohun na ni arabirin to yin lati owode idi iroko ni o n bere fun ero ibanisoro mi re mo pe agbomo labi osa won ma gbomi lowo ati ewu won arabirin fun mi agbara maku ero ibanisoro mi 080 anfani nbe lati wa polowo lori eto yi abi lori awon eto wa ni Bond FM na ori ofe sile edede ra eto yi loruko ile ise yin 080 87 21 15 12 Now, because 080 87 21 512

o je o toju mi leni olo a toju yayi o anti to sure ni o abire ori ofe lati ejigbo eji ori ofe 51 years ni 5 and 1 oja lo nta o arabire gan ye ko ti loko o lati bi odun marun sesin ah ye ko ti loko o oja lo nta omo ilu ikire ni ipinna osun ni awon bere fo sugbon eyi to wu mi owo e o ni nkan to won o ni je won ni fi run mu obire yi oje lasi christi oko edishalais tipetipe o da ti bi mo kan ri omo to bi na awon ole ti pa nigba to n para sile eko giga ni fafiti university nisin kusoko ko de somo ohun nikan lo ndagbe lo ndafa o da ni se gidi lowo obe ti bodo nso npa yi te ba ri oyin e ba yi koda se mo alafo laarin eyo mejeji ba yo mu ah o pupa ni o ndo ni bi ile ayo obere yo de lo mi la ko gaju o rewa ko de ti kuruju o lo nfe bi mo o te ba wo eji ohun o o nfe bi mo nkia kia okunrin ti o ba de ju 55 to 60 years lo lo hun de fe okunrin to de ni se giri lowo ni o to ni se giri lowo ni o to n se awon emi ni driver emi ni mechanic emi ni ro olohun o fe o oloko owo to lo n gba fun to lo n dele fun o na ni abirin ori ofe ti o de ti bi jo omo kan si meji lo ni ohun fe fe o arabire adebanke lati ilu ikorodu eji banke 47 years ni o na o ti bi mori o si ko o ko ro odo ko to nfe ti o ti bi mori oja lo nta omo ilu ekiti ni ipinle ekiti lo nse esin kristani lo nse o dudu ori rumurumu omo e o le lowo won ti ba tetekute owo yi na o tobi obirin yi oni hips o da tun leji eji e bayi fenfe ni ko ma ti rin ni ah e fe le to gba ari e bayi esin kristani o na ni eji esin ti arabirin adebanke nse gbogbo baba erin ni ni ba ti demi olumaiti erin ni ah eji e oni eji okunrin ti o nfe 50 to 60 years lo nfe okunrin to de mo yi obirin ni o nfe to se ton ati bi mo ni kia kia iyan adebanke 47 years lati ikorodu leku awon okunrin na nbele o sugbon obirin lo mu kin daruko daada ah se mi ni se okunrin yi bayi ye mo olorun ah lati ilu ikorodu lati ilu ikorodu ye se okunrin yo ni binu o mr afis ko ye form won mo fi si bayi mr afis form yin ko mo ti gbagbe o mo ma segbon yin laleyin o won ti pe mi laarin ose o okay Mr. Assis lati ilu Imota Ikorodu age Assis 42 years ni ise ijoba lo nse ko imari ri ba kan na ko ibi mori ese Islam de lesin to nse o de je mo ipinle Eko ta wa yi ko dudu ko si pupa ki de se eko to lomi lara o giga ina ko ju iwon bata ese marun ati marun lo o ni ohun setan ati fayawo to ba je lesin muslimi to de nse kan pato lowo to tun ni iberu Olorun ti ojo ori enbe laarin 30 si 40 years 30 to 40 years niye Mr. Aziz lati Imota Ikorodu arabire Kainde lati Oshodi eji Kainde 47 years ni ise nani awon to nba ni tun omo ilese atadun tojo omo ise to nse obere yi o si labe oko e mo amo o ti bi omo meta o ese muslimi lati to nse omo bibi ilu Saki ni ipinle Oyo ni eyan to riru murumu ni o rewa ko dudu ko si pupa giga ina ko ju iwon bata ese merin ati mesan lo o ni okunrin gidi to je Yoruba to nse esin Islam ti eje nbe laarin 40 to 45 years to n gbe nilu Eko ta wa yi ni ohun fe fe mo ma toro aforiji lowo oga mi oga wa ore oluwa Ogunayeke kojo ko foriji mi nitori Olorun gbagbe ni o o ye ki n pe won laarin ose tori won pe mi won de so fun mi laarin ojo Monday pe Olumayeti awon fe fun mi ni obirin kan eyan to de sumo awon de ni won de fun mi lani kan tele ri pe ki n pe awon okan mi de ti escape ma binu oga mi o mi momo o bukata ni o abirin Abiodun lati orisun lati sasa orisun bare eje Abiodun 41 years ni o ise are lo nse omo bibi ilu ipinle Ondo deni ko imari ri ba kono ko ibi mori esin kristani desin to se ko dudu ko si pupa ba kono ko lo mira pupo o re wa lobirin omo e o kun wo daada o de ga ni won bata ese marun ati mefa
onu iru okunrin ti ohun fe ni okunrin to responsible okunrin to de ni ise to mo owo wole fun to si tun kawo die dile eko giga to je christiani single tabi ti omo ti o ti bi ti o ti jomo meji lo yoruba ni o age e o si gbodo wa laarin 42 to 48 years arabire ajoke lati muwe age ajoke 60 years ni okan wa di salaisi ise rosoroso telo ise to nse okan wa di salaisi eyan to mora die ni omo bibi ilu ijebu ni ipinle ogun ni ko fi ba ga pupo o ga ni won bata ese marun ati mefa won ni awon ni fe se okunrin ti obi momo to re ni se giri lowo to se gbarale to je omo laye christi ti eje nbe laarin 60 to 64 years arabere ajoke lati muwe ko to ri pe mo pe ero ibani soro mi lekan si arabere debora lati ilu shagamu debora age won 57 years ni ise karakata oja ni won se opo ni won o oko won di salaisi tipe tipe sugbon eni ti won pada fe ngba na won ni omu ti para ni pe awon se mistake ru e awon de fe se mistake ru e mo christian ni awon fe won de ni awon ti bi omo mefa arabere debora yi won o fi be so ra pupo won dudu won ga ni won bata ese merin ati mefa won ni okunrin ti awon fe ni omo to okunrin ti won bi si pele eko ti o ti age oju 60 lo ti awo ti e na ti salaisi ti o kin muti ti o de kin se sina to dudu to ma fun awon layo ayiraye ti o de kin mu siga ti o mu siga ti o muti ni won arabere debora lati ilu shagamu ni won so be fun mi o arabere roslin lati ikotun mama roslin age won 80 years ni se won ti kon ti ju 80 years logo mama lati bi odun meta nsin age won 80 years ni emi ati won ma pada soro won lo se ijo la kon la won won da ti bi omo meji to dagba awon mo yi won ni ko si ni nigeria esin christiani mama yin se mama roslin won da je owo bibi ipinle ogun won mora pupa awon gan ero kun won se bole nu plane ni won de kin se oko to lomi na pupo giga won na oju won bata ese marun si mefa lo mama roslin yi 80 years ni age won won ni awon nilo okunrin agbalagba koda won ni awon le consider 70 years lo se wo oke en ta n pe mi omo 24 25 34 years ta n pe mi iro agbalagba 70 lo so oke ni won ni awon fe ko mo dabe ni pe awon nikan na won da gbonu ile oke baba mi agbonmo la bi osa lati ilu ifo egon won ti n pe mi iro ki ma fun won ni ya roslin yi si awon oye mi won gbe mama wa dada arabere fun mi layo agbara maku e se lopolopo lekan si ero ibani soro mi re kin to ma lo 080 87 21 15 12 okay lowo funke adisa arabere adisa disa thank you very much bakan na awon ogawa gbo ise lese bond fm patapata e se lopolopo adede folonjo ona ni olootu eto igbeyawo atata o tun di ose to balagbara lorun ko ni pawa ko ni pa ni ko si ni pa yin na loruko jesu oruko ni oyi pada olumide ola lere loruko temi be si pe mi ni olumayeti omi e ko

0: ni ajo bere rin ajo wa mi o je ko ju ti mi mo gbe sumo mo okunrin yi ona pe well iwo na o baje lomo obirin asa ajo bere mi o fi towo se irin ajo wa bere a bere lati ore sore ka sa ma fa oro gun oro wa wo ase de bi igbeyawo ko to di pe afera we awon obi temi ri jaje die obi mi kole am omokunrin yi awa bohun ti e se nlo bayi ko hun ti e le meet standard die igba ko awo kan ohun na ti e ngbiyanju ko hun ti e ri kan se won ti e nfi nkan kan lo ohun amo owo ohun o ti e ohun o ti e lowo ohun o ti e mo nkan to hun ti e le se bayi emi to de je pe ife ti ko si lori mo ni fe pe ah je ki wa nkan se fo mo okunrin yi ko hun na ba le je eyan
1: iwo ko se wo ma e to mi a le ko ya o le le.

ka ma fa oro gun were de were mu sa ran omokunrin lowo mu koko fun ni owo kan owo rogun rogun ni owo ipo lona million ni iwo na ti e se business ko je eyan amo ka ma fa oro gun o lo lojo kan ni lo kawo lori pada wale

0: mo bo mi otutu mu mi oru mu mi ninu esi baba alagba eni yin ti gbo ti niyawo ti bimo ibi bayi bayi lo ngbe ha ori mi koko fo lo mo se wadi gbogbo e ase owo ti mo nko fun eni to ti fe iyawo e lo nko fun atomo iyen lo gba nijibiti lo gba gbogbo owo lowo ati yawo lo gbera todoro dero ilu oyinbo ah onohun o fi ohun o ti e fu lara rara awon continue ko kuku so fun ohun gba to ohun fe fe pe ohun ti niyawo ohun ti bimo ibi ta won gbe awon ri daju yi pe awon je ka won kuro nibe awon gba leki lo nibi ta won ti ma san owo rogun rogun
1: Yes, I need you.